0: I-consider ngay pagayon sa Pebrero o Marso 2027 ang ipabot nga dako nga boxing showdown talit nila sa undisputed super bantamweight champion Japanese Naoya Monster Inoue o American Jesse Bam Rodriguez sa Japan. Sumala sa report sa Japanese outlet nga Ronspo, duhag ka dagkong venue ang gikonsiderar alang sa mga away. Kung Pebrero kini, ipagayon posibleng sa Misuho Pepe Dome Pyukuka. Samtang ang Tokyo Dome usab gikonsiderar kung Marso kini paghimuon. Kung walay kalit nga babag o negosasyon, mahimo unang boxing event kini sa Japan nga ipasigda sa Saudi Arabia based boxing promotional outfit nga Riyadh season. O gilauman nga mahimo nga usas sa mga pinakadakong boxing bout sa kasaysayan sa maong nasod. Si Rodriguez adunay record nga 24 kadaog, walay pilde o 17 ka knockout. Dugay siya nga naghari sa super flyweight division. Apan siya nga labing ulahing away, misaka siya o featherweight o nakahimo o impresibong 6 round knockout batok siya nga kababayan nga si Antonio Vargas niya doon nga Hunyo 2026. Among nga kadaugan, mao'y nakabukas o mas dakong oportunidad alang kang Rodriguez nga makasangka si Inoue nga doon ay hingpit nga record nga 33 kadaog wala pa'y pilde, lakip ang 27 ka mga knockout. Sa miaging pahayag, ipakita ni Inoue nga dili siya gusto nga dugay pa nga maghulat alang kang Rodriguez aron. Makidesisyon sila nga panag-away. Matod pa niya kung dili madayon ang ilang giplano nga showdown, posible siya nga musaka sa featherweight division. Apan sa pagkakaroon daw determinado si Rodriguez nga makigsangka kang Inoue ug ang nahibilin na lamang nga mao ang pagkakompleto sa katapusan nga negosasyon alang sa usa sa labing nga gipaabot nga boxing showdown sa 2027.
1: Balita.
2: Dietri Bio Health News. Dietri Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Dietri Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay Dietri.
3: Kapalit sa mga butika.
2: Dietri Bio.
4: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang Dietri Bio. Add to tas mga benefit, Sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang Dietri Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa na'y mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Mm.
5: Wala na, Sir GP. Makaya na ni Dietri alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Mm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Mm-hmm.
5: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon, Sir GP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Mm. Ang importante man lang, Sir GP,
4: mm,
5: madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol, Sir GP.
4: Kaya man gani ang HIV, Doc, nga walay tambal. Unya kung matakdan ka ni ini, age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive.
5: Correct.
4: So diyan na lang, kay pag viral ang problema, inom og Dietri Bio. Kay naa ni siya'y unsa gani, Doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan, ha?
4: Pasabot nga makadiet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ni Sir GP, nga nung matag-adlaw jud ka mo inom og Dietri Bio,
4: kay
5: pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na siya. Unya, Sir GP, ang imong lawas, ana, wala naga-produce og BCO.
4: Correct.
5: Maunang matagwalo ka oras, butangani mo og Dietri Bio or mo inom yung gag Dietri Bio. Kaya may tabo, ana, diagikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras, mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin, maunang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matagwalo ka oras, inom jud og Dietri Bio aron na ay mutuyok-tuyok ug mupatay sa imong mga kagaw kung naay musulod.
4: Mm.
5: Aron protektado ka. Usa ra kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon.
4: Mm.
5: Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan magatrangkaso unta ka og tulo ka adlaw o pito ba ka adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og Dietri Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imong nga brain function.
4: Mm.
5: Kay wala na lain pang pag pagkaon nga the best sa imong brain kundi ang ketones nga naa sa D3Bio.
2: D3Bio.
6: Ako si Elena, gayon jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mutake ka og virgin coconut oil nga naa sa D3Bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60 to 90% once taken by the patient og kini anaa jud sa page sa DOST pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sa ato pa ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani mapunggan ug sumala pud sa DOST sa ato pa mapunggan usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung nganong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies
4: ka.
5: Yes, mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
2: D3Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kaya gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
2: Balita.
0: Kaya mosunod nga balitang showbiz, gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap, ang bago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, ang bagwapa nga dilisog sa panit, magkapaputi, magkapahumok, o magkapahamis sa panit. Aduna ay bukido oil nga nagdala o vitamin L-tisin collagen, manotrains nga mo'y mapaputi, o mapahamis sa mong kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Eper Motors, si Malalo, nagbaligyan sa mga barato pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligyan sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors, Himalalod, emotang diha sa My National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa Crossing Balaas. Sige, panag-iyo, ginmala, nila ni Per Garapel o Gina Garapel. Oban sila nga nakasidoidog sa pares nini nga si Bing. Samtang ilang mga maayo, banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Janjan, Jevil Oil, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato, pulido nga mga motorsiklo. Eper Motors, Himalalod, at tubag niya na mga kahandus.
2: Handos, balita, handos, balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
2: Handos, balita.
0: Karon sa detalye na sa itong balitang showbiz.
2: Balitang showbiz.

0: ஓகே மக்கா, குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். மாயு புத்தக புத்தக புத்தக புத்தக புத்தக புத்தக புத்தக. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta magkaroon makandos itong morning? Kumusta nga itong pagbati sa tagsa-tagsa na ito ka mga kaugalingon? On sa man, malipayon or magulano? Mabugnaon or mainiton? Sa mabakainit ka ron sa panahon? Agay mga bay, kinalang sayo sa kabuntagon na ito ang kabuntagon sa kalipag kamayaangayang pagasugaton, ha? Ay, ganun man, oo, gikan o buntag na gol ka, abtang giyapon naghapon. Kanunay kang magulano. Ginaya pa ito mga bay nga sa mga magbasa o Biblia, kalimot lang ko sa bersikulo, kay nakalimot ko tiknot. Nga kana kuno nga mga bay maghandos, kana bay mo nga pag-smile o mukatawa ka, madugangan ay mo kinabuhi. Apang ganang masikang mugot sika o kasuko sika giyawi o magkagamay ang mo kinabuhi. Muna kanunay ito nga, bahalang mag-ool, smile lang gihapon. Para nga, madugangan pa nga ito ang mga kinabuhi sa maabot nga panahon. Sige, artas nga Balitang Showbiz. Itinguhan ni Vice Gandang mahimo nga mga bisita sa iyang long-running talk show nga Gandang Gabi Vice o GGV. Ang pipila kay dagko nga kapuso stars sa pagbalik sa programa lakip sa mga ngalan nga gusto ni Vice Ganda nga maimbitahan sa GGV o sila si Michael B, Marian Rivera o Alden Richards uban pa nga mga artista sa GMA Network. Gilaman nga mubalik sa telebisyon ang GGV karong nga September 13 o gawas sa kapamilya platforms iiri usab kini sa GMA 7. Matud ni Vice Ganda, ang comeback sa Gandang Gabi Vice usa ka oportunidad nga matagan pag-usab o kalingawan ang mga pamilyang dugay na nga naanad sa pagtanaw sa programa samtang may pailaila usab kini sa bagong henerasyon sa mga viewers. Gilauman nga mahimo nga mas espesyal ang pagbalik sa programa tungod sa posibleng pagbisita sa mga sikat nga kapuso personalities. Lakip na sila si Michael V, Marian Rivera o Alden Richards. Okay, kanagin nga inigbalik ba kay gitawag ba nag-relon sila? Mag-relon sila. Kadok ka ng mga dugay na nga dagan sa mga programa. Una ibalik man o glansad mo na kita mag-relaunching sila. Importante nga sa pag-relaunch o relaunching mga bay o mga gandos ang mga dagko dyan, mga bigatin. Kanang mga bigatin nga mga artista ang una nga mo saltada. Una nga mo sultada. Kapag nga atangan sila nga mga followers, sila nga mga sumusunod o taga-suporta. Muna nga nga atangi, karo nga gabi eh, musalida si Byron Ibay. Sa mga lamak sa kagahapon, mupabuhaga. Atangi ang sugilanon ni Ray Sorino. Aminan mo anak mga bay, tungod kahit si Bayre, ilado kayo nga tigpakurat o matagbunta? Amo na nga atong atnan. Unsa magkahikinabuhi ni Risorino? Okay. Pagkano po, atangi, sunod gabi, ang sugilanon ni Maria Bungangira. Okay. Minadayin mo. O, minadayin mo, kaya nga naman. Minaw ta. Okay, okay sa kaha nga binuhat nga kang badam Maria Bungangira unang nakatira. Okay. Amo na minadayin. O, dahil pag... At ang sunod gabi, ang lama sa kagahapon, o ba ni Yami Imi? Iladayin mo! Ano minaw? Iyon na minaw ta kahit kinsakahang unang lalaki nga nakatagamtam sa kalami ni Yami Imi. Aminaw dahil mo, mga bigatin man, mga sikat man, mga personality, mo na nga, at ang anda yun, mo na nga, kanangan daw na yung mga programa mga bay, para nga daghan yun, kanabang muna, daghan yun, muna magdapit yun, at mabantayan ha, mga LGU, province, Bisag-Asa, basta doon sila yung mga dagkong activity, mo dapit yun yung mga sikat ng artista. Para naman, para daghan nga mo, adto dito, mga higala. Lahi po itong akong higala mga bay, ang ambiente sa balay ano kuno siya misita sin ako suru-suru siya ako bay o sabi talaga ni kabuntagon bay wala bay suru-suru ra ko bay suru-suru dai right kapalo pa ko suru-suru bi ako tang akuan akong limpyuhan ni nga ako nga tugkaran kay aron nga di ka mapandul samtang magsuru-suru ka sa akong tugkaran. Ah, kita maghandos, mao ka tayong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.22.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
0: Okay, maghandos ka itong balitang showbiz. Ugtak na, gihandos ka ito sa Bus Abloy Ball. Kanasing siyap. Mabulkit sa ligid o mualain siya ang tasinong mga motorsiklo na imutang dihal sa My National Highway, Barangay Mato o Tayasan at bang sa crossing sa Mato o Elementary School. Bus Abloy Ball kanasing siyap. Kaya pa nag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
2: Handos balita.
0: Sa iyong maghandos, kini mga talamanon, handos balita, dungan kini nga madunggan sa duha ka masibiyanan. Akin atong gisibiyaan karon ang 98.3 FM Star Radio Tayasan o Betel Radio Canlaon City. Samtang sa bago mga bay, pasinsihan ka di sa tamadunggan din dapit na tungkol kay naguba tao itong transmitter niya mga bay. Kapadayon pang giayo niya, i-order pang pisa mga bay niya kay kinigong pisa sa transmitter layo man eh. Manang padayon pang gi-order mga bay ha. Hulat mo na tagabago kay puhon-puhon. Pupalik ka tagtingog diya sa bago. Ay, magkabala ka kay daghan naman mga piso wifi. May nara mo sa internet nga sa ito ang tulumanon nga handus balita o mga lama sa kagahapon. Kaya nung madunggan na sa ito ang FB page, ang Star Radio Tayasan. Gishare po na sa Ronnie Librado ng account. Pagkagabi, mga lama sa kagahapon itong FB page, lahat po na si mga bay. Ano yan? Muna, katong sa bago ha, kaya di man ta madunggan kay kuwaman sa radio, di madunggan kay naguba itong transmitter niya. Kuwan lang mo sa sa Star Radio Tayasan ng FB page. Niya, pwede po website mo sa www.starradiotayasan.weebly.com.
2: Handos balita.
0: Handos balita. Eh, mga bay, ha? Belated happy birthday ni Vice Mayor Susano ng Roberto Jr. Mga bay nga nag-birthday si Vice Mayor ng Roberto. Niya ito ang Bernice mga amigo. Ito sabon ha, belated happy birthday ni Vice Mayor ng Roberto Jr. nga nag-birthday na ito nga Bernice mga bay. Sige niya, nasa na nga nag-birthday ron. Happy, happy birthday mga bay. Okay? Tanan-tanan ito, kagsunan ha, tanan yung birthday, tanan mga empleyado sa munisipyo, sa Tayasan, sa Ayungon, o Tibok Negros Rental, o mga, sama na ito ng mga yanong tao mga bay, nga nag-birthday, happy, happy birthday mga bay. O niya, may pag-minar diya, always po sa kanunay po na naminaw mga bay, diya sa prinsa, ato nga higala diya si Ma'am Lilibek Librilia, akaw ba ni Bus Dondon Librilia, nga naminaw karon, mayong pagpaminaw diya sa prinsa, o dihan dapita. Sab diya sa Ilayas, si Kunsyala Yenyen Tutor, Kunsyal, mayong good morning diya, diya mayong pagpaminaw. Diya po sa magtuhan ni Bus Digo Herodias, good morning diya ni Bus Digoy, o ni Bus Dindo Abrincilio Vlog. O, ti amin nga ba yung daghan na minaw yun sa itong pagbasa sa lama sa kagahapon, ito nga Bernes, kay Sugilano ni Bus Dindo Abrincilio Vlog atong ibasa. O niya, diya po sa Tamaw, ni... Pastor Isayas Elentorio, always po nga naminaw mga bayg o mga kandos. Diya po sa TTMU Tayasan, naminaw kanunay ilang radyo diya. Si Ma'am Aliho Cheche, kaban ni Bus Beboy Roberto, by Ike Blungaita, o mga kaobanan diya. Niya, doon na mo yung guba nga cellphone di ay nag-ilabay. Ay naglabay mga bay, maayo pa, aka na dili, aka nang sanay maayo, aka na bang mahalin pa? Lain na maayo, lain na mahalin. Mahalin pa na, aka nang guba ni cellphone, ay glabay kay palito na ni Ma'am Aliho Chichine. Gawas po nga, mahalin, makapaplix pa mo, makaparito kay vlogger, bina si Ma'am Aliho Chichine itong higala. Sige, arito sa mga pahibalo mga bay.
2: Ronnie Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Dos balita.
2: Public service. Public service.
0: Okay, pahibalog, ikan ni Tayasan Election Officer Mark Concepcion Asintista nga karong adlawa, karong alauna sa hapon, magpahigayon ang kumilik Tayasan o voter education diha sa Barangay Tamaw, mga bay. At usmon ha, magpahigayon o voters education ang kumilik Tayasan diha sa Barangay Tamaw. Munagyawag, ang makahigso na ito sa Tamaw, ang paminambog aron nga mahibalo mo kabahin sa edukasyon sa pagbutar alang karong umaabot nga BSKE karong nga Nobyembre. Ano mahibalo mo kadto mga residente diha dol ya paminaw mo sa mga voters education para mahibalo mo unsay angay og dili angay pagabuhaton samtang nagpadulong ang eleksyon og adlaw sa eleksyon.
2: Ronnie Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Public service.
1: Balita.
2: Handos public service.
0: Okay, bye balone gikan ni Mentor Designate by Glenn Sumanoy. Gipahin mo duman sa local government unit of Tayasan ang tanang panimalay, establishmento o mga residente sa lungsod sa hingpit nga pagsunod sa husto nga pagbahig sa basura o gikatak ng color-coded garbage collection schedule isip kabahin sa barayod nga kampanya alang sa limpyo hapsay o balungtarong katilingban. Okay, aniya. Maone ang ilang color-coded mga bay. Mataglon is kolektahon ang biodegradable malata o kada mga malata nga basura nga dunay green ticket sa matag panimalay. Okay? Niya, kauban sa green ticket mga bay panit sa prutas, punuan o sanga sa mga tanom o tanuban pa nga mga basurang dali nga malata. Pagka Martes o Huwebes, ikatagda ang pagkolekta sa mga residual dili na mapuslan nga basura. Gamit ang black ticket, lakip nini ang sanitary napkins, disposable diapers, ceramics, buhok, plastic bags o cellphone, ingon man ang uban pang basura nga dili na mapuslan, dili na mahalin o dili na ma-recycle o magamit pag-usab. Okay, samtang matag Miyerkules, kolektahon ang non-biodegradable o dili malata nga basura. Gamit ang yellow ticket, lakip nini ang papel, clipboard, karton, pipila ka plastic bottles, puthaw, aluminum, bronze, mga lata nga mga lata naman, lain ang lata o kanang lata. Naglaruhon na kay lagi nang hindi ba nga ukano ta pagbasa kanang gahion lata. Apan kay lata di ay mga lata nga mahimo nga mapuslan o pag-usab o ma-recycle. Matag Bernes, katag daw sab ang pagkolekta sa toxic hazardous waste sama sa red ticket. Oh, kanang Bernes ha, red ticket na. Lakip nini ang mga baterya, kanang battery, sobra sa nabiling pintura, fluorescent lamp or tubes, bombilya, electrical lighting, materials, guba nga television, cellphone, computer, radio, stereo o refrigerator. Ingon man, upan pang electrical components o mga bildo, botilya nga mabuak. Sa Sabado, balik kulikta sa biodegradable, kanang biodegradable o malata, gabasura alang sa panimalay gamit ang green ticket gapon. Dahil yung pagka Domingo, biodegradable. Kanang biodegradable, kanabang nga mga malata na diya sa public market o sa trading post. Niya, ipinom naman tanong yun, ha? No segregation, no collection. Muna ay ipasabot mga bay. Unya, kinanglag yun po mga bay. No ticket, no collection. Yapon. No ticket, no pick up. Yapon. Muna nga, ala, kulikta mong ticket. Diya para nga inong nga basura, mahapit na basa kay basis sa segregation nga pamaagi mga bay. Udo na po'y ticket, mga bay makandos. Niya, alang sa inong mga pangutana, kung doon na mo'y mga kalibog sa kong gibasa ron, o pahibalo, ay magkabala ka. Kunta ka lang ni maong numero ni Mindro Designate Glenn Sumanoy sa 0935-065-7784.
2: Ronnie Librado. Dos Balita. Public service.
0: Sa kanon na giyod mga kandos, gibalik-balik o pahibalo ni Mayor Bimbo Berto nga ang inong mga anak diya nga nag-edad sa 5 kabulan pataas ino ng pabukunahan mga bay makandos. At yun kay ang pagbakunan nila ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga kabayin sa Mr. Sia, nagpadayon kini makandos, nagsugod niya itong Agosto 10 o matapos kini Agosto 28. Doon na sila pagbisita sa mga barangay health centers mga bay. Doon na po sila nakatakda diha po sila ng health center nga pwede na po mga muanha diha. Kaya doon na po, samtang nagtakda sila dito sa Kabukiran, doon na po nahibilin ng mga health personnel nga mo bakuna alang sa ligtas, tikdas o kanang rubila.
2: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Ay balogi kanila ni Coconut Development Officer o PCE personnel Daryl J. Imperado o Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr. Yadol Begayon nga medical mission karong September 1 diya sa Tayasan Gabaydo. Tapos bun ha, medical mission September 1 diya sa Tayasan Gabaydo alang sa 7 ka mga barangay nga mao ang Bago, Maglihi, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinakawan nga sakop ni sila sa JIDA mga bay. Unya, 300 rapod ka mga kanang pasyente nga ilang ikiter mga bay. Muna nga kato nga nahisigutan nga mga barangay, kuan mo kanang pagkikita mo sino nga mga presidente diya sa Farmers Association kay maunay ang lista mga bay.
2: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
1: public service.
0: Samtang karong umaabot Agosto 28 sudo na pagayon nga psychiatric consultation diha sa Tayasan Primary Care Facility, magsugod kini sa alas 9 uban ni Dr. Yan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Public service.
1: Balita. Public service.
0: Samtang karong Agosto 27 dunay pagayon nga libre nga obigay ni og pediatric consultation diya sa Canlaon City, Canlaon City Rural Health Unit. Uban sa mga mabtikon nga doktor, mga bay makandos nga mga obigay ni og pediatrician. Ang sponsor ini mga bay mao si Congressman Emmanuel MM Lim Kai Chung Iway.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Public service.
2: Public service.
0: Sige, arito sa pagbasa sa mga naminaw karon sa itong atulaman noon sa Andos Balita. Salamat sa mga nagtanaw, mga bay makandos. Ana, naglantag naminaw si Ma'am Roslyn Escarpe Adibagyo. Good morning, bay. Shout out ko. Okay, Lula Pidita diha sa Boundaries ni Anate Tata. Salamat. Okay. Yung po, madaya pagpamina po diya ni Ma'am Annalyn Saklot Bihanigari diha sa Tigib Ayungon. Ma'am Annalyn, good morning. Og bay paminaw. Good morning, mga ka-star. Gika na ni Ma'am Annalyn Saklot Bihanigari. O ba'n pa nga naglantag na minaw karon sa tanan nga panaguban sa tungkol naman noon, may buntag ka na tanan mga bay tungkol susi unri. Basig doon ay mga pagtimbaya sa itong makigalaan mga bay sa panaguban sa Andos Balita. Nakulang gilantaw to messenger. Basi doon ay mga pagtimbaya sa itong mga higkala, mga bay o mga kahandos. Okay ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon ha, good morning, tanan nga mga tayasan nun, gikan rin sa lungsod sa tayasan, tanan nga mga empleyado, mga department heads, o residente, pinagluhan diha nila ni Mayor Member ba ito, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, o tanan nga mga kapitan, pinagluhan diha nila ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Douglas, o si ang sekretary nga si Ma'am Marley Binjula ang ngausap ang presidente sa mga sekretary treasurer itong lungsod sa Tayasan. Okay, tanang empleyado o department heads niya sa LGU Tayasan, pinangulan niya nila ni HRM Oto o peso manager Rice Miramires, municipal executive private secretary Ayan Bilyarin o mga kaobanan din napita, mga baig mga kahandos. Okay, dari sa anong distrito, good morning ni Congressman MM Lim Kai Chung Iway, kaoban ni board member Rasta Serion o ni Tayasan Care Coordinator Bus Diboy Hinoom. Diya sa Canlaon City, may puminaw diya ni Mayor Bacho Cardenas, kaya naglagubuta, nagsipa-sipata diya sa Battle Radio Canlaon City, o ba ni Pastor Pedro Eladio Jr. O gres sa Negros Oriental, tanong mga negrense, good morning ni Governor Checo Sagarbaria sa Sigbo, o kung sa Sugbo, pinaluhan diya ni Gumernadora Pamela Baricuatro. Tanang Pilipino lang mga bay maghandos sa tanan-tanan lagyo ng walay mahay. Tanang Pilipino gikan diri sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan, pinaluhan diha nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. og Vice President Sara Duterte. Oras sa Pilipinas, alas 8:35.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Balita.
0: Maghandos mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanialahato, uban sa tong teknisyan nga usa-usab kadijeng nga si Byron Sorinio.
1: Balita.
2: Andos Balita.
0: At ang mga bay kay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas og humani ana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Uban sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Andos 38 Boyag Slabio Karinal og Andos 42 Andos Icon, kini ang inyong tigbalita Andos 98 Bayro ni Bay Librado, magbilin sa sakaman ultion nga nagkinayon mga kahandos bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Sa makausap pa, may buntag pag-usab ka natuntaran.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Balita. Matag-hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan, apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.

0: 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DJX 500. So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
1: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: GTX sa mga kaditribayo. Hello, hello. Ay. Oh, sa gamahim sugon sa gihapon mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome mga higala ning ato ang bago na usab nga edisyon ning atong tulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganunay Dog Hands Liban dalos sa inyo mga CBN. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hopefully nga nainom na natumar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3Bio. Nakamaitisi na ang alkaline based nga vitamin C mga higala. O pugong sa edad ba? No. Dili tadali nga mo tiguang, dili tadali nga mo kunot ang panit. Firm ang ato ang panit kanunay, hamis ang ato ang panagway. Basta kargado ta og alkaline based nga vitamin C. Oh, magmaitis si kadaanlaw. Eh, nakakapin na ba? Ha? Hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Dipolog City, Davitan City, Visayas ug Mindanao. Nakakapin na ba? Ay, mga pena ta. Ang kanunay na to kauban mga higala nga herbal nga coffee. Kada buntag pagmata na to, life begins at coffee. Diba? O dili kompleto ang atong adlaw kung dili takakape mga higala. Walang pagmatas buntag, initubig, timpla kape. Now, karon mga higala, kung kaplano kang hunungon ni mong kape, kay lagi gasaka imuhang blood sugar, caffeinated imong kape, ga nervous ka, ga palpitate ka, at the same time ga acidic imong tiyan. Instead nga hunungon imo imuhang kape nga naandan, ilisi na. Pulihin na og kape nga alkaline, kape nga dili acidic. Pulihin na og kape mga higala nga patsada kayo. Kana makapaw, makawaw ka ba? Wow, ang sarap ng kape. Para kang kape. Ang sarap mong tikman. Ani magalimtan ganunay ha? DTX Coffee Mix mga higala. O DTX Premium Coffee. Ganahan mong kape nga walay asukal. Kana pag DTX Premium Coffee kadaan lao. Naaha sa pinakaduol mga higala. Adto dayon. Pangitaa sa inyong mga butikang pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa mga gusto mo join ni kantong tulumanon, lihok kog send higala. Asa man abot atong pagsibya karon, pwede mo maka-join ni kantong tulumanon pinaagis pagpadalas mga mensaheng pangutana. Nga may kalabutan sa kahimsog o gabaskog sa atong panglawas. Of course, kauban kanunay ang DTX 500. Ang atong D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Anago na nga vitamin D3 supplements karon nga naa sa butika. Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. And of course, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, let's talk about IBS, no? irritable bowel syndrome. Daghan siguro ang na ay IBS. Irritable. Oh. Ang imuhang kuan, bowel movement, apektado imuntian, digestive system, panunaw, digestion, apektado. According to the quick facts, ang IBS mga higala or irritable bowel syndrome, mauni siya ginatawag mga higala nga spastic colon irritable. Mucus colitis or spastic colitis, 3 to 20% sa population ang naga-experience og IBS. Kasagaran nila babae. Kasagaran mga minor. Lamang mga sintomas ang pwede nga ma-feel na to. Mga sintomas, mauni mga higala, no? Ang dili, kuan, ang dili mumubo mga higala sa tulo ka bulan, at least tulo ka adlaw or kada bulan. Naga-increase mga higala, kaning IBS good, pwede good ni siya nga mu-increase ang risk nato sa pagbaton og intestinal cancer. So dili maayo nga magka-IBS ta. Kanang imuntian bitaw nga karon nay magsapot. Oh, irritable imuntia. Di masabdan man yung kuntian. Eh. Usahay gasakit, usahay wala. Usahay murag na ay na ako'y ma-feel nga mag magdaguo kanunay. Oh, ah? Na-affected na ba ang imuhang bowel movement? Ani? Oh, usahay ganahan mo kuan mo ibak, no? Oh, ganahan ka mo bawas. Usahay, di po kaganahan mo bawas. Naana ka sa CR, sa comfort room, pero wala ka na comfort, di ba? Kanang CR, comfort room. Pero pag-abot din mo sa CR, dili ka ma-comfort. Kay irritable man. Oh, irritable imuntian, imong bowel movement. No? Usahay, dugay ka. Ayaw, pasintabis kumakain na. Dugay ka ka-ibak, no? Dugay kay kakabawas, constipated ka, or either pag humani mo mga higala, gusto ka mo balik sa CR. Kay morog wala ka na satisfy. Okay. Ang mga sintomas, ani, abdominal cramps, bloating mga higala, unya something, ang uban, maglain pag yun ang tiyan, no, di ba? No, na ay hangin, no, kanunay na ipanuhot, constipated, naguman mag-diarrhea pag yun mga higala. So muna siya gitawag nga irritable bowel syndrome. Oh, makarelate ba taan eh? Relate, oy, daghan kaayo ana ay IBS ron. Maningala lang ka ni madam, ni ma'am. Sa manis ma'am, oy. Kanunay man kayo irritable? Basi na asay irritable bowel syndrome. Ligala na lang ta. So maning akong asawa ay kasagaran babae ba yan yun ang affected according sa survey. So maning akong asawa ay akong misis. Kanunay man irritable. Ah, basi na ay irritable bowel syndrome. May connected actually. May close connection ang atuang bowel movement, ang atuang tiyan sa atuang brain. Ika nga mga higala, ang atuang intestine, ang atong gamayng tinai, gitawag na siya og your second brain. Connected na. Ikaduha na tong brain, isang atuang gut intestine, atong gamayng tinai. Kung na ay problema ng atong gamayng tinai, maapektuhan ang atuang brain atong huna-huna. Irritable po ta, di ba? So ang causes ani, number one nga cause ani, oversensitive ang atong colon or ang atong immune system sa atong intestine. Sensitive ka ayo? Kakaon ng kagamay mga higala, maglain na din imong tiyan. Diba? Very sensitive ka, ayos siya. Possible nga na ay mga previous nga mga bacterial infection. Siguro na kay nakaon nga mga pagkaon nga kargadog bacteria o pwede na. It can be pwede usab nga hinay ang atoang spastic movement sa tong kulon. Gani na ay cramps nga gagay tabo. Hinay mo lihok ang atoang kulon. Ayan. Abnormal ang serotonin level sa kulon nga maka-apekto mga higala sa gitawag nga motility o bowel movement nato. Ayan. Natay mild celiac disease.

Nindot ka ay nga combination na. Dake dito X-Coffee, then ake dito ribayo isabay ni mong inom. Ah, wow. Ang kolo na to, ang atong intestine, mga higala. Nindot kayo ang environment. Makapasaka sa probiotics. Mutaas na itong probiotics sa itong normal flora. Good bacteria, mutaas, mudaghan. Layo ta mga higala sa mga problema sa colon or sa intestine. Layo ta sa irritable bowel syndrome. Muna yung usas mga home remedies. Inom ta. Og D3 bio. Then inom ta og DTX coffee. Taas og fiber ba yan ang atong DTX coffee? At the same time ang atong DTX premium coffee. Taas na og kanang fiber. Kung taas og fiber na, actually ang fiber, classified ni siya mga higala as a prebiotics. Makapadaghan sa probiotics. Ang prebiotics, pagkaon na siya, o ginagamit na siya sa probiotics, aron mo daghan sila. Ang fiber nga naa sa DTX coffee, patsada kayo na. In the same with D3 bio. Ang D3 bio mismo, gapadaghan sa probiotics mo na nga layo ang lawas, ang atuntian, sa irritable bowel syndrome kung kargado taog probiotics. Ayog lang ay pag D3 bio kadaadlaw. Pag DTX coffee mix kadaadlaw. Muna yung mga home remedies ha. Ligi na pagkalimtan. Oh, buhato na kadaadlaw sa iyo sa buntag. Another punto nga akong gustong i-emphasize. Ang pag-inom sa DTX 500. Regarding mga higala aning problema sa IBS. Actually, may taas kaayong correlation ang oxidative stress sa atong sa or large accumulation sa free radicals nga connection sa atong digestive tract issues. Yan. Kung naanay tadadaghan nga problema aning atong unsa naman taon yung akuntian, no, eh? Ala, panuhot-panuhot. No, may mga gases. Nguban, ginakabuhi na dira. Dakuog connection, correlation connection ang accumulation sa free radicals o oxidative stress. Muna nga kampiyon kaayo nga prevention sa problema sa intestine. Sa ito ang digestive problem. Mao ang usa niini ang pagtumar sa DTX 500 kadaanlaw. Nakuntabang. Oo. Katong wala pa'y problema sa IBS. Bless ta. Kay layo ta aning problema sa irritable bowel syndrome. Kung naatay taas nga antioxidants. Naatay DTX 500 kadaanlaw. Ang DTX 500 may taas nga antioxidants. Taas kainig antioxidants. Walay makapildi mga higala sa iyang antioxidants. Pangontra sa oxidation nga muy gaguba sa mga cells including sa atuang mga cellula sa atong intestine. For gut health, mag-take ta mga higala sa The Power Trio. Unsa maning The Power Trio? Kaning tulo kabuok nga powerful kaayo nga herbal food supplements. DTX 500, D3 Bio, ug Mighty C kadaadlaw. O, kung gainom kag DTX 500, parisa ni mo ug Mighty C. Yan. Kung gainom kag D3 Bio, parisan man ni mo ug Mighty C or parisan man ni mo ug DTX Coffee. Pero kasagaran yun, no? Kalabanan sa gainom ug DTX 500, gainom ug D3 Bio, gainom ug Mighty C. Eh, dili yun na nila kalimtan kanunay. Diba, dili na to kalimtan kanunay? Ang DTX Coffee Mix. Number one na eh. Number one na nga ginainom na to. Dili pata kainom mong DTX 500. Dili pata kainom mong D3 Bio. Nakainom na itong DTX Coffee, diba? Okay, magmata sa buntag. Timpla da yung DTX Coffee.

0: Namingon ba nga penanta, di ba? Usbon nako ang ato ang Clinica Products. Kining tanan nga atong gisgutan ron mga higala. Kung naamoy problema sa inyong tiyan, isang irritable bowel syndrome man na, may ulcer ba man na, may mga gases ba na, may diarrhea man na, kanunay ba kang ginakabuhi, dira, manggawas ng hangin, mga higala. Ala, pag gagamit mong DTX 500, pag gamit mong D3 Bio, pag inom mong DTX Coffee, or either DTX Premium Coffee. Kining tanan na mga produkto sa klinika is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng oral value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kinaga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
9: Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Extend Food Superman for Man.
11: Ako sa Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Vicky. 3 amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for
10: Superman. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
13: Extend. Food Superman for Man. Mighty C. Ang alkaline niya Vitamin C.
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunong parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay Epektibo Jud Kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline ya Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
15: Pag Mighty C para aron mo aptika.
0: Mag Mighty C na kada adlaw. Ay, ayaw hulata mga higalaha. Gamuhinay ang atong resistensya. Muhinay ang atong lawas. Minagyan magkaedad na. Mag-mighty sin na ta. O kadaan lang mga higala. Actually, ang vitamin C mga higala.
13: Ang alkaline, your vitamin.
0: Kung kuan ka nang nanotice ninyo, even karon mga higala na agya po'y dagan kaayo nga gagamit og vitamin C. IB gani ang ilahang ginagamit. Pero medyo mahal, no? Kita nga, watay kwarta, pangmasa lang ta. Di ba? Medyo middle class ta. Okay na to mga high class. Kay pwede man to sila maka-IV gamit og vitamin C. Pero kita, kung wala ta ika-afford, ana, ay sulbad. Sulbad, ana. Dali kaayo. Mag-mighty C ta, barato kaayo. Pinaka-cheapest way, mga higala, nga masudla na to atong lawas sa vitamin C. Eh, kaya nga naman, may mga pipila ka mga, actually, may mga pipila ka mga study. Nga ang vitamin C, makapakuan gin siya, makapabata. Dito na mga celebrities, magamit yun, ana, nga IV nga vitamin C. Ano ba tanon sila? Hamis kayong pamanit, no? Bata kayong pamanit. It's because of their lifestyle. The same time, ang ilahang pag-amping sa ilang panglawas. Mananga kita, take a afford na, inom lang ta. Pinaka simple way, ana, mga inom o Mighty C kada adlaw sa mga butika. Ang aton D3 Bio na usab sa mga butika, kana. Ang pinakauso nga vitamin D3 karon nga naas butika. With BCO pagyud, with cold compress, virgin coconut oil pagyud siya. Memory enhancer sa mga bata pwede, sa mga gulang pwede. Di ba? O kung naamoy mga anak dira nga gusto ninyo achiever sa school, ipamintin. Ang literibe, actually ako mga higala mo, ubho na ganin akong bata, sip uno na ganina. D3 Bio Ray katapat, ana, usapo na mga higala. Balik-balikan na ginaagi. Hot doon gina niya usap ng D3 Bio. Mantaguan na lang yun. Kaya kundi ni mo taguan, hot doon man yun. Pero malipay ta kay healthy ang baby. Bright ang baby. No? Achiever sa school mga higala. O niya, dakong development sa ilahang brain. Achiever ang bata. Sa mga nagkaedad, perti kamayo. Pang kontra sa Alzheimer's o dementia. D3 Bio kadaan na. Ang atong DTX Beauty Soap na as mga butika, katol-katol spanits, skin diseases, bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Then of course, galuya si Manoy. Nga nung maluya man tao na si Manoy, eh? May edad na, Dok. Sige, sulbaron ta na. Inom og Extend Herbal Capsule. Gamit og Extend Herbal Capsule. Naas mga butika. Sa tanan na to nga mga listeners, mga consumers nga naka-tune in karon through radio and through Facebook. Salamat kay mga higala. Murag mo say babay ko. Manamilit ko for now mga higala. Katong oras limited ka ayun. Ha? Sige, ang buhato na to at tutas butika. Pangita ang atuang mga quality nga mga products. Clinica products. Kasi babay ko. Tara! Kuyog ta kay mga penata.
13: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9, 11.
5: Basta naka-star, sikat.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkas. So, sipon, ubo, pero kung makainyom gani, ah, sang kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami, gidriya. Tisted na namon nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namon. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
8: DTX 500,
1: mabalis sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, ginta taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, namintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
8: DTX 500,
1: mabalis sa mga butika.
12: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, you're exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
13: Where every guest feels at home.
12: Visit us today.
14: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tipdas ang batang bakunado nga Tayasanon.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
16: White Knights Dumaguete Pension House
15: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
17: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. At ipailatong nga pangalan, no?
18: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
17: Okay, salamat kayo nang.
19: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee, purong natural lagsaka, dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee, kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, ug daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klaseng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee, mabalit sa mga butika ug sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
20: Dragon Fruit Plus 650 mg.
21: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
22: Gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Labila ko na ang Dragon Massage Oil.
21: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
22: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga isunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
21: Ganunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
20: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Mga pena ta!
20: Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
24: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
25: Mm-hmm.
24: Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
25: Yes.
24: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
25: Yes.
24: Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
25: Salamat kayo.
24: Tinuod yun na.
20: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inin ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind Choc, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel Brand. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
4: White Knights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
5: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Pangalan o kumpletong address?
7: Daday Briones. Kalakulabang agunoy daba dito. Attorney Vitron, okay man kayo ya. Mahayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. Kung di ko kato, uinom ko anak.
6: Mm-hmm.
7: Oh, nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaling kanon, mga nalang po yung ako ang ikuha niya. Mahayo good. Dali ka kang baka, inumdong magkano, umakuman sa kaitang malimot.
6: Limtanon, keka. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
7: Oo, naulian din ya.
5: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan. Sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani-ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
10: ENC Mart.
9: Your all-in-one store.
11: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang
10: Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadumian ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyam na mo na mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yung nun kay akumana sa inong sadana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee kung lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
13: The Fitwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunanay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gyud nimo suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag-Hardmax Extreme na.
18: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
19: Morning Pasada.
20: Morning Pasada.
19: Call now for requests and greetings.
20: Morning Pasada.
19: Dili lang sa Star Radio.
21: Maria Bunangera on air.

0: You're tuning in to 98.3 FM, the radio that you shine. Kay basta na ka star sikat yunta. All right, mga ka-star, welcome sa programang Morning Pasada together with you.
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan, haniya lahat og sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM, the radio taya siya.
2: Sana all.
0: Today is Monday, August 24, 2026. Kumusta man mo diha tanan? Nautang tanan na nalanggit sa kapiskay kanunay. Ang tagsa-tagsa ka mga individual. Anyways, mga ka-star, longsod sa Tayasan Lakop 28 ka barangay. Lakit na usapang mga kasilingan ng mga longsod o dakbayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, o Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: And see the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. O ba ni ko sa loob sa 2 ko oras sa Ogtunga from 9:30 AM till 12 noon. Alang sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, you can call or text itong official call on text line sa itong smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www. That's the radio tayasan.webla.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa itong upadangan itong mensahe sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan, live korondiha, dapita. I-search lang ninyo ang Gapnod sa Kawanangan. Kay live ko diha, pwede mo drop by sa inyong mga greetings, mga shoutouts, mga song requests. Kaya ito na nga tagan ng pagtagad. Later. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya naapo diha ang mga lehitimong impormasyon nga nga ninyo masayran matagkaroon og unya. Please do share sa mga posted photos, videos, post text, o guban pa diha mga ka-star. Salamat ng marami. Alright, check your time. Our Philippine Standard Time, that is now 8 minutes before 10 o'clock in the morning. Natong mga oras, getod ka nato sa Ayo Sabona Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin-friendly, organic, and blended, Ayo Sabona Beauty Shop. Ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, magkahumok, kung magkahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen, nga mao imong baputi, og mupahamis sa imong kutis naturally.
2: Sana all.
0: Ayo Sabona Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking nga botika o gatindahan. Kaya mo lang tingin ang imuhang pamanit yun kung makagamit ka aning Ayo Sabona Beauty Shop. Ay, sama na ako ka ni Ato. Medyo dark brown gid ko. Pero medyo nilanti-lanti na gid gamay, di ba?
2: Sana
0: all. Di ba, mo na ang makita na gid taniya. Ito, sige mga ka-star. Kumusta man atua dihang mga kaigsuunan nga namina via radio set. Yung tagsa-tagsa ka mga radio transistor. And of course, itong mga silent listeners. Ayan, tahimik lang silang nakikinig sa 98.3 FM, sa radio tayasan. Sa mga nakadayang mga small and big establishments, diin na adiagihimong background ng Star Radio Tayasan. Sa mga cashiers, mga customers, mga owners, sa mga managers, mga staff, diha, kumusta mo mga sales ladies, sa mga salesmen. And of course, itong mga kaigsunang nagtrabaho sa mga public and private sectors, sa mga nakadayang mga departamento, sa ito ang gobyerno. DPWH, BFP, PNP, DA, LCR, DSWD, sa padihang mga ahensya sa gobyerno, DPN, SIGA. Di ba? And of course, itong mga nanay liha, mga tatay. Sa mga nakatambay po sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, magigibinlan sa mga nagtrabaho. Sige. Enjoy listening, ha? Og sa atong mga kaigsoonan, mga habal-habal drivers, sa mga e-bike drivers.
3: Mauba?
0: Yes. Sa mga public and private utility vehicle drivers. Kumusta man mo diha sa mga passengers? Mananggiti mag-uuma, mangingista. Nagitim ba yan sa mga katabang, kaalalay sa panimalay? Oh, di ba? Sa mga senior citizens, sa mga PWD, sa mga solo parents, sa mga couple. Hala, sige, kompleto ricados mong itimbayan nato sa kahanginan. Stay safe and God bless everyone. Anyways, sa tuwa

0: lipstick sa mga bunlay. Ah, di ba? Anyways, mga ka-star, balik ra kurong tao-tao na for now, mamina siya tag-importanting painom-dom gikan siya na. Stay tuned.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
5: Og syempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
6: Ako na si Divine Faith di Rondo sa Noria. Puyo ko sa Rock 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare. O sa Nams Padak.
7: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson. Magto, nagtry kong palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
8: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulang Utah, kaya si Kihoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Kali sa Diyos, no, liyan akong mga banod ko, ako ang push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, ako dyan gikatabang sa akong kinabuhi.
5: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
9: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Talaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Lansform Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
10: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
11: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At yung panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tininga kong kalawasan nga way ka na mukhaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kong nga patyag sa kuha nga ninyong nga. So ayun eh, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mukhaon. So wa sa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pupong drive.
5: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap,

0: bawat ilabi na sa kabataan, gamita ang NAS Liniment Oil.
1: Ako dahil si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko NAS Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o NAS Liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Ate Arlene o Dr. Jan. Labang mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
2: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa NAS Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya nang naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang NAS Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
3: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa NAS Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga magikan ni manguha o nang pangwarta nang mangulid lumboy iguloy na mo kapoy moy po yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
0: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 10, 2.
8: Morning Pasada.
9: Dawag na for requests and greetings.
8: Morning Pasada.
9: Dili lang sa Star Radio.
10: Maria Bunangera on air.

0: wait, welcome back. I'm Maga Castor. Oras sa Pilipinas, 6 minutos ang nakalabay sa Los Jazz sa Kabuntagoan. Katong mga oras, gitod ka nato sa Herbs Meda Pharma. Tiki mo sa non-capsule, non-scopedia, U-Aid, non-sliniment, non-eye drops, remind capsule, remind choco, tawa-tawa, scissor, be care, Megaman o Alina Beauty Soap. Then madungog ang ilahang ka programa dari sa Star Radio Tayasan. Matag Lunis hangtod Sabado, alauna imidya ang tagna sa hapon pagkauman mo sunoday ng Balong the Great. Ang programa di ito nga Sincerely Ate Arlene. Tanginan ninyo mga ka-star kay mauna ang inyong hanggi na paabot. Sige, salamat kaayo. Kining mga programa, ginalitasap ka nato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday nagtambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil. Adunay kriya, malunggay leaf extract, peppermint, turmeric extract. Uguban pa mga ka-star, dako kini katabang sa tuwa nga panlawas. Good guy. Kinini ang plus nga Shiva Essential Oil. Manuhot-suhot ganyan sa inyo ang mga kaunuran. O, mga wagtang na inyo hang sakit sa kasukasuhan. Yung sakit sa tuhod, di aplasa na New York Shiva Essential Oil. Lamigid kayo sa pamati, mga ka-star. Yeah, available na diri sa may tayasan na area diha sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may bago tayasan. Mapalit diha sa may panimalay ni Sir Buyak Slavio Carinal. O diha sa may Malabuyok Cebu, mapalit sa bit sa Sorry Sorry Store in front of Malabuyok New People sa Palace. Nindot nga haplas kay humot og epektibo. Ayan ba nga ka-star? Mahal na mahal kita by Edges! Di ba? Suspastilan siya. Anyways, kining mo nga kanta, ginalit ka na to sa Asta Sign. Ako yung kaudiya, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tulo, kasukasuan, dili ka ihi arthritis. Tasag uric acid, tasag sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala ko natanan sa Asta Sign, ang pinakabagong mango stena product. Nga gipakusgan ka uban ang Asta Santin Organic Seaweed. Mas taas ang Santon Purity, 5 times beta carotene, taas ang vitamin C Pure Energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas. Tungod ang Asta Sign, barato lang. Ang Asta Sign, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahin. Dire sa tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Di sa may ayungon, mapalit sa butika Gail o Lorena Drugstore. Di sa may bago tayasan, mapalit sa panimalayan ni Sir Buyak sa Labio Carinal.
1: Sana all.
0: Alright, sige. Matat pang chan-chandri. Good morning, DJ Maria Bungangara. Shoutout ko ni mo. Og sa tanang na Minaw. Og ni Lola Iska. Shoutout po kong tatay si Toy Diri nga kanunay nagpaminaw. Oo, sige. Salamat kayo, Chan. Lola Iska, ano ang karoon pa bang kanito nga?
2: Naulahe ko, naulahe. Mayang buntag, Maria. Og sa mga suking tigpaminaw karoon di ha.
0: Morning po, La Iska. Ay! Matod pa di rin ni Ma'am Jubeng Taob Chavez. Nakadungog na jud ko sa imo nga tingog, Ma'am. Good AM. Ay! Hello, Ma'am Jubeng Taob Chavez. Ang atong soking tigpaminaw nga guapita. Oo, magkahibalag mi hastang alegriya. Og sa Mindanao pato hastang bibuha. Og sa Cebu diha sa may alegria, hastang alegria. Hasta diri sa tuwa, hastang sadya. Diba, Ma'am Jubeng? Ma'am Jubeng! Musta man ka, Ma'am Jubeng? Atong Ma'am Jubeng diha nga mapahiyumon ang iyang kasing-kasing. Inubanan usab sa mapahiyumon niyang mga aping. Diba? Og padanglit panuhoton pug ka Ma'am Jubeng. Ang half plus nga Shiva Essential Oil itak in. Ay nako. Ito oy. Salamat Ma'am Jubeng. Nga naminaw di ay kadiyan nagpatalingog. saka nakasakay na ka. Asa man ka, Ma'am Jubing Musakay, pananglit og nakasakay na ka sa morning pasada, nakasakay na ka gasakyanan. Asa may ganani mo sa front seat, kanang dool sa bintana, dool sa gawang, or ato ka sa sampot sa, kumbaga, or katong dito yuga sa pinakaluyong akong pananglit at tuta sa batsi dapat mo ulput ulput. Ay nako, saan na lang yun Ma'am Jubing sa akin yung magbiyahe ta. Sige oy, maminaw sa taga pipila ka mga pahinom do mga kastar. Ayaw mong maoy sa to ang music ha. Okay. That's a music only, okay? Anyway, sige, stand by. I'll be right back after this break.
1: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: Ditribayo. Ang Ditri gamay Visio. Ang Visio gamay Ditri. Papalit sa mga butika. Ditribayo.
4: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo Ditribayo at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kong magpangabi. Sang DX Coffee Mix.
3: DX Coffee Mix.
7: Pagali si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DJX 500 mapalis sa mga butika.
8: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nadawat atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
9: Analisa ko din Tino. Saka talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong banan. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
8: Bila naman to niya ka bulan, baka hao, adlaw, gianto sa ngihang gibating paghangap?
9: Isa kasi man na rato. Yung gipalito na kong Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya, naulian. Ipiktibog yun ang Wonder is Calling.
3: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmead Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na.
3: Mga panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas.
11: Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
13: Donnell Brand. Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y lima katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Oh yeah! Let's get
16: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
14: Hard Max.
16: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Star Radio. Maria Bunangera on air.
4: I pledge my love by precious and her requested as strongly. Mag Glesi Villar Morados.

I pledge my love by Preachers and Herb. Ang yaha, pinaka Ma'am Glacy Villar Morado. Good morning, Nibay Runibay. Nga, perte kabise. Yeah, pero may isma ka star. Kini mo nga kanta. Kidalit ka na to sa Asta Sign. Ang Asta Sign. Dagang mga benepisyo nga makuha nato ni ini. Improves blood circulation, makatabang sa dunay high blood pressure. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante ngayon ay sa klase. Lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga dunay mga diabetes. Anti-aging effects para magpapiling batan-on. Improves fertility in men, makatabang usab sa mga lalaki nga minus ang similya. Anti-cancer effects, malikayan ang cancer. Improves muscular performance, makatabang sa mga tao nga nagtrabaho o mga bugat nga trabaho. O gadaghan pagyad mga kastor. Ang Asta Sign, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may Ayungon, mapalit sa butika Gail o Lorena Drugstore. Diyan sa may Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay. Ni Sir Buyax, love you, Karinala. Madod pa ni Ma'am Glacy Villar Morados. Salamat, DJ. Ayun. Walay sa pa yan, Ma'am Glacy. Salamat ka ayo ha. Sa kanunayang pag-suporta, sa kanunayang pagpaminaw. Oo, siya. Tanan-tanan nga panahon. Salamat sa pag-drop by. Ay, matod pang chan-chan. Request ko og song, DJ. Gusto Kita by Ronnie Liang. Gusto kita? Okay. Sige, para kang kinsa man ni Chan. Sige, Chan. Ito nang i-play later, Chan. Matod pa ni Chan-Chan, para na sa akong crush nga nakit-ana ko sa palaslan gabi. Hoy! Hala! Iparamdam na ko na nga ito niya. Makabalo po siya nga crush ni mo siya. Biride. Ang ako lang, crush ni mo siya tapos dili ka ang crush. Or something like crush ni mo siya tapos okay rag, walang sabi. Okay rin na, uy, na-freedom ang crush. Hindi na ito lang nga nun kay iharapan niya ipahinungod sa iyang crush. Sige, gusto kita.

0: sigurado ka nga nakadungog siya karoon. Ago. O pastilan, you know, ano si Chan Chan. O dito na ka. Agoy. Oo na, Chan. Isa si Chan Chan. Salamat, DJ, sa pagplay. Akong suheron imuhang istorya nga murag ni Ki ay pod akong kasing-kasing samtang naminaw sa kanta. Ala, oy. Ni Ki ay kuno yung kasing-kasing. Yun siya pod pag Ki-SM mong kasing-kasing, Chan. Unsa mang klaseng himbay-himbay, milumpat-lumpat.
1: Sana all.
0: Nagbanda-banda sa mga bungbong sa kilid sa imong mga gusok. Naka-chay bungbong bita ning ato aganing ugat, naaman ay bungbong. What I mean is ding-ding, kanama. Og sa in English pa, the inner wall of your arteries. Ang igawas nga bongbong kay outer wall of your arteries. Diba? Sa manday sana, sa inner, sa tube. Daloy ng dugo. Anyways, mga ka-star, mainito ng panahon. From Last for Digest, 4589. Yes, hello, good morning. Hi. Good morning.
2: Hi, DJ.
0: Oh, DJ naman, hinoon. Ma'am Eileen, ikaw, ne? Kinsa, ne? Taga-asa?
2: Taga-kuan. Taga-tayasan, DJ.
0: Taga-tayasan. Imong pangalan, kinsa man?
2: Ha?
0: Kinsa'y ngalan ni Mulanga?
2: John G.
0: John G? Sakto ba? Hi? John G?
2: Pwede magpakuan.
0: O sa may magpakuan?
2: Ay, mo na sa
0: monitor. Ko sa imong magpakuan. Ito, sige lang, mas may no ang ipahinayan ni mo ang monitor para tinaw kay imong tingog. Cute ka ayo. Cute murag daging. Anya. Hala, oy. Ka-cute gud sa imong tingog. Nindot ka ayo mong tingog ba? Unsa may sikreto ni mo? Dili ka hilig og tamis og bugnaw?
2: Magka-contact
0: ko sa nangyay
2: magkakontak
0: yung
2: number
0: bagay. Sugur ako. Ah, sige, walay problema. Kay kamo man siya mo on air, walay problema na. Sige, ang saman niya, wanted friend?
2: Makisak
0: siya, meron po siya. Sige, sige. Atagantan mo ang chance. Oo, dayon na. For safety ha, entertain na ba yag, investiga ba yag pong tarong na imo text ninyo or call ha? Ah, sige, go ahead, madam. Ah, sige, pangita.
2: Mm-hmm. 88-04-589.
0: Os ba? Para maklaro nilag type.
2: 770-88-04-589.
0: Okay. Last na lang yun. Sige, chance na niya. Last na lang.
2: 770-88-04-589.
0: Ano siya man ibangita mong friend? Nana?
2: Friend. Magkasinapot siguro sila. Sila rin bahala.
0: Basta mag... sabo. Sige. Sige. Junji, no? Junji?
2: Sige, salamat.
0: Alright, basta naka-star.
2: Kita.
0: Alright. So, king tigpa minagi day niya. Katupak ko kadungog niya po doy. Thank you. Sige. Anyways, Chan. Salamat, DJ, sa pag-play sa song. Naminaw ang ako ang crush. Hoy! Agoy! Hala, hala, hala! Naminaw ko nung yung crush. Hala, hala! Sa ito pa nakabalo, nag-ideay siya. Good chance. Asa na siya dapita, good. Sige. Kana kinakabalo naman ka, ganabinoy mo nga crush. I hope nga magmalambuo na ka na. Thank you mga ka-star. Balik ra korong taod-taod. For now, maminaw sa tagpipila ka mga pahinom do. Stand by.
3: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Kung sa Astasan, wag tang ang balatian.
10: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
11: Si Jane Masugbud sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, ikuhaan na ako, palitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon o tulog, nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
10: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Say pangani mo, Nay?
13: Lucy Sargimio,
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
13: Toong.
12: Pila edad ni mo?
13: Sa 28.
12: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana.
13: Oo.
12: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na yung hubaga sa iyang mga iyang
12: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
13: Noong hubag siya maayo.
12: Nahubag tanan.
13: Noong kanina inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
12: Punuan sa paa.
13: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe. Siya ni Incho. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
12: Ya karon. Okay na yung bana.
13: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
12: pa. Kailan na edad to?
13: Kuan. 79.
12: So sa mga naminaw ka ron mamon sa ika istorya ni mo.
13: Okay. Umugamit sila ini. Kang tambala kay. Maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya.
12: Amigos ko pe ray gino.
14: Sadala salamat mga idol.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
16: and
15: more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store.
17: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po mi og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
18: Maria Bunangera.

0: sa Pilipinas. Sa isminaw to. Sa dilipamag alas 11 sa kabuntagon.
1: Sana all.
0: Dali sa oras mga ka-star. Katong mga oras, gitad ka nato sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental. O ang line branch na sa may National Highway Palaslan Tayasan. Ang Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation t-shirt sa basketball, volleyball, lamination, bookbinding, mags printing, t-shirt printing o daghan pa mga ka-star. Visit Jerry Customized Printing Services. Ipanagiya ginumala ni Ma'am Nery Kaka sa Trias. O shoutout po kay Gretchen Kiliano sa iko ang iyang impli. The opens lang every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Shoutout po sa mother ni Ma'am Nery sa Trias Kakas. Kakas Trias na by Lumine. Pasensya, ha. Anyways, when a man loves a woman, by Michael Bolton. Kung ang lalaki mahigugma sa kabinuhan, manalagi, oy. Sige, padayon ta sa unahin.
2: Padayon ta!
0: Oy, I mean...

0: tua o gasibo. Ay, magkabalaka. Nagpalayo to siya. Dili, kumbaga, nanginabuhi. Para sa iniuha, di ba? Thank you, Ma'am Jen. Ano nang i-play later ang imuha nga song request? Favorite ganyan ninyo nga song. Di ba? Wala ka nag-school. Oh, daw ara nag-typing si Ma'am Jen. Thank you, Ma'am Jen. Ay, shout out ko sa mga pamilyang Jukin Tatanilon sa Ecole Brother Family. Shout out sa mga Tuanda o Martin Family. Sa mga Indesio Family. Sa mga pamilyang Endico, Torres, Panteros, Kalihan, Kalyao, Laguine. Shout out! And of course, sa mga pamilyang Bekel, Tanaid, Amihoy, Dihido, Siga. Balikan na rin tamurong taot-taot after ni ining usaka importanteng mahinong danong pahinom-dom gikan sa dragon fruit.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
5: Basta naka-star, sikat.

0: Happy na ka, Ma'am Jen! Redouble of Kagawasan sa Gilgan City. Na-play natin mo hanga song request. Favorito ko na nga kanta sa iya hanga, baby. Oh naman, pagaling ka, baby! Siga. Natay ko mentors the re, matat pa rin ni Jeneline Tunes. Medes de Marine. Hello, DJ Maria Bungangera. Good morning, usap sa tanang nagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Greet di ay ko sa kumanghod nga gadula og ML while gahigda-higda og sa akong papa nga natulog og sayo. Ngano ba nang natulog manag sayo? For request ang song DJ, Love Like a Dream. Daghang salamat, DJ. Sige. Tanapangitaon later. Ah, okay. Ang artist kay Salotune. Sige, tanapangitaon, Ma'am Jeneline. Ang imuhang song request para sa malipay o muki ay ang imong kasing-kasing. Ay, nako. Kumusta man ang inyuhan dihang ang uban gado ka o wala? Ikaw, Ma'am Jeneline, gido ka kawala. Hala, oy! Ang samayin, kinsa may nabuntagan. Ang uban naghinanok. Ang uban na nilhig. Ay, syempre, kanang, nabay po'y mabilin sa balay. Nag-inay-inay na po doon sila gloto-loto. Ang sama na naghinay na po doon sila kusko sa ilahang kaldiro. Kay oras sa Pilipinas, 8 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagon. Basta mo tungtong na ganining tak na sa alas 11. For sure ga preparar na si Mr. or si Mrs. Dia sa Panimalay or si Kinsa man ang nabilin sa Panimalay. Hinay-hinay na gito. Nagdaob na dayon. Kung way lighter, walay posporo hala. Ato silingan. Pang-ulos sa dito. Dito ulit rapo din ikaw man, ha? Okay, basig magproblema na po na ang silingan. Hala, sige. Anya, ready na ba ang inyuhan diyang iga talaka? Hala, pag-init po diha o gatubir? E basig ang inyong thermos diha empty na, bakante na. Sige. Mga reminder ba kay Basinbag? Tish ba? Himuon pong taytayan atong programa nga. Bisag mo tumuto na. Naibalo ba yakag Pinoy nga? Bisag tinginit ang panahon, mangita gitag thermos. E na dito ang tambal sa ka sa panuhot. Ako. Sige, shout out ani Nanay Erlinda Alio, Sir Danilo Alio, Ma'am Nelly Alio, Altate, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Luta, Ma'am Alma Scarpy, Sir Leonard Paponor, Sir General Redoble, og Ma'am Jen Redoble. And of course, ni sa mga Garonita family, Ma'am Marites Diha, sa may Sukiper, Rinita Vidal, Sir Larry. Hello, ni Ma'am Jerry Caponay Entro, sa may Bolivar de Pair. Ma'am Jen, nagsardiko na pabaga, yes. Dong Jiniko, nag-dihygienika, shout out. Mga Hinoo family, shout out ang Team Mirna, Hinoo, Kaubang Di Boy, Sir Soy, Ma'am Gaspareta, Sabana sa Pera, og! Ni Mamay May Hinoo. Ma'am Iba Kalyoga Kayan, hello! Maayong pagparikay sikay, Ma'am Susan Beranyo, kauban sa iyang mga mimeng diha. Alright, sa akong pagbalik, samay na magdrama on the spot na punta ani onya. Sir Leonard, asa ka? If ever dili bakante si Sir Leonard, ako nalay bahala ninyo. Magdrama tag ka ng mga pasiaw tingali. Dili rata sa dramang imot-imot siya if ever wala si Sir Leonard, ha? Kanang makatawa tingali mo diha o on siya ba? Ay, on the spot man eh. Aw, basta kay Kuto Brandi siya atong mapaambit ninyo. Anyway, stand by. Binasa tagpipila ka mga painom dong.
1: Kita balag. usa.
2: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa na isa o itx 500.
2: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
1: kuan yahang sakit. Yahang murag ni muminor ba og makatumar kita sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-strip og tumar ani?
2: So wala pa na siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
1: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. E3Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabali sa mga butika. E3Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusong sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pa ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Agi.
7: Naunsa ka din ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
6: Dili uy, gikan mangugko sa gym kahapon pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if kana lang, ayaw ka balaka kay na ako'y ipasulay og gamit nimo.
6: Imo na bukong binuangan ha.
7: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba?
7: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil.
6: Daghana ding ingredients ani no?
7: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
7: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako, uli unsa nako ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Merinda Babilio sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, mauna yung nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng lance o new aid. Muna gisigil akong inom ko noon hantod ka ron mahimtog lang akong lawas muna na kanunay na akong giinom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Dragon Fruit Plus. po si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o na gani usay, wapay usay ka oras, mga po itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o na ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko, diutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak kayo, ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
12: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Kaya saan nun? Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 kabulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
14: Paminawdang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
15: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagbidi. Nakaduog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, kalo yan sa ginom. Abtik kasi lahat nga time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong tingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o labsik ang inyong mga anak.
14: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
17: Merna bro mo.
16: Pila edad nay kusga nay?
17: 60.
16: Dugay na kanagamit to Amigos Coffee nay.
17: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
16: Pagsugod
17: gyud. Sugod oo.
16: Kung ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
17: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
16: Ah okay, sa una day nay
17: gato. 180, 200.
16: Mo nay blood pressure nimo.
17: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
16: Karon wala na kay lahi gyud.
17: Wala, wala gyud.
16: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
17: Wala pa'y tuig. Kay jutay ra man ang among kuan.
16: Jutay ra. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
17: Matuog.
16: Barangay yung.
17: Barangay yung.
16: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
17: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
16: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatundan. Sa dala, salamat mga idol.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
18: Maria Bunganera, on air.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tiyasan. At una sa puso ng bayan.

na ta sa tuwang drama on the spot on air segment. So, kining nga drama haron, kuan ni siya kining mga pagod vibes lang ni para sa inyo. Agaray! Agaray! Agay! Ito oy, set back, relax. Maki-good vibes lang tani ini mainiton nga kabuntagon. Paabot ni Sir Leonard. Kung na si Sir Leonard, among tiwason tong episode nga naputuan la. Sa miaging mga adlaw. Apan kung wala siya karon sa linya, ako na ang bahala ninyo. Sige, di na ni nato lang ngayon. Oh, wala ni title. Kamunay bahalag butang og title aning drama. Action!

0: gusto man yung gadali man si Lola. Uy. Oh, ansa man la?
1: Apo!
0: Kay nga nung manggol?
1: Yun na pa po, kanabitang. Kita akong isko dito sunahan. Isko ba isko?
0: Oh, nga naman di ay. Nga naman di makakita kang isko.
1: Adi na ni Matunoy. Imbis maglikay-likay ko. Barag-barag mampot sa dalan, ay.
0: Kaya nga naman di ba sige nakainom. Oo nga, gabarag-barag sa dalan.
1: Ay, dili inaanang barag-barag na nakainom. Dili ka nang tuyo-tuyoon. Ragid ko niya ba tuyo-tuyoon?
0: Oo ba sige? Sumpayan ninyo ang iyong mga naputol nga mga lama sa kagahapon.
1: Ay, bahala na, ay. Kapoy-kapoy, samok-samok na lamang na. Apoy sugod sa uno.
0: Ay, na magyun na. Masulod ka na. Magsugod, magyun mo sa uno.
1: Amo po, imo. Kanakor, ganda nato ining usapan. Yun na pa po, kananga. Manguwas ako dito, gatangkong.
0: Oh, aguyoga na lang, tika. Para mas mudaghan, huwag atong maapan-apan o magutila yung sudan po. Oh, daghan na ka nakuha diha.
1: Ay, pwedeng daghan na. Ay, hayahay ni Ron. Maulang po niyo sa kapalanga na inigloto na ito. Mukuyos, mukuyos man.
0: Bitosa, ano ka ding mukuyos mo po ninyo ang mga dahon atong lutoon?
1: Oh, pangutan-on, tika. Apo, ka nang gawas sa mukuyos o sa pailaing mukuyos.
0: Ita po ninyo mo lang. Eh, mangita pa mapugag on sa ilaing mukuyos.
1: Daghan pa mang gumukuyos. Sama anang alugbate. Mukuyos pag ina siya. Anang mga dahon sa... Magasta mga dahon-dahon gani mong utanon. Mukuyos na siya. Kanaba ganing imbis daghan mo juta ay. Oh, sige, mention bang laing mukuyos.
0: Mukuyos. Kana pong balatong mukuyos man na siya. Atong lutoon mo. Imbis puno mo. Ugdo pa na diha sa kaldiro. Or kalaha baka ha. Mahimo na lang katunga.
1: Oh, sakto po ka, sakto. Ambot na lang yun ni mo, ay. Pastilan, hurot yung bahaw na to, ane. Maria, hurot yung bahaw. Basta lagi makaapan-apan ta. Disgrace yung bahaw na to, ay. Nindo tara bagyo ng gibuhagan gibahugan ni mo gatubig ug gwitik-witik kan ni mo gasin ang ato ang dokot hashtag nindo tagyan.
0: Oh syempre di ba ko ni mo nakasuon nahuluman nato ang dokot kay mo na gitawag nato ga tinoghong inito nato inig kabuntag butang ag asin tubig ang lami na kaayo solved ng solved ng pamahaw.
1: Oh, bitaw, kana ba? Anak ko na, survivor ba? Survival ba ya? Punta na dihang dapitaw, eh. Kauntag lami, kaon po tagpait.
0: Bitaw, sa? Dapat atong makaon, pait. Makaon po tag lami.

0: tuwa ng
1: Apo! At ang La! O siya naman, Sed? Naaman ko no kay anak, Apo.
0: Di malaman.
1: Unsa? Oh, naa. Ngano kita ako manimunin ako? Ako na tong kuhaon. Takot na tingali rin siya. Mukhang wala ko diri pila katuig la. Tungod ka, nagpaalim ko. Bakit ako ba? Ikuyog ko.

0: Ồ, mẫu đầy tô, mẫu đầy tô ăn y mô hơn sô ghiên là nữa anh. Ồ là, đẹp tìm mà có sông mga pasalin. Ồ, mẫu tô. Nahatag na ako ang bandila sa Pilipinas. Sakit kayo ang kamatuoran la. Ang to napunta ko sa Osaka. Naga buat mo adab sa bata. Mau to la. Balik ko dari nemo. Dasawa ay lang.
1: Kalau asya nemo.
2: Sana oh.
3: Ay nako. Ano sa man to? Katawanan o seryoso naman inuoy? Pitao ay sino lamang to? Sa kadrama on the spot on air segment. Disclaimer lang po tayo doon. Sige mga ka-star. Ay, matut pa rin Nanay Linda Aliho. Agoy, naranasan ko yan da. Kadukot, butangan tubig, ipasin na, pamahaw na. Wow! Yup, anyways, lahutay kaayo, tadihang dapita. Di ba? Inana ba? Survival lang. Pagdating sa inana, karang dukot, bitaw, butangan og tubig, kinsa may isang tiil sa mga nakasinati, ana. Oh, kanang dukot bitaw. Example anang nang naapay sobra bitaw nga dukot anang nga gabi eh. Masinig ka buntag, may dali-dali oni magbutag tubig ug asin. Maningam hot man ang dukot. Ay, matik na.
4: Bau ba?
3: Ah, di ba? Ah, naroma na ka simple. Oh, sometimes kaon lang itaglam eh. Sometimes kaon putagbait. Sa una panahon. Yes, nice. Salamat kay Nanay Erlinda Aliho. Regards kanimo og belated happy birthday ni Bunso Annalyn Aliho. Sige, belated happy birthday sa mga nag-birthday yesterday. Sa mga pa mga adaw, belated happy birthday. Og sa karon nga adlaw, happy birthday. Og sa mag-birthday tomorrow, og sa mabot pang mga adlaw, advance happy birthday. Alright, and of course, sa bagay nag-celebrate sa ilang mga anniversary, month, sorry, week, sorry, reunion, o guban pa rin mga anniversary, mga celebration, happy celebrating!
2: Sana all.
3: Nakasakay na ba ang tanan? Unsa man, nasa mamo dapit mo siya kay? Ganahan ba mo'g prone set? At to ba mo tapad sa kanang dihadyo dapit sa may bultahan? Or ganahan ba mo siya kay? Nasa luyo nga dapit? Ako ganahan lagi us prone set mo siya kay. Kay kana ba makakita ko diya sa unahan ba? Mura po kog driver. Hilig ko diya sa prone set kay nga no? Para dili do ka on ang driver. Magchika-chika dayon para dili do kaon imbis manghuyab ang driver ako mang pangutan-on nga time pa basi gi tulog ka or gigutom ka bain-bain ta nito pagka ay nako ito tinod may na kinabitang magbiyahe labi nag long distance. Oo, naka-upan, good weather man in condition, good magbiyahe ta. Kaya na magbiyahe nga murotag kabuhion. Tapos tayo magbiyahe nga condition kay ansa man, kamo magbiyahe og long distance, ganahan mo bosog o ganahan mo ganang dili bosog? Pasinta, Bepo, nangaon mo diha. Kasi mag-overthink mo diyang dapita. Hi! Ansa o na lang, Gio. Yes, na, malapit na birthday ni sir. Aha, mm-hmm. Okay. Aha. Hi, Nay. Anyways, Nay. Ingat po kayo. Sige. Padayon ta sa unahan. Kay Murag. Unyan taon-taon mo garahe na punta. Matod pa ni Ginelene at ni Medes Demarin, wala din sa playlist si mong requested song. Hangit lang ko ba signa kailan hindi ang request nga song. Kaya itong i-play ha. Ito rin i-note ng inyo mga requested song wala sa playlist. Kaya ito rin po nag-i-download. Then ito na ma-reserve na po din ha. Sige mga ka-star, matod pang chan-chan. DJ Maria Bungangera, naglibog si Tatay Sitoy sa imong drama kakataonon or kaimuton si Tatay Sitoy dire. Oh, pasensya na Tatay Sitoy. Amo na mag-expect na lang ka dihang dapita basta on the spot nga drama. Pwede kang mukatawa, pwede po kang mag-emote diha. Inday Igat Vlog, hello day guapa morning diha. Oy, hello Inday Michelle, kumusta naman ka diha? Support na tadiring dapita kikinis si Inday Michelle Poed at openingon sa mga famous nga vlogger diri sa Tayasay. Yeah, kay tuning amiga pod nga guwapa og buutan. Nigabot na ini mag-abot mi sa kalsada magsininggitay.
2: Sana.
3: Basta inaanang dapita lagi. magsininggitay lagi bis dalan lagi kada magmotor sila unsa dia. Hala, singgit. Tubag po taon kong pinasinggit. Daasa na hapay yung katu... Saba? Ay, nako. Sige, mga ka-star. Balik ko para sa last portion sa programang Morning Pasada. Stand by.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakasakit nakaman siya sa inyong damit, ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
10: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Kung sa Astasan, wag tang ang balatian.
11: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe in inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
12: Where every guest feels at home.
11: Visit us today.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Oh yeah!
16: Let's get it on!
17: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
14: Hard Max.
17: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Max. Extreme na.
18: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinhawa o laom o angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
19: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
20: Kung kamu masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
21: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
22: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
23: Ako si Mary Katipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product. Nance Capsule, UAID, o COVID, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanang Prada, o salamat Ate Arlene. Salamat kayo, ma'am.
24: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Star Radio.
25: Star Radio. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
26: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star
27: Radio! Oras sa Star Radio, alas 11:50.
28: Morning Pasada!
29: Morning Pasada!
28: Tawag na for requests and greetings!
29: Morning Pasada!
28: Dini lang sa Star Radio!
30: Maria Bunganera! On air!

0: Alright mga ka-star, this is the last portion of our program, ang Morning Pasada. Kay karong taon-taon, mugarahin na ta human sa atong pagpamasada mga ka-star. Anyways, oras sa Pilipinas, 7 minutos sa dili pa mag-alas 12 sa kauntuhon. Katong mga oras gitod ka natin sa Amigo sa Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga mutambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio taya sa nangilang programa. Mataglo ni Sangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blaze sa Shazon. Alas 6 Sangtod, alas 6 media ang takna sa gabi eh. Diri sa tayasan mapalit sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Yapod sa may Angel Pharmacy. Diyan siya may bago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Lakip na diha sa mga neighborhood ng mga provinces like Cebu, Bohol, Secure, Negros Island Region. Sikat na gyud kaayo ang Amiga sa Capsule. Good news sa itong mga suking tiggamitan sa Amiga sa Coffee o Amiga sa Capsule. Join the Amiga sa Amiga promo now. Copy na at Capsule na may premium pa. Mag-ipon ka lang 50 boxes ng Amiga sa Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Sa promo 1, mao ang Amigos Coffee. Amigos Coffee, inyong mga empty boxes ka ng panaghanay mag-unay. So ang pinakadaghan, 10,000 pesos. Sundan sa 5,000 pesos, sa 3,000 pesos o 2,000 pesos. Ang promo to, mao ang Amigos Capsule. Diba, pinakadaghan ng empty blaster, makadawat ang 50 kilos bugas, 25 kilos bugas, 10 kilos bugas. So, good luck sa inyo ha, diha. Nga tigamitan ay naniyog ilabay ha. Dayan, para sa dugang impormasyon o dugang detalye, pwede ninyo i-text or tawagan kini nga numero. 0975-503-3857. Kay andam lagi ng tubago ni Sir Joseph Borong or Kuya Trish. Okay? Salamat kay Boss Angel Blaze sa Shazon. Ang tag-iaw, tag-dumala sa Amigos Capsule o Amigos sa Coffee. Anyway, salamat po kaayo ni Mami Bakihada Orina of Dubai. Diha sa may Cagayan de Oro nga na akarog bukid noy. Sa ganun ay usap nga pagpaluyo sa programang Morning Pasada. Thank and trajus, kinagan po ng benepisyo nga makuhaan na. All you have to do, unsaan niyo pag-connect si Mami Iba via Facebook account, pwede kayo. Iba Space Q Space Arena, kaya andam po na siyang matunol mga tips. Unsaan nga magka-extra income ka mga ka-star.
1: Sana all.
0: Ang kining mga programa ginalit usab kanato sa Nalencia's Cake Shop nga diha sa may Bulonga Ita Street, poblasyon taya sa Negros Oriental, tapad sa may Blow Baker og San John Nisi Dry Goods Trading. Nagpalagya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita gid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Open sila every day from 7:30 taman alas 6 sa kagabion mga ka-star. Para sa dugang detalye pwede ninyo i-connect via Facebook account ang tagi

0: All right, samtang gi background ato ning song request ni Tatay Sitoy. Kay pila lang kasi gundo mo. Bye-bye naman ta sa kanggidan tugod kay oras sa Pilipinas, una minuto sa dili pa mag alas 12 sa kautuhon. Salamat kayo sa mga major sponsors, of course sa mga personal sponsor nako. Salamat kayo. And of course kamo ang nakaparasi ko aga, kamo ang hinugdan ko nganong para yon tanga nagalagad sa kanggidan. Anyways, mga ka-star, dagan kayo salamat sa inyo hanga pagpaminaw sa pag-uban-uban sa programang Morning Pasada. Catch me tomorrow, sometime, same station. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan sa mga station manager. Si Ryan na niya lahat sa kinatibukang puwersa sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sige, apod kinilang si DJ.
1: Maria Bunangera.
0: Ako mingon, bisa naluka pa kaman barog o padayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Maing pagpaniyo to. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Lima ka minuto mga suking tigpaminaw sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams and of course sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alan, ang ato ang pinakabago, ang atong ginapaabot, Dok Alan, na approve na jud Dok sa FDA mga suking tigpaminaw, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, available na mga ka-Dragon Fruit sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes,
9: welcome and of course mga suking tigpaminaw, ano na sabi niyong ubo sigalag alagad sa kahanginan. From Sentence and GSG Healthcare Food Supplement Trading. Ano na yung mga produkto nga ipahigayon or nasaksihan sa mga kadaghanan nga nakagamit na sa pag-inom sa mga kapsula o uban pa nini. Ingon sa atuang mga produkto nga napaka-epektibo nga sama nini nga ito usab nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule. Gumikan higala kay usab mao kini ang mga sangkap nini nga puro more on natural. Nining mga klasis kapsula mga soaking tigpaminaw. Dasok na sa nutrients, ingredients at sa nakadaiyang klasis vitamin C. Ay makalimot mga sok

0: Tikpaminaw, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ay makalimot usab nini sa para usab sa mga kaisunan nato nga mahiligon sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud mga sokin tikpaminaw pinakanindot og maayo kaayo para kanatong tanan. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ay makalimot ana 12 in 1 kini ha. Nindot kayo walang palpitasyon nga klase sa kape mga sokin tikpaminaw. Ay, ayaw kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Rim, conforming mga sokin tikpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap. With all kinds of ginseng, ay makalimot na ining klase sa kape. Ang inyo hausab nga masulayan sa pag-inom. Ay makalimot na kung dugang ni higala. O energy alang usab sa palbing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ano higala? Ang ato usab nga Dragon Massage with Chubaki, ay makalimot usab ni ini. Ang atong Dragon Massage with Chubaki with all natural, ha? With all body, ha? Ang kung sa panglawas lang ang hisgutan mga sokin tiwanindot kayo sa mga pamaol. For varicose pain, rheumatism, and arthritis, ha? Ang nakanindot aning klase sa haplas mga sokin tikpaminaw. Di kita manimaho. Mauni nga nindot ang performance usab sa atong haplas. Alang natundo na mga katol-katol sa lawas, pamanit mga sokin tikpaminaw ko kagtabang. Ang ato usab nga Dr. Ponji Soap, kabag ni ini, kasama mga sokin tikpaminaw. Ang ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap para nindot kayo ang inyong kotes. Naghambin po ni siya mga sokin tikpaminaw o kinini ang nindot nga performance sa ato usab nga pamainit. Ay makalimot usab sa ato usab nga balatian, sakit og balatian mga sokin tikpaminaw ha. Pwede usab ka pong umutik sa ato usab nga numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Dili ginato kalikayan mga sokin tikpaminaw. Dili usab nato malikayan ang nagkadayang sakit og balatian ng mutakboy sa ato ang panglawas. Sama nining gitawag nga hyperthermia, ha? Ang hyperthermia mga sokin tikpaminaw, and of course, mahitabo lamang kini kung ang ato ang lawas sobrang kainit or posibleng mga sokin tikpaminaw magka hot stroke kay magka heat stroke mga sokin tikpaminaw sa isang tao. Kini usab mga sokin tikpaminaw dili kalikayan. Sa termino resulta usab sa taas nga temperatura kaya dapat maalagaan dai nato ang ato usab nga lawas kailangan ang lawas busa kinanglan iwas dehydration mga sokin tikpaminaw. Ay makalimot sa ato usab nga produkto pwede mo nga motake usab sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag ug hapon alang na itong dunay mga problemas panglawas. Basta produkto sa St. Vincent GSK sa GSK St. Vincent mga sokin tikpaminaw. Sigurado na ang ato usab lawas ligunon.
1: Mga sokin tikpaminaw gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Nausam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
4: Sa naman yung akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi!
3: Hoy! Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks, nga ang mga problema usa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta! Manimba ta! O pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
4: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are.

0: testimonya.
1: Kung sa may imong gigamitan, aning Wonder Herbal Oil?
2: Akong sakit sa ngipon.
1: Mm-hmm.
2: Wala, sir. Akong kuan, akong sakit sa likod, akong mga, akong lawas bitaw, sir. Kaya, siyempre, kuan na ta, may edad-edad na, sakit yun.
1: So, nagamit ka aning Wonder Herbal Oil o niya ang imong mga sakit-sakit sa imong kalawasan na ulian?
2: Na ulian, sir. Kaloy sa Ginoo. Salamat yun ka sa inyong produkto. Samot kay Kuya Card, naigi.
1: Okay, sige. Salamat kayo. Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
2: Si Judith Pulbos ni sir. Purokdos, Malaubang, Uzami.
1: Uzami City. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am, ha?
0: O na, gagamit sila Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit ka, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo, eh. Dagang gagamit na itong mga farmers, ano? Karabi itong nagbuhi kag baboy, eh, Animal Vita. Wonder Animal Vita, bukat kig timbang. Niya, nipis kig tambok, baga kay gunod. Lami sa karni. Ano nga ito ang Wonder Animal Vita? Epektibo. Hindi mo nika kumpiyansaan. Hindi mo nika itong Wonder Animal Vita. Kaya tinga ka nga, bukat kig timbang. Magigaway pa ng... komprador, may ngunong nga di makinidako, di mong baboy, ngunong kabukat, magtimbang, ani kay, busok ay gawin. Basta naka Wonder Animal Vita. Minawan yung testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Di gamitan na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwang, mura nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Oo, din, kanang, nangalukot na gigiyang balay po, balay na gigitan, na mong ginanda na nga nagkanding.
1: Mm-hmm.
3: Then, di, sulay na mong Animal Vita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ka, but, apak, tulok ka pa, nakita na siya akong alibyo nga ka nang gano'n na siya mo inong, o kao na siya tarong, then, hindi ko alay yung balibon.
1: Ni Hamis na?
3: Oo. Kainan, kipas na siya mo inong, mo kao na siya tarong. Karon, kaya nagid siya, nati, baka nagid siya tanahon.
1: Baka nagid. Dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, dugay na kuya, kay, di ka among kanang anay, among mga gamitan, kay, kanang para, kanang gatutuyan siya.
1: Mm-hmm.
3: Sa muluya, ang gamitan namo kuya, niya, ang iapong nati, amo na sang gigamitan, hindi namo karon kay nagid siya, muna tanding, baka nagid siya, dako niya namang pasalamat.
1: Mm-hmm. Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya, taga Victory, Lantapan, Bukid nun.
0: Testimonya to. Nagamit og Wonder Animal Vita. Na kana pong gagamit og Wonder Banaba Plus. Ilisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone. Mga bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ani.
1: Ano sa itong pangalan, sir?
4: Dizzy Kagula, sir. Taga Paradise, Ramon Magsaysay sa mga
1: lisor. Okay, salty daw mi kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
4: Akong ika-testimony gyud sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus. Purbida. Nagagoon, nagigong kayo. Kay, gipa-admit ako niya, doktor.
1: Mm-hmm.
4: Yan karoon akong gipa-ultrasound. Ingingon na ang doktor nga naada ko na bugol-bugol sa iyahang matris.
1: Mm-hmm.
4: Kuha mo ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo.
1: Mm-hmm.
4: Ako yawan na kay kusa kong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus.
1: Mm-hmm.
4: Ikaw, ako ka na testing. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga gresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor.
1: Mm-hmm.
4: So, wag mo tuman. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Ang Vitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwag ka estab akong ipalit. Akong asawa, sir. Karoon sa Diyos. Naulian yun, sir. Wagi ko'y lain ng kuhan. Maurag ito iyang naayuhan. Ang Wonder Banaba Plus. Primero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom.
1: Mm-hmm.
4: Sunod sa duwag ka adlaw. Iingon na akong asawa nga. May lab. Matay yung undang mga akong dugo. Ha? Naiisip to siguro. Nindot
0: lagi ng Wonder Banaba Plus. Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Cards, mayong kagabinaw, labi na usap sa mga tigpaminawan sa imong programa, tudling sumagaray o pagaray po na ko ang akong mga relatives out there, especially sa mga special family. Request kong song, That's Why You Go Away by Michael Ernst Rock. Maura kuya, Cards, dagan salamat ug maing adlaw. More power sa imong programa, nagpagaray si Ilmer Pisical, new listener from Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout na ko diya sa Lamintak, Sor Midilin, Cebu, si Rapi Rakrak Masinggan, Manggubat. Rapi, kumusta naman ka diyan? Nagpa-shoutout, Manggubat family. Salamat kuya, RJ Languti. Pagaray kuya Cash Ruas Uban sa Rubito family. Pagaray ko ako mga suod ng mga amigo nila ni Ray, Jim, Binzi o Patrick Ortiga from Negros Oriental. Salamat kayo, idol. Akong pamilya nga nagpaminaw sa radio, akong si Lilibit Hamandri Gutang and Martino Imit Gutang, nag-greet si Mark Jan Gutang. Ako'y greet akong anak, inayawan Cebu, si Ilse Angulo, ako ang maguwang. Nelson Angulo, Sityo Kabadyangan, Oslob, Cebu. Salamat, Kuya Cards. Kung apo nga si Roylan o si Tarang de Aprokdos, Mambatangan, Manulo, Bugid nun. Salamat, Kuya. Ay mo kalimot, katong atong mga kaigsuunan nga na yung mga anak na nag-eskwila. Wala pa, katong pang mapag-eskwila, katong mapag pagkatao. Tama, nag 1 year old. No, kada mga bata, bitaw nga isla, nagkinabog mo na yung mga anak, hindi matuog. Oh, niya, gamay kay bikil, sakit na yun. Kani, Vitron drops, Vitron, vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao, tama, 1 year old. Paminaw, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
5: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, Subodi Norte.
1: Ah, sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron drops sa paggamit niya sa imuang bata.
5: Pagsugod na mo, ani ka nang gikan ka nang pagpanganak ginako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga nang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di amo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinaw ning mata na, na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kining Vitron drops ana anak ko man lagi no kay nga tulgo na hinoon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins ana ko lagi ah tura ni iko na tura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinang kana timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung sus balik hindi ning Vitron nindot jud siya epekto jud.
0: Inana ka nindot. Ang ato ang produkto nga Vitron Drops. Ya ka nang atong Vitron Syrup para po na sa mga 2 to 12 years old. Atong atong mga kabataan nga nag-eskwila na, elementary, nya, di kay kamaos klase, dugay makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga na syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Kaya po mga bata nga di kay hingatulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron Syrup, paminawa testimonya na gamit og Vitron Syrup.
6: Pangalan ako si Diding Kahita Sir, Barangay Ulimpog, General Santo City. Akong ako sir, kaya tumula pa kayo ng Vitron Syrup. Hindi siya nagtahan ko kaon. Tapos kung nakainom na siya mga isa kasimana, ganahan na siya mukha o niya, nakakurot na siya o tayong kuhan, bali kuhan, duha ka battle.
1: Duha ka...
6: Okay na siya, kaya mga ayaw nag-inom na siya.
1: Kuha na sa kami na.
6: Oh. Okay na siya karon.
1: Kusog na siya mukha on karon.
6: Oh, minus mukha on karon. Hindi na kasi siya na mukha on bro.
1: Sa una. Unya, pili edad sa imong apo karon.
6: 5 years old.
1: 5 years old. No. Okay na ang iyang pagkaon karon.
6: Ah, oh, bagsik na kayo.
1: Bagsik na kayo.
6: Mga rati na gani.
1: Oy. Okay. Salamat kayo. Salamat kayo
6: sa Vitron Syrup siya sa inyong produkto.
0: Gamit tos Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para pos dago na 13 anyos pataas. Bitaw ang atong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag naara ng hunsoys baba sig pangita, kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikil magsakit dayon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ning Vitron tablet toy maay kay gini. Oh, katong atong mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang ginatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maay mo magmintin mo mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet oh. Makatabang gyud kayo ning Vitron tablet mga pinalanggang Digbaminaw.
7: Si Emilia Floy, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bitlig City, Surigo
1: del Sol. Okay, ma'am, kini nga nakadawat mi sa imuhang text dire sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? Uga unsay na kayo ani?
7: Kanto ang nag-text ato akong anak kay ako di man ko makakita. God, kuan ko, diabetic ko, nanay katarat akong duha ka mata. Then kining diabetic, dili man jud ka makatulog ani, makatulog kag mga sa ka oras o nga sa oras nga makamata ka rin na balik og tulog. Manang mapayat pag-ayo ang lawas sa ka diabetic. So, nga karon kay
1: diabetic ka unya gisuwayan nimo paggamit kaning Vitron tablet kay dili ka katulog.
7: Oo, nag okay di man ko katulog nya, sige man ko paminaw aning Vitron tablet nya, daghan jud ko madunggan mo to ni testing jud ko palit nya mo to nga ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. sa gabi, 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda dyan ako mga 9 p.m. tulog na yung ko pagka, pagkabuntag. Kung sa'y porma na ko paghigda, maura po'y porma na ko pagmata. Nindot na yun ang akong tulog. Tapos ang sa pagbawas, nag-normal na po ang bawas. Kaya maglisod magbawas lagi ng usa ka diabetic.
8: Mm-hmm.
7: Manang masamog taas ang sugar. Nag-normal akong bawas niya. Dili luya akong lawas, lagsik akong lawas karon nga nakagamit ko og Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Ang Mama Charina, Papa Rumi nga always naminaw sa inyong istasyon. Salamat kuya from Milin. Pasa family in Balatukan, makilala Nord Cotabato Bahinting and Curisis family sa Kidapawan from relatives in Antipas. Regards ko kay Mama Alice Herudias o kay Precious Iba Eve Adan, pati kay Papa Dudong gikan kay Jao Jao. Akong tatay, andak, damalan, kanunay naminaw sa imong balak. Greet daw si Umbot Matong Mati Tantan nga naminaw karon sa Lamat kay Kuya Cards. Antibista dauman purok 5 Davao de Oro, Linlin o RJ nga daghang alimokon. Umbana Irwin Saragina nga pinangga kay nako from Catherine. Garay ko ako makauban sa trabaho des Matina, Coca-Cola Village. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Pag-greet ako Mama Pading, Jessica Rica Plaza ni Pirmin naminaw ni Mudri sa Kalupaan, Gihulgan City, Negros Oriental. Pag-aray ko ako mga igala, Pausto Vilos, Pidot Balianca, Berli Suwazo. Akong kamangurang anak, Ildib Susalo. Nagpag-aray, Idi Susalo sa Baknit, Sagay, Kamigin. Ang panahon, dili masabdan, muinit, muulan. Yan, muinom kagbugnaong tubig, usay mataligsikan. Ang resulta, subaw. Ikaw masubawan, ba? O nang naagyon mi gi-create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naayon, kanang Huander C+. Gituyo ginagbuhat ng Huander C+ para mag-inom. Ta, apil ko kay ga-inom ako Huander C+ at adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Huander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa may po kaya ko dali ng masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga, di gud masubawan, pero... Dili kay ko maigo ba, dili kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay og Huander C+. Nindot man gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Huander C+ nga drops available na mapalit na siya. Dapod dai Huander C+ nga syrup available na pud, mapalit na pud, no? Dapod dai Huander C+ nga capsule available na pud, mapalit na pud. Kana Huander C+ nga capsule mo nang ginainom nako. Eh tinuod lang. Wan magyud kanang wa magyud dai atong lawas walay capacity ba, no? Ang atong kaugalingon walay capacity nga mag-produce og vitamin C. Mo nang kinanglan mag-outsource gyud ta basta vitamin C. Unta kung ang atong mga pagkaon gikaon adlaw-adlaw rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas, problema kay susiha ra ninyo yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw niyo na. Oh, kana inyong gipaniudto, i-check na ninyo. No, kanang inyuhang gi kuan, kanang inyuhang gi panihapon ug nabanay vitamin C, di ba? Wa. So unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, subawan dain ka, magsakit dain ka. So kinahanglan mag-maintain kag inom og Huander C+. Apil lang inyong anak, kanang bag-o na tao ba? Huander C+ nga drops. Pag toto 12 years old, Huander C+ nga syrup, no? 13 anyos pataas, Huander C+ nga capsule. Oh, unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Huander Cardio Care. Labi na kay problema sa imuhang blood pressure. O gina, itong ikinahanglan kaayo ka ng Huander Cardio Care, mga pinalanggang tigpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman lang nanimo, no? O niya, labi na og high blood run ka, kaya kana mong kung blood pressure, problema na. Problema gina. Kaya may pagka-tridor ginang maong sakit ka ng high blood. Mauna, kung naakay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay og Huander Cardio Care, kaya makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Huander Cardio Care. Indot na. O, kanang mga... tag-as kayo niya og blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akana mo'y gamiton, Huwander Cardiocare. Huwander Himoid, og katong na ay mga colon problem o almoranas. No? Kana bitong almoranason ka, unya, nakay problema sa imong colon ba? Kanang ato ang Huwander Himoid. Unya, ato imnon. Available na sa mga pharmacy at butika, available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hinag pangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang kayo nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Mo nang aslom ka manugab, kay nang hyper ka, nay hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imong kwan. Ginhawaan dito sa imong kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka nang istorya, ka nang alinya. Aw. Pag-ilis og kapi. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nganuman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Ari ka sa mong Huwander Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman? Herbal man eh. Oo. Oh. Ari ka sa mong Huwander Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman? Herbal lagi. Oo. Oh. Ilisin na imong kapi. Kasi mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Huwander Herbal Coffee. Rit na ko tanang senior citizen sa Kiblagon. Malalag na bo, Sir Bert Gurabil. Shout out sa akong anak, Jack Ogya Papa Sunny Jubay. From Ilihan, Tabugon, Cebu. Salamat and God bless. Kuya Cards, ang Huwander Animal Vita, pwede ba na gamiton sa wapakaabot o 1 month ang tiyan sa anayon? Paabot sa 1 month. Pagaray ko ni Uboy o si Arnel nga naminaw sa imong nindot ng mga balak. Nagpagaray, tayok, inupil, taga-Katipon. Kuya, pagaray mi sa Sabanal Family o Marlene Minyosa of New Bataan. Shoutout na ko ako mga friends sa Malay-Malay City, Buginon, si Joshua Carba, Jean-Marc Alcaria. Kumpayim nun ng Wonder Dad Coffee para makusgan ng abtik sa kama. Yay! Pag-aray ko, Lumawan Family, Dudong na ini, Tagabayog, Sambuaga del Sur. Salamat sa pagbasa. Greet ko, Kuya Carl, sa kong asawa, Ilina Limpag, sa Poblasyon East, Mualbual, Cebu. Salamat, tutoy guwapo na ini. Arita sa entry, pinada ni Adimar Turco Bayot, taga Alegria, Cebu. Ang title siyang balak na guluhan, Luyo sa akong pahiyom. Ato na yung atagan o kinabuhi. Ako mahanduraw ang mga kasakit sa higayon sa akong pag-inusara. Magbalik-balik sa akong panumduman ang mga panghitabo nga wa nako dama. Og sakalit akong nabatyagan, inay nga mutulo ang akong mga luha. Daghang pangutana mo tumaw sa akong hunahuna. Giunsa nako pag-atubang pagsulbad pagdawat. Pagda bisan sa tanan nga mga kalisdanan. Bugos akong pagtuo og pagsalig nga ako kining makaya sa hinay-hinay. Apandi nako ikalilong sa uban. Ang kapakyasan og mga kagulanan. Kay nakagamot na kini sa akong balatian, nagang muingon nga ako malipayon, bisa kanunay ako mapahiyomon. Nako kana isalikway og gilimon. Sila masayod nga ako nagtakuban lamang nga malipayon bugtong ang labawng makagagahom ang nasayod sa nanakong istorya luyo sa akong pahiyom. Entry ni Adimar Turco Bayot, taga Alegria, Cebu. Luyo sa akong pahiyom sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

kanad maayong adlong Lunes ka na atong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 24, 2026. Like, suwat ang puno sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanag-ngalan, o Jan-Jan. Bueno, stand by Jan-Jan, alang sa imo suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve.

para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Sopri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement, mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause o labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Postpong standby, alas sa sumatampo atong paghatag at pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

nga nagtawag sa akong ngalan. Dapit sa akong dalunggan, ate. Naandan ako nga magkulob ko matulog. Ako dalang namatan. Nga dunay ning hapa sa akong likod. Unya init kaayo ang lawas, ate. Nagmaniobra na siya sa akong likod. Ug iya nang giaksyonan og hubo ang akong sinina. Ang ako underwear, iya na pong gipaubos, ate. Diri na ako nakadumdum. Ako man di ay gipasulod si Roy sa among balay. Diri na ako na-realize, ate, nga naa sa peligro ang akong kinabuhi. Yatuhi kayo na. Gusto ko nga makalingkawa sa pag-ipit niya nako. Apan the more ko nga mangusog, the more usab nga iya kong ipiton. Nakahunahon ako, ate, nga ako siyang istoryahon nga mahinahon. Giingnan ako siya, mahunungon na niya ang iyang gibuhat. Muhayang na lang ko. May na lang, ate, ako siyang nauto. Iyang gialsa, iyang lawas, ug nagluhod siya dapit sa kong tiilan. Dirin ako nakakita og higayon nga makalingkawas, ate. Akong gihunat ang isa na akong katiil sa baysipa ug kusog kayo nga tukang Roy. Pagkahayang niya, miambak dayong kuskatre ug ako dayong gipatay ang Petromax para magkarap-karap siya ug dili dayon ko niya masundan. Pagkahuman, dali-dali nako ug abli ang pertahan ug misotoy ko sa pagdagan, ate, padulong sa akong mama. Layo-layo ang among balay, ate. Gikan sa balay sa akong inahan. Halos luparo na nako ang pagdagan. Kay grabe gyud ang akong gibati nga kalisang. Na ako'y natagbuan nga duha ka tawo apan wa ko kabalo kung kinsa kini, ate. Hangtod nga na ako'y na feel nga ning sunod nako og dagan. Murag gapaduol na siya kanako. Paglingi ko si Roy, ate. Grabe gyud na akong syagit nga nakapanawag kang mama. Si Roy halos makabta na niya ang akong gakayab-kayab masinina. Gihurot gid nako ang akong kusog sa pagdagan para dili ko maabta ni Roy. Padayon ang akong pagsyagit, ate. Ug nadunggan kini sa kabalayan nga akong naagian. Insaktong hapit nako sa balay sa akong manghod, gitagbo nako sa akong igsuon. Iya kong gipangutana kung naunsa daw ko. Unsay nahitabo? Apan tama ra ko sa pagdangoy-ngoy, ate. Nangurog ang tibuok kong kalawasan ni Atuhigayuna. Higayuna.

Idol, din ako masabot ng akong gibati, ate. Nagkagubot gyud ang akong pamilya. Ang isa na ako kay Suon, gidangan padulong sa balay para i-check ang akong mga... Doon na gyud dili maayong panghitabo. Giilisan ko sa kumanghod nga babae og ni mama kay dili na daw maitsura. Ate R. Nagsigi na lamang kong hilak. Hangtod pag alas 8 sa buntag. Ginahinay ko pangutana sa kumagulang kung unsa nahitabo. Dili daw ko angay mahadlok. Kay naaman sila nga mutabang nako. Ate R. Gigakos ko ni mama. Iya kong gipakalma. Diri na ako nasulti kung unsa gyoy nahitabo. Suko silang tanan kang Roy, ate. Hinungdan nga ilang gipapangita si Roy. Apan milayas kini uban ang iyahang pamilya. Giingnan ko sa kumagulang. Ngawa na daw ko'y angayang kabalak-an. Pagkabalo na ako, may pauli ko sa mumbalay para makita ang akong mga anak. Akong naabtan dito ang akong ugangan. Pero inay nga iya kong kampihan, ako na hinuon ang iyang gipakasala, ate.

ko noong gipasulod na ko si Roy, nagkabalo man kong nakainom. Ugwa po ng akong bana. Kung dili daw na ako gusto, nga nung ako pa kunong gipalong ang suga. Naglagot ko pag-ayo ate. Gitubagid na akong akong ugangan. Giingnan ko siya. Ngawa sa kong nahuna nga mabuhat kini ni Roy nga rikan ako. Ikaduha, misalig ko sa iya kay dili naman siya laing tao. Pamilya ang akong turing ato kaniya. Ug kung nga nung ipalong na ako ang suga, tungod kay mas advantage

tabo na ako, ate. Na ako'y nakatunan. Dili gid nato ihatag ang atong tibuok nga pagsalig. Kinahanglan nga naa tay reservation para sa atong kaugalingon. Mao kini akong kasinatian. Manginaot ko. Makahatag kini pagtulunan sa tanan nga mga kabaiihan, ate. Sincerely yours, Janjan. Jan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daguhan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humano pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong idaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahirag itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat kanimo Jan Jan sa imo papadangat imo swa tampo ni aton tulubanon sa sensor li Ate Arlene. Wagi kay kapaingnan. Bisag unsay imong taro nga buhaton pangitaan gyud. Ug lama. Usahay mo ganay pinakapait. Pastelan. Okay, dili kita sa ato mga text messages. Sa 0917-159-5812.

Ate R, ang ako'y kasulti sa letter sender. Bisag unsa pa'y mahitabo wa siya ang kabalakan siyang kaugalingon tungod kay limpyo iyang konsensya ate. Tinuod na piktuhan ang ilahang relasyon sa iyang ugangan. Pero masabtan na nila ang tanan ate R, Merly of Pasihagan, si Kihor. Grabe sab ka one-sided yahang mga in-laws ate. Imagine, muna na inahitabo niya siya pa ang gipakasala. Usahay ate, kung unsa ang sakto, dili gud hinoon, mugawas kay magpatigbabaw ang dautang hunahuna. Josh of Poblasyon sa Moangita, Negros Oriental. Ate R, normal lang gyud nga maagian niya ang susama niya nga makasanati at kung babae kay sagad at TR bisan og maayo ang imuhang gihimo dali ra kayo butangan og sayop. Melona of Porochete, San Antonio Duero, Bohol. Siya pa ang biktima, siya pa ipakasala. Muna yung sagad may tabo ate. Pray lang, laban lang, inanag ng kinabuhi ati R. Kinahanglan ta, makigbatok. Sonia of San Lago.

pag-asawa o pagkainahan sa mga anak. Ipaglaban nimo ang imuhang pagkababay. Kay sagad gyud, ilabi na kung huyang nga pagkaasawa, dunay mo tintal. Di mali ka yan. Makasaas kami niyoon. Honestly, ang babae sagad makasala kung doon na po'y magsigiog. Sorang-sorang ato kanila. Tinuod, daghan ang mga babae nga matintal. Bisan og doon na na'y kapikas. Tungod kay doon na po'y mga lalaki nga bisag nasayod na nga minyo na ang babae. Ilagi hapong sa mukon ang pag-asawa ni ini. Pakitaan og maayong gawi. Ang uban, ang wanahimo sa kapikas, ilang himuon para kunuhay ingnon nga mas okay sila kaysa ilang bana. Inig mapakyas na or inig mapangka na, mudi na'y dadayon, guba na ang pamilya. Thank you, Janjan. Sa imo papadangat imong kasinatian, dinis sa tong tulumanon sa sensory ate Arlia. Apektado ang imuhang kinabuhi, of course. Naguba inyong relasyon sa imuhang in-laws. Apan dili man pwede nga pasagdan lang nimo ang gihimo ni Roy nga naa kanimo. Og kung hunahunahon og ayo sa imuhang mga ugangan, mga bayaw, mulayas ka si Roy og wa siya daotang gihimo. Well, hopefully maging okay na ang tanan. Ang importante, limpyo imong konsyensya. Huwag na protektahan nimo ang imong pag-asawa o pagkainahan sa imong mga anak. Again, thank you so much, Janjan. Manginaot ko nga nakahatag kini o pagtulunan sa itong mga suking tigpaminaw. Karong taod-taod alam sa itong Health Education Program with Dr. John Paul de Asis. Huwag mo sunod gilayan ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Ilma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalang ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysang wala pa siya nakagamit na ng mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga nagkugid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Yoid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Yoid capsule 3 years na. Sa akon nga ika sulti sa Nance capsule kag Yoid capsule

0: Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos nawala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul De Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, mild stroke ko. Sakit ang bukton, paa, padulong sa lapalapa. Unsay angay buhaton ani Doc? Mild stroke.
2: Sa mga pasyente na nagkaroon ng mild stroke, mga kanans, for the first few months, mga kanans, kinahanglan i-maintain yun siya og therapy.
0: Oo.
2: So as much as possible, maintain siya og therapy. Kung pwede bitaw sa usa ka semana, anaas siya therapy na bisan once a week lang, mga kanans.
0: So mag-hire niya siyang therapist, ana Doc, nga may mo maintain sa iyang mga
2: yes, at Arlene. Kaya in that time, mga kanans, no, when that time na na-stroke yung usa ka pasyente, yung damage sa iyang brain ba?
0: Mm-hmm.
2: Hopefully, sa mild, usually, wala pa mangita siya ni buto ang iyang ugat.
0: Uh-huh.
2: So katong uban bitaw nagitawag nato na mga hemorrhagic. Mo to yung mga dagko gyud na mga damage. Mo nang uban na na-stroke na dili gid sila maulian sa ilang pagka-paralyze. Makabalik sa gliopliyok pero makita pagyapon ba yung agi sa nahimong paralisado ang iyang lawas. Pero sa mga mild stroke, after mga few weeks, ang uban na months, usually ang uban na makabalik ragyo dayon. Mulian ragyo ang ilang lawas. Mula na sa for the first month, mga kanans, dapat ano gid siya, medyo agresibo kita sa treatment, mga kanans.
0: Okay.
2: And then kinahanglan nato makontrol na dili mo taas ang imuang pressure sa dugo. Maugi na siya number one nato, no? Kinahanglan makontrol na dili mo taas ang iyang blood pressure. Kaya nga naman, kaya ni-action man siya buto ang iyang ugat. Sa mga mild stroke, wala pa na siya nibuto ang iyang mga ugat, mga kanans. So mo ito, mga kanans, na kinahanglan makontrol ang iyang blood pressure. Dapat na asay imno ng mga anti-hypertensive drugs kay para automatic ba na bisan magkaroon siya ng mga emotional bitaw na kanang medyo nasuko sa kalit, mga kanans, dili basta-basta mutaas ang iyang pressure sa dugo. Mogi na siya likayan ang pagtaas sa pressure sa dugo niya kay tungod ang iyang ugat na medyo luya pa. So na yung mga possibility na pwede mubuto yung ugat. So,

0: Muna mga kanans, no, continue ang pag-inom sa anti-hypertensive drugs niya. Ang ikaduha mga kanans, kinahanglan makontrol na to kung unsa hinungdan ngano ni taas ang iyang blood pressure. So ang banana, more on sa ilang cholesterol, sa ilang triglycerides, sa ilang LDL, ang uban pod sa ilang uric acid, ang uban pod tungod sa ilang sugar mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Ang uban pod mga kanans, no, kay sa sobrang stress, sobrang hago nila mga kanans.
1: Okay.
0: And then talagsa yung wala nila na control ang ilang emotion. Nagpadala sila sa ilang kasuko mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Moto yung pressure sa ilang dugo na kalit kayo siya sa pagtaas. So moto mga kanans na medyo bantayanan nato mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: So, in terms sa mga cholesterol or sa uric acid, sa iyang triglycerides mga kanans, dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa Nanserva capsule o UID herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang Nanserva capsule o UID makatabang kinisiya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan.
1: Mm-hmm.
0: Take note sa mga na-stroke. Ang naitabo sa iya, ang ugat sa iyang utok nagluya. Action siya og burot. Action siya og buto ang imuhang ugat. So kinahanglan nato palig-onon, ipabalik na healthy ang imuhang mga kaugatan mga kanans, particular na sa ugat sa imuhang utok. So mo na mga kanans noon, Nanserva capsule ug UID herba capsule, dako kayo ikatabang para magpabalik og kaligon sa mga kaugatan. And then of course yung ingon ako, no, therapy, yung Nanserva capsule pala ug UID 3 times a day yung pag-inom. Continue na siya sa pag-inom sulod sa 15 to 30 days mga kanans. And then therapy, magpahilot, magpamassage mga kanans. Every week, kung kaya once a week, mas nindot mga kanans. Then kung dili pa panahon sa ting massage mga kanans or ting therapy, pwede nimo matagabi, pagbugno ang panahon, haplasan nimo siya og non-liniment oil dadto sa iyang affected na part sa iyang lawas.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, kung sa right side or sa left side ba, supermint ito siya haplasan. Kay ang common complaint sa mga pasyente,
1: mm-hmm,
0: sa mga na-stroke, grabe ang pamugnaw. And then,
1: okay,
0: hawoy, puy-puy ang mga kamot nila o ilang mga tiil sa affected na part sa ilang lawas mga kanans. Mga katong mga kanans na ginarekomenda ko na haplasan siya og non-liniment oil. And then medyo i-massage gamay kay para balik o kanindot yung circulation yung dugo. Mauto siya na medyo namugnaw bitaw yung kapika sa iyang lawas kay yung circulation sa dugo luya kumpara,
1: mm-hmm,
0: sa pikas na party sa iyang lawas. Sa pikas na party sa lawas, nindot yung circulation sa dugo.
1: Mm-hmm.
0: Kay tungod, ang circulation sa ato ang dugo, mo depende siya sa signal sa ato ang brain. Kumbaga yung brain niya is wala may problema, moto siya yung circulation mahatag yun niya insakto. Sa mga na-stroke, yung brain niya naapamangot siya sa trauma, so still in recovery pa yung brain cells niya. Moto siya sa, in terms sa iyang trabaho, medyo magluyag yun ang iyang trabaho, muhina yun siya. Moto pati yung sa left side ni mo na sa imong lawas, sige po siya pamugnaw kay dili kaayo siya makadawat og info nagikan sa imuhang brain na kinahanglan na mas nindot, mas dagan yung circulation ang kinahanglan niya. So moto siya mga kanans, for the meantime na naapa siya sa state of recovery ang imuhang brain, kinahanglan nato na ipamassage, haplasan og non-liniment oil para ma-maintain pod ang kanindot na kainit sa iyahang panglawas mga kanans. So mao ka to mga kanans, no, ang akong mga rekomendasyon sa mga pasyente na mga na-stroke mga kanans.
2: Okay, at yung Arlene and Doc Jen, ang sabi ang akong buhaton, kanunay good nga mamanhod ang ako ang kamot og tiil. O niya nga, murag yung shag doon, gatusok-tusok ba, kanang dagom.
0: Mm-hmm.
2: O niya, bugnaw akong kamot og tiil. O niya, mamaga po ang ako ang bukong-bukong, Doc. Mamaga ko na yung bukong-bukong.
0: Mm-hmm.
2: And then, kapoy ko na ugloy yung lawas.
0: Okay mga kanans, no, kinisya mga kanans, pwede siya, no, nataas kinisya sa uric acid sa atong lawas.
2: Uh-huh.
0: And pwede po siya na sticky or lapot ang ato ang dugo. Pwede ang cholesterol, pwede ang sugar po mga kanans. Sa mga diabetic, kahit talaga sa mga diabetic, very common ni nila na mabatsyagan mga kanans. And then, kanong mga pasyente na ay mga osteoarthritis or mga rheumatism mga kanans. Kung ikaw nagabatsyag kini na mga symptoms mga kanans, daw kadamo sa nagatusok-tusok sa imong mga kamot.
2: O di ba na siya blood circulation, Doc? Usa po na siya, importante po na siya sa blood circulation para nga...
0: Yes, Ate Arlene. So, amo to, nagihambal ko na ang atoang blood viscosity, ang kalaputon sa atoang dugo. Kung taas ka sang cholesterol, taas ka sang uric acid, taas ka sang sugar, ti amo na ang daloy sa imong dugo, hinay kaayo siya. Ti amo na dali lang daw gabugnaw ang imong nabatsyagan mga kanans ba. Kung ikaw maka-experience ani mga kanans, kuha ka dayon sa haplas. Haplas dayon na siya kay para ma-promote yung heat sa imong lawas din magbalik ang maayo na circulation. Ihaplas din nimo sa imong lawas kung diin nabatsyagan nimo do gapanakit siya mga kanans. Then at the same time mga kanans no, sa paghaplas ni mo sang non-slim liniment oil, nabungkag ni mo. Nabungkag ni mo ang mga uric acid, ang mga cholesterol, ang mga sugar na nagtipunog o nagtibugol-tibugol sa imong dugo. So, muna, ang iban, pagkahaplas nila, do kanami na dayon sa ilang nabatsyagan mga kanans. Then, of course, ang imo-imnon dayon mga kanans, kung taas ka sang uric acid, din daw kadamo gid nagatusok-tusok sa imong mga kamot, sa imong tiil, sa imong mga kalamnan, inom sang UID. I-3 times a day dayon na siya mga kanans.
2: Okay.
0: Din kung makabantay ka do, hawoy gid siya, puy-puy gid siya do, wala ka sang kusog mga kanans, non-serba capsule dayon imo imnon. Duwa ka kapsula dayon ang imo imnon kay para magbalik dayon ang kaayo sa imong blood circulation, yung elasticity sa imong ugat. Di makita mo dayon na nami na dayon imo pamatsyagan sa imong lawas.
2: Ati Orandok, nga naman ning paminaw na ko permi, puno akong pantog. Permi ko kaihi, pero ginagmay, maski permi ko ginom tubig. Fatty liver sad ko, please advise. Rose Pitugo of General Santos City.
1: Okay mga kanans, no?
2: 69 years old na siya, Doc.
1: I-check na to mga kanans, kayo possible basin na kay ano ba? Ginatawag nato na diabetes mga kanans. Kaya ang diabetes mga kanans is usa sa iyahang mga symptoms. Kaning sigig pangihi na pangihi mga kanans. And then ang usa po daan na kanang sigig kagutumon and then sigig kaguhawon. So maokay ni siya no yung mga common symptoms na kung mga possible ba nagkakaroon ka ng diabetes mga kanans. Lalo na kung na-check na mo sa imuhang family history na sa imuhang side sa imuhang father ba or sa side sa imuhang mother na naa sila'y hereditary sa diabetes mga kanans. So na yung mga possibility lalo na kay naanak ka edad-edad na pwede mugawas yung mga hereditary disease mga kanans. So sama sa diabetes. Kung naakin mga diabetes mga kanans, non-serba capsule, dako kayo ikatabang sa mga pasyente na naay diabetes mga kanans. So ang nans ang pag-inom, 1 capsule 3 times a day sa dili pa kamukaon 3 minutes before meals. And then UID herba capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. Kaya kung naamakay problema sa sulod sa imong pantog, ang UID ang muatiman ana, ang UID ang mo-repair, ang UID magpagawas sa mga hugaw, mga toxin sa sulod sa imuhang kidney mga kanans. And then of course, nans corn coffee. Kung makabantay ka, nagsigig butod imong tiyan, possible, kulang lamang na siya o cleansing. Kay tungod ang mga cholesterol, mga uric acid, mga wala na digest na mga pagkaon, nipilit sa lining sa imuhang digestive system. Okay. Muna siya na parang permanente na naakay kabag sa imuhang tiyan. So, Nance Corn Coffee, dako kayo ikatabang kanato mga kanans kung anaakit ay problema sa ato ang digestion mga kanans. So, pwede imnon 2 times a day. Then, kung first time bitaw nimo mas nindot, bungkagon jud nimo sa iyang tibag. Lalo na ka ng constipated kayo ka, dili kayo kakalibang, bungkaga ka na siya, then itimpla, then imna ka na siya mga kanans. 2 times a day. Makita nimo na mas mubalik o nindot ang imuhang pagbawas mga kanans.
2: Oh, yan na. Ate Arlene, as lang ko ba, akong lola kay sakit o gangulngul iyahang right nga tuhod, arthritis ba kini? Dugay na niyang gibati yun sa iyang dapat imnon. Salamat. K of Miss Samis Oriental. Muna isagad nga sakit git sa mga lolo-lola.
1: Yes, Ate Arlene, no, nadili na to. Ikadin na yung mga kanans. Pag naanat tayong mga edad-edad, taas yun ang mga possibility nagkakaroon tayo ng mga arthritis or mga rheumatism. Kay balo naman ta mga kanans pagka nagkakaroon tayo ng aging or pagtiguang na ta mga kanans, yung synovial fluid nato sa ato ang mga tuhod mubagsak yun siya mga kanans. O sa ba yung synovial?
2: Mm-hmm.
1: Para sa pinakasimple mga kanans, no? Yung synovial fluid, susama siya sa kining grasa sa mga bolt. Kung natin yung mga sakyanan, kaya bilang naman ta kung unsa o para asa yung grasa or mga oil. Para yung mga bolt or mga oil, para smooth ang iyahang movement. Kaya kung wala sa grasa o bolt, gas-gas ang mahitabo. Diba? Sapnot kayo siya, then pwede siya makakreate na ma-damage niya ang mga atong imong bolt mga kanans. The same gyapon sa atong mga kasukasuhan. Kung gamay ang ato ang synovial fluid, so taas ang possibility na magasgas ang ato ang mga kasukasuhan. Kay tungod, wala siya ay parang uwel na mo hatag og protection. Mokini ang sagad sa nay mga edad-edad. Mokini mga kanan sa nay mga senior citizen nang kanang sige sakit ang ilang mga kasukasuhan, I recommend na iabay na gyud ninyo ang Nans Liniment Oil. Every time na bugno ang panahon or every time na matulog kita mga kanans, no? Bago kita matulog, ayaw kalimti ng panghaplas o Nans Liniment Oil. Lalo na sa imuang mga kasukasuhan kung asa permi nagasakit siya mga kanans. So ihaplas ka ni ang Nans Liniment Oil mga kanans. Ikaw mismo makabantay mga kanans na dili na magsigi sakit ang imuang kasukasuhan matagbugnaw or matag-gabi mga kanans. And pero importante po mga kanans na naagid kita'y imnon. Kaya ang problema mangod sa mga arthritis at tuwa sa sulod. Hina ang iyahang production sa synovial fluid. And then, naasay mga deposition sa uric acid. Muna siya, pagbugna ang mga panahon, tukar, musakit yun ang mga naay mga arthritis. Kaya tungod ang uric acid, mugahi siya, din mutusok siya sa ato ang mga kasukasuhan. So, I recommend to take UID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom para tanggal ang mga uric acid sa ato ang panglawas. And then, non-herba capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. Then after 15 days, pag okay na, pwede na lang dayon 2 times a day for health support. And then, Nans Liniment Oil. Ayaw gyud kalimti para sa mga senior citizen or na yung mga arthritis, paggamit ka mo og Nans Liniment Oil.
2: Ate Arlene and Doc Jan, na-stroke ko. Diabetes, banhod ako mga tiil, maghupong ako mga tiil, o sa angay kong buhaton.
1: Okay mga kanans, no, na-stroke siya, din na siya problema sa iyahang sugar or na, kumbaga diabetic patient mga kanans. Oh. If you see diabetic patient mga kanans, mokini yung pagtaas sa ato ang blood sugar na dili siya makontrol-kontrol. Kaya tungod na nitaas ang ato ang blood sugar, pwede siya makaresulta sa paglapot sa ato ang dugo and din makabara siya sa ato ang mga kaugatan. When the time na magkaroon ng mga obstruction sa ato ang blood flow, ang common symptoms na mabatsyagan sa usa ka pasyente mao kini yung pagbanhod, mga puy-puy, hawoy sa iyang mga panglawas. So unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton para malikayan yung mga pamuy-puy, hawoy sa iyang panglawas? Number one, control sa iyang blood viscosity. Tanaw na to kung unsa ba yung hinungdan. Kung ang hinungdan sa iyang sugar, kinahanglan, muhatag itag mga herbal sa pagkontrol, sa pagtaas sa iyang blood sugar. And then, kinahanglan po na to na i-repair ang main problem sa mga diabetic patient na medyo hina na gyud ang pag-produce niya sa ginatawag na to na insulin hormones. So, ang insulin hormones, maukini siya ang nagakontrol sa ato ang blood sugar. So, sa mga diabetic patient, sad to say, yung insulin hormones ninyo, bagsak siya, or kung naaman kay enough na insulin or daga na insulin, dili siya epektibo ang imuhang insulin. O kumbaga, depektibo ang imuhang insulin mga kanans. Kay tungod kini siya sa imuhang B cells na medyo luya ang imuhang B cells.
2: Mm.
1: So mo kini ang ato ang angay pagabuhaton na kinahanglan nato i-repair ang imuhang B cells. Ang B cells mao kini siya ang nagapagawas sa ato ang insulin hormones para ang ato ang sugar dili siya mutaas. So dok, unsa ba ang ato ang angay pag-imnon sa mga pasyente na taas o blood sugar or dili makontrol ang ilang blood sugar? Dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Nans Herba Capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom. sa dili pa ka mukaon. Okay? 3 minutes, not more than 5 minutes ang pag-inom sa NANS Herbal Capsule. And then, mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa UAID Herbal Capsule. Kaya nga naman, kung dugay na ang iyahang diabetes and then wala siya natagaan gyud og insakto na treatment, naay mga possibility na ang iyahang kidney ang madaot, mga kanans. So common complications sa mga diabetic patient is yung kidney trouble, mga kanans. Dok, paano ba nato maibawaan na naapektaran na ang ako ang kidney? So isa sa mga pamaagi, mga kanans, is magpa-check sa ato ang dugo para makitaan dadto ang status sa ato ang blood urea nitrogen sa ato ang creatinine. So pag makita dadto na taas ang ato ang blood urea nitrogen or BUN o ang ato ang creatinine, so there is a possibility ang imuhang kidney luya na pud siya. So dok, unsa ba ang common symptoms sa naay mga kidney trouble? Number one, nagkakaroon ng insomnia, irritable siya. Ano, irritable naman siya kay tungod acidic kayong iyang dugo, hugaw ang iyang dugo, dili maipagawas ang mga hugaw or toxin sa iyang lawas kay tungod luya ang iyang kidney. And then ang uban, ang ilang tiil manghupong siya kay dili niya makaya ipagawas yung mga excess na mga water sa iyang lawas, mga kanans. Moto nang hupong ang iyang mga tiil sa naay mga kidney trouble, mga kanans. So dok, ang pag-inom ba sa tubig makatabang ba sa naay kidney trouble? Okay. Sa naay mga kidney trouble, in terms sa pag-inom sa water, bantayanan siya, mga kanans. Dili ka pwede nagmagsigig pinataka og inom og daghan og tubig. Bisan inon nimo daghan man dok ang nagainom, na kinahanglan daw na makahurot daw kita og mga 8 to 10 glasses or up to 12 glasses per day para limpyo ang ato ang lawas. Yes, insakto ka na siya ng mga impormasyon na kinahanglan makakonsume kita mga 8 to 10 to 12 glasses of water per day kung walay problema ang imuhang kidney. Pero kung naay problema ang imong kidney, dili siya pwede. Dili siya pwede, mga kanans. Kaya nga naman, para sa ato, nanghupong ka na. So pasabot sa panghupong, daghan ka og water sa imuhang lawas. Karon mo, inom pa ka og tubig. Abuton pa nimo yung 8 glasses of water per day. So unsa mahitabo, magsamot og kahupong, musamot og dako ang hupong sa imuhang tiil. Kay naamang kay sobra na water daan sa imong lawas. Mo na uban, ginaingnan ang mga pasyente kung gapanghupong siya na ginalimitahan ang ilang pag-inom sa water. Mo na ingon na ang imuhalang sa imno na water according sa needs sa imuhang panglawas, di alam usa sa mga 4 glasses sa pinakataas na siya yung mga unom ka baso, depende sa panghupong niya. Na ubang yun na mas lower pa na siya, mga kanans, depende sa assessment sa doktor. So mo lang gini ang ibutang sa atong nauna, mga kanans, kung nanghupong kita, naakitay excess na water, naakitay sobra-sobra na tubig sa lawas. Di ba? So kung mag-inom pa ta og dagan og tubig, dili siya maayong resulta kay mas musamot mudagan ang water, mas musamot siya. Okay? So mo na siya, mga kanans, no, kung naay mga kidney trouble in terms sa water intake, medyo bantayanan siya. So muna siya, mas nindot po na magpakonsulta mo, adto mo sa doktor or sa ato ang wellness center kay para ma-guidean mo kung unsa ang inyuhang pagabuhaton or pila ka baso ang inyuhang imnon, labi na kung anaa kanay kidney trouble, mga kanans. And then likayan pod nato, mga kanans, sa kanang magutman sa naay mga kidney trouble or naay mga diabetes. Bawal na siya, mga kanans. Kaon gyud kita og on time, mga kanans. Okay? Unsa ba dok ang ako ang angay pag-imnon para maulian, maayuhan ang ako ang kidney? So una-una, mga kanans, lifestyle modification. Importante na maayo ang atong lifestyle, maayo ato ang ginakaon ng mga pagkaon, dayon sa ato ang tubig pod, nindot pod siya. In terms sa mga pagkaon na basta na akay kidney trouble, lalo na kung nitaas na ang imuhang creatinine, medyo bantayanan ang imuhang potassium. Mauna sa naay mga nanghupong siya or naay mga kidney trouble or naay mga kidney problem, mga kanans, monitor sa inyuhang potassium kay there is a possibility na pwede magkaroon ka ng hypokalemia, mga kanans. Okay, magkaroon ka ng electrolytes imbalance. So dili na to gusto na magkaroon na sa na another problem po, mga kanans. So kung pwede, more on gulay lang muna. Okay, and then minus muna sa mga red meat kung pwede likayan usa yung mga red meat. Then sa mga herbal, I recommend ugdako kaayo ikatabang sa mga pasyente ang pag-inom sa UID herbal capsule. UID herbal capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Pero kung gapanghupong ka, kadagko ang imong tiil ba, I recommend sa UID 2 ka kapsula sa gabi sa buntag din 2 ka kapsula pod sa gabi. Okay? Hantod mubalik na maayo na ang imong tiil na dili na manghupong. So kung samtang gapanghupong pa, duwa-duwa gyud ang pag-inom. Pero kung wala okay. nagapanghupong, pwede na dayon na 1 capsule 3 times a day para sa pag-continue, sa pag-repair, sa problema sa sulod sa imong panglawas, labi na ang imuhang kidney mga kanans.
2: Bueno, wala naman tayong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS herbal capsule kaya para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community
2: lagi,
1: na mura dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
2: Okay.
1: So mo kini karon anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS herbal capsule. Karon ang NANS herbal capsule gitawag nato na NANS herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. O syempre ang atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gikas estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoy enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
2: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
2: and kanans. Syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp ako gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang siya bang gigamot niya ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
6: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Mga kanans, andam na ba mo? Kay nagsugod agyod ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio. oras sa Star Radio. Las 2:54.
13: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
14: Aniya na ang makalinaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karot, aniya na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mam. Welcome na sa Abdris Program, Mas Kurimaw, Malong Daguri. Kumusta og manginaot lang tamay gala? Nga naamos ka kondisyon kadasig sa panlawas karong mga adlaw, karong mga orasa. Adlaw karong Lunes. Murag kanus alang ba? Lunes na ba? August 24, 2026, mga kurima. Paspas kayo ba? Ha? Warte diyong paspasa. Atong tig mo dahil 3,500. Kauha agwalo ka mga sundalo sunod sa gingarian. Dili jud mudagan bisan pagrakrakan. Atong sa number may gala nga inyong tubagon or tubagan. Atong text line ko anin yo kuha pa number 0997-521-0657. Masin di correct ninyo ha, sayang. 0997-521-0657. Pabot sa may gala itong gandam ko at lawang ha. Nasayot ba ka mo, mga maw? Unang lingaw-lingaw, nuwibi. Ah, nuwibi mga gala itong unang lingaw-lingaw. O pabotang duha para

O, padao ko ka sa iri ko. Akong Maya account. O, yung ano man. O, 148. Kanong ga panghatag mo kasi mong Maya account. Ako nabugoy kuan. Tukmo account. O, kukuk account. Kalendar sa buwan sa Pebrero. 28. Ah, muna si 148. O mo ito naghatag og my account. Kalendar, Pebrero 28. Computer. Wap, aga po. Og, ikan kang finisisimo sa buhol. February 28, 2026. O mo ko niyahan. At tubag mga salingan. Balong tubag anang tigmo kay gitap-anan. Isda gitap-anan. A 28 kabuok gikan ni Dubakos. Nang Buanoy. Ayan. Og tubag kay Alcancia Litos Balamban. Piyuto. Kompiyuto. Uwap agapon mga kurma. Og balong tubag tigmo kay Git-Git. Ah, mga Git-Git na. O si mga Git-Git. Ni Dubakos nang Buanoy. Ayan. Og now to bag si Mutig mo kay Campanario Litos sa Balamban. Og di abriod to bag imutig mo tao nagparalyze 28 sa kabuok ni Dubakos ng Buanoy Piotor. Og di abriod now to bag si Mutig mo kay Payong Litos sa Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Law tubag imong tigmo kamaga, kamag na si kamag. 28 kabuok ligid na. Tigmo kamag, asa kamag na kay 28 kabuok ligid na si Dindo. Bako sa Buanoy si kamag. Og law tubag tigmo kay Buktot Litos Balamban. Wa ay pagyapon abot ng kaglina. Buktot Lito. Malaw tubag gatig mo kay Sitikla og Balong 28 kadlaw naglatulato sa buwan sa Pebrero. Alfredo Cusi Poblacion Tabuilan Cebu. Og ang tubag imutig mo kay 28 kadlaw sa February. Alfredo Cusi Poblacion Tabuilan. Tagaan tamuklo na ihapit na ha. Nayapit ang nakatubag mga salingan. Balong tubag ang tigmo kagang na ni Dubakos. Buanoy long, okay ra diri sa Buanoy. Ikaw taga-asa mang kalong, okay ra pud ka. Okay ra ko, taga-diri ko bay. Og ang tubag kay Anino. Alfredo Cusi Poblacion, Tabuilan, Cebu. Dayon, balong tubag ang imong tigmo kabog na 28 kabuok. Di na mana mudagan og rakrakan kay mulupan mana ni Dubakos. Ha, Buanoy, Piotr. Kaon og kabog bay? Kaon na pug kwaknit, kobra baksan. Ilaga. Ongoy ra gyud kuha pa makaon. Law tubag imong tigmo kay kompleto ngipon sa usa ka hamtong nga tao nga way hingo. Dudong Luspo ni. Ha, nang Tagbilaran City. Luspo. Luspo yung mga pinido, no? Og long, ang tubag kay Buwan sa Pebrero. Nga naaray 28 kaadlaw sa maong tuig. Jimmy ng Konsolasyon, Cebu. Og ikaduha na bulan sa kalendaryo, mao ang February 28. Lot ng Cebu. Computer lot. Wa pagyapon lot. Direta may galas, unang pasiyaw.

denim hocam. I just wanna be close to you. Nga kompleto 28. Way pangag. Pero lay bungal. Muning hanga. Aprobado sa bifad. Pero bagsak sa pamit. Ako ang tumag. Tigmo lang numero nga 28 gikan ni Jennifer Babur. Nang luok si Bulan. Kumusta man mo diha? Og lang mga pizza sa mga adlaw og mga semana sa Bulan sa Pebrero sa kalendaryo karong tuiga. Dumi kais ng talibon buhol. Computer. Og kuya balaw ang tubag kay Pebrero 29 kay nasulod 28 raman si Jesus Cadiz ng Lumbangan. Piyuto! Wap Agibon! Ex-Dilong, akong tubag si Muntigmo, nahurot sila kamatay silang Leonardo Muniba, Kampusong, Bourbon, Cebu. Saan siya? Sa XD. Isa nahurot kamatay? Lahang tubag kay Sungkaan, Puring ng San Remigio. Ayan. Og, kuya Balaw, tubag kung tingin mo 28 kadlaw sa buwan sa Pebrero suod siya. Saan niya siya? Huwag tawag kayo palihog, be. Og Balaw, tubag. Balaw, ang unong kalungsod si Kior. Si Kior, Sanuan, Lasi, Maria, Talingting, og Larina. Okay, kuya Balaw, thank you na ka. Thank you. Talingting, Larina, di. Bayo, pagpumina, just Lasi. Kang kuya, Brian Uro.

Ay, o guwang-guwang na kanyang bunga sa inyong saging, bay. Talingting o glarin na nito. Ito ko ba na talingting?

0: cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña.
1: Nasasaktan ako.
2: Coffee.
3: Isa ko sa Nancio Sir, nagamit ko ng coffee. Isa ko ang asawa, na sa'y dilipid sa ko yun sa mga ubang dating. Isa, ng coffee lang yun. Maayo ang yung

0: dunay naturo.
1: Yung puso na mahulog at tumipig muli.
2: So BTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
3: Tulog ka kapsos sa gabi.
2: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
3: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo dyan kayo ang BTX 500.
4: BTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Ito po ay si Roseline Nindulana, si Tangguro Public School. Ibu at gumamit kayo, D3 Bio at saka D500 by PC.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mga isa kabulan akong ininom ang astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Huwag paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa ka mong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang astasan kay Naaji Alip.
8: CCTV, located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights, Dumaguete Pension House.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imo. Catch RV Drinking Water di proseso sa taas na kalidad. AquaTouch
10: Flower Shop. Emps Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Hinanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax, Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Hardmax Extreme na.
3: Happy birthday!
4: Uy, thank you. Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante manggod.
4: Sa mga butika sa inyong lugar.
5: Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership.
7: Kaya kung paminaw sa kong lawas nga turming couple, so kanya nakainom na ko nga, sige na ko anong inom. Bayan na kaya kong lawas nga lang, dili na ko batiog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuha na ni panglaba, panglimpyo, gana kayo ba sa kuha ngayon mo.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, magbarato pa ang pinakabagong Dragon Fruit. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit. Na Dragon Fruit. Go!
1: Ako si Marlene Rubio, nagsinya. Sakit kayo nga kung panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod, kanang bugat syud kay akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong prada, lami na kayo akong paminaw sa kong lawas. Dili na ka...
2: Iko, nag-spakaw ni kong kuha dong. Pagas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko iko akuha dong. Kagdong na yung among laton, sudlanan sa bugas.
3: Hala, di ba isdaan mong makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunin?
2: Una, ana, ang mga...
3: Gobyerno, pwede pa di ay natong mabalik ang kabundas atong kadagatan, Sarge?
2: Maugyo dong, Buyaks. Kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
4: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasa.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa ayong paglawas.
5: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnaw panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
6: Yes dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Mel mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon.

0: babae si Mrs. No? Ang mga partner mga Sokin Tikuminaw. No? Redose to performance mga Sokin Tikuminaw sa anxiety. Important ako consideration mga Sokin Tikuminaw. Ang importante ng naman mo na matikdan at tugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking Tikuminaw dili active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit gud mo mga soaking Tikuminaw o ekspertong mga doktor. Mo kana igala mga pinalangga kong Tikuminaw, ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga soaking Tikuminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga Sokin Tikuminaw muhatagan og insaktong solusyon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga Suking Tikuminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, mm-hmm, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga Suking Tikuminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon doc.
0: Okay.
1: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya,
0: yes,
1: ug makunhuran ang mga sintomas, mm-hmm, sa chronic fatigue syndrome. So asa yes pamangka mga Suking Tikuminaw.
0: Okay.
1: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men,
0: yes,
1: para sa ato ang ako mapakita na nato doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha,
0: okay,
1: sa atong mga partner ang atong love doc,
0: yes,
1: kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
0: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga Suking Tikuminaw.
0: Wow.
1: So kung gapangita kag performance nga walay sama,
0: okay,
1: mag Hardmax Extreme na mga Suking Tikuminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
4: Eh ayaw sa apa da dong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
3: Uy dong Buyax, wala ba ka kay palo nga dako kaya nang iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong Manmax? Sige dong. Dili na lang ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay ug abundang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio.
9: Maying hapon na itong oras karon sa Star Radio. 6 minutos man magkalabing alas 4 na.
10: Fantastic na hapon!
11: Inubanaan sa mga manlindot ng music.
10: Manlindot ng music!
11: It's hapon-tastic!

0: Yummy Emmy on air.
1: Oras sa Star Radio, 10 minutos man magkalabing alas 4 niya sa kapunon. Ay, good. Mayong hapon sa tanan. It's a good Monday afternoon, August 24, 2026. Laban ka rin sa social media, nagparamdam na si Jose Marie Chen. Mga kuan lang. Pang pag-good vibes sa ato ang mga ginbuhaton, no? Kay at least man lang maka-scroll up, scroll down, at makangisi man sa das makadiyo. So, nandito na pala si Jose Marie Chen. Kaso, binahanga lang. Pero it's okay, no worries. Kakanta pa rin yan. Alright, mga ka-star. Have a good Monday afternoon. Sa adlaw, Lunes lagi, Lunes. Sa programa na to, nga hapon-tastic, mga ka-star. O baniko ninyo ha, kay kining programa. Wala ginapili siya ba? Nanay, tatay, ati, kuya, lulu, ug lula man ni siya. Welcome jud ka aning programa ha. As long as makabalo lang kang mo type diha sa imong mga hugot lines and pickup lines. Og wala po kay pickup lines and hugot lines, wala ra po tay pugsanay kay pwede maputa mo daw og greetings. So all you have to do, type lang. Malay mo ako ang type mo. Charot naman. Ang aga ba? Sana keyboard na lang ako. Para ako ang type mo. Halaan! Saon dyan? Tingnan na nakasayo na kung namoy pick-up lines, sugot lines. Dire-diretso lang. Sa pagsend niya na sa tuanga. Kuya Juan, malaman sa dadari. Kuya Juan na lang ko studio. Gusto maning kakidlab-kidlab suga di. diba kahit hindi pa Pasko? At least nagpaparamdam na ang mga ilaw dito. Wala lang yun siya. 13 minutos man makalaping alas 4 sa kapunan. So welcome sa tanan na itong mga suki. Suki! Suki nga nagpaminaw. Dili lang kay Tiglantaw. Kundi nagpaminaw usab sa radyo. Sige. Welcome and kita rog yun. Magsadya-sadya lang tayo aning programahan. Ma-stress. Shadi mag-ool. Okay. Ma-cater tanan. Sige. So muna itong gina-play karon, When Love and Hate Collide. Onya kay 13 minutos naman po duman makalabing alas 4 niya. Sulod na po niya ito ang pangkabuhayan showcase. That's why nga mo play sa tag song, then right after that balik lang ta guys. Later. Stay tuned lang mo diri lang sa Star Radio FM. Maing hapon.

0: Sa akong panglawas ang Ditribayo, kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: Ditribayo.
3: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko ang akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500
2: mapalis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
5: mapalis
6: sa mga butika. Ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay Ditribayo o kanang unsa sa DTX 500.
6: So, ano sa mag-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kuwan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, bawag makatumar. Kitang si Estate Ani, ma'am. Kuwan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
6: So, wala pa na siya nainuman na. Unsa day ang gibati, ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, iyang gitrabahoan, Ani.
6: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
5: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan, may PC. Ditribayo o kanang TX 500.
1: TX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: Ditribayo.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: turn me on. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Balaba, taga Puntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Makalihok na si Enka mo siya. Manakang sa alasan niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya na magbahog yung baboy. At ang puso ng tangkal. Gusto siya po itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makalakaw. Hindi, mahalas kayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Lihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Tayasan nun. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa yung 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw ugto sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Ako si Marites Lawas, nagabagong taas palinsya, itibukinon. Salamat sa Nance Capsule. Service care of UAID kay tungod aning mga tambala sa tambalan gyud ako gipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyud tanang trabaho sa balay mauna gyud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
8: Dragon Fruit Gold gipak kusgan. Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Keep your energy. Dragon Fruit Extract Powder, Aswagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.

0: is Star Radio. Shiva essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Bon. Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
7: Isay pangani mo nai?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam.
8: Toong.
7: Pila edad ni mo?
8: 78.
7: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana. Oo. Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
7: no, tuan. Ang sabi yung tail?
8: Nang hubag siya maayo.
7: Nahubag tanan.
8: Oo, kanina inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paha.
8: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo. Nga, naaday... kanang amigos ko pe siya ni incha sulay yan ato dito na mo jud ni nakakuan niya do hantod garon
7: ya karon okay na yung bana okay,
8: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
7: pa idad to
8: kuan 79
7: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo okay
8: mo gamit sila ini keng tambala kay mo jud ni nakaayos akong bana nga nang hubag na gyud ang mga kuan tiil di na jud siya kabangon ang amigos ko pe mo nakaayo sa iya
7: amigos ko pe ra gino
9: sa daga salamat mga idol.
2: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
10: Adunay maayo in retroso. Kagarangan usang site. Dugang na kung magamit ani mangi ako mapilian nga Wonder Banaba Plus. Kaluoy sa Dios siya kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong pusoon, dili na sakit akong kilid. Naayo ang gyud ko ani nga produkto.
2: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
11: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
9: Okay,
11: giatake so... ko gatulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako giyot na ulian giyot ko.
12: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
14: and
13: more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: You're all-in-one store.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
17: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
18: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Maria Regina sa Crystal. Kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee, sa Nans Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa kung tiin
14: oo. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkadungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So, maang na observe na ako sa Nans Coffee, kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom ko kape, kay mo inom ko kape, murag batiyo na yun ako, katulogon ko, observe sa nagamit na ako sa Nans.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
2: Manindot ng music.
1: It's hapon-tastic.

Hapon Tastic. Fantastic na hapon. Hapon Tastic. Dini lang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inom ko na mga siguro, mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to GTX 500 para sa among mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao. GTX 500,
1: mapalis sa mga butika. Ako si Lionel Lagordo, akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Ditribayo. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Ditribayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika. Ditribayo. Mabibilis sa mga butika. Maitis C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Maitis C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C! DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangabi sang DJX Coffee Mix.
2: DJX Coffee Mix.
4: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Michelle Pilatori sa Daguhoy, Sindangan.
6: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
5: Kakaon ako alam mo ang ato. Gisagon ako sa iya ang kaon. Okay lang tayo. Dali ra kay manubo. Dali ra kung kay mangitlog ang hinaran. Ngayon ako ang paris nga. Mangitlog naman po ang patong nga. Magulat pa man yung tigis sa kabulan ang hitlopa. Ila namang pangtuha kong kay nangitlog na po dahil ang hinahan.
6: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
5: Oo. Kung yung kayo kausapan, din ang among mga hayukan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Okay, si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong dibati, magnol-nol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand. Kung kamu masulubun tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang endless- Adventist Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
13: Yummy Emmy on air. Yummy Emmy on air.

Oras sa Star Radio FM, 22 minutos, suman makalabing alas 5 na sa kapunan. Kinimong oras mga ka-star, ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita, dig herbal nga barato gipiktibo. Ano na gusto itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. O gayaw gidulat ang imong lawas, bubigay panalip di ginakadunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasi sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran nga ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, rayuma o guban pa, tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi di alkaline vitamin C mo patinaw sa nanap ni mong mata sa alkasi protektado kana syempre sa pamanit hamis pa jud ka. And don't you forget to subscribe sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Blunt sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis at taas o kolesterol, dili katulog, halatila with disenyo kining moes sa sakit o balatian. Siyempre, kinintanan available ganyan sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit, Ma'am Catherine C. Sa adlaw nga Lunes, Agosto 24 to 2020 sa IES. Maayong hapon sa mga nagka-tune in karon. Open na nga to ang alinya ha, 0969-484-5454. And then sa Globe, 0956-6647-734. Pwede rin na ninyong tawagan or textan baka mga kasay. Okay, automatically na siya, no? Nga matubag dayo na to. And of course, this time check also ginatod ka na to, ha? Sa Shiva Essential Oil. Itong mga nagsakit ang kalawasan, tumaran dayo ni mong tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahi mga kastar gamit ang Shiva Essential Oil. Kay ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay, leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, and topical antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ubanan ug masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Ano siya? Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika ug tindahan, mapalit sa Tayasan Pharmacy ug Ike's Pharmacy mga kastar. Usab, pasalamatan sab nato upon ning ato pa ning pinuod tin mong oras. Siyempre, sa Epers Benzel Motorcycle, kung kamo nangita ko sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Howji. Bisita lang ganyan nyo ang Epers Benzel Motorcycle kay available sa ganila ang mga motor spare parts. O pa brand new man at sure, second hand. And ya, nagina na mutang diha sa may National Highway, barangay Mambaid, Himalalod. Lagi ka pa ng ganyan mala, kundi si Boss Eper. And of course to Madam Gina Garupil. At upod nga ilakip sa pagpasalamat ang St. Judel Funeral Home and St. Judel Kadamay Services nga gipanigya usab ug gidumala usab ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Ug napo na nimutang diya sa may dakal kalagkalag ayungoy. And this time, check also ginatid ka na to sa Amigos Capsule, mga ka-star. Don't you forget to tune in sa block time ni Boss Angel, that is 6 to 6.30 in the evening. Right after sa kuwang ang programa, musunod din sa Boss Angel, no? And dili lang kayo sa sagul sa mga produkto madungog ninyo, kundi nag-hatag-usab ka na o pa-premyo. And speaking of pa-premyo, join the Amigos Mega Promo now. Kapina at kapsul na may premyo pa. Una siya'y ginaingon mga kasar, no? Ipon lang. Ipon lang yung mag-empty box ng Amigos Coffee og empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Muna siyang promo wine, Amigos Coffee, makadawat og kisa tong pinakadaghan og natigom dihang box, empty box sa Amigos Coffee. Makadawat gina siyempre og 10,000 pesos. Then sundan usab gina sa 5,000 pesos. Sundan pod sa 3,000 pesos and 2,000 pesos.
And sa promo 2, muna siyang Amigos Capsule, empty blister, kinsa puntong pinakadaghan nga natigom diha. Makadawat siyempre, huwag usaka sa akong bugas nga gasulod niya siya ag 50 kilos. Sundan na sab 75 kilos o sa G's kilos mga ka-star. Naginingan, healthy ka na, kikita ka pa. Boss Energy Support Digestion and Immunity, healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Join now, be healthy and be a winner. For details, message or contact lang. Call lang de sa numero 0975-503-3857. Number na ni Josh Borong or ginatawag na ito si Kuya Josh. Alright, so 28 minutos na. Human makalabayng alas 5 sa kahaponon. Play sa tagsang I Got Something Here by the Kalia Lily. This will be entitled Magbalik. Stay tuned lamang yapon sa Star Radio.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Savon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala numima imun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus!
8: William Anfone.
9: Okay.
8: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
9: yes.
8: Philippines.
9: Mm-hmm.
8: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
9: mm-hmm,
8: na herbal. Dili na ko naghano ng istura. Mayo gyud.
9: Yes.
8: Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
9: Mm-hmm.
8: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
9: Mm-hmm.
8: Sulayan ninyo.
7: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Kan ko mangihi, kina ko kidney stone. Eh, lagi ko ang pioten ko kugot sa kugurong tambal ba. Karon, mag-inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag-ihi na ko ang murag balas, mga bato siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tumal nimo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, kina ko kita mangihi, hayaay na akong pag-ihi.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
6: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.

Time check, it is now 58 minutes down, 5 o'clock in the afternoon. And this time check, mga ka-sir, ginatod-ginato sa D3 Bio. Ang D3 nga may visyong-visyong nga may D3. And naman so good as a DTX coffee mix with ang palilib siya si Zeddy Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX coffee mix, nakakapi ka na siyempre, naka-detox ka pa. And salamat usab sa Rendez Tour. Hindi pa nag-iusab ka na ni Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Bueno, wala ko igong oras. Manamili tabuta sa kahanginan. Don't you forget to catch me tomorrow again and again. Same time, dali lang magyapon sa inyong pinakaborito istasyon, 98.3 FM. Kailangan sabi niyo, ubos nga kanunin nga nagalagad. Yummy Emmy. Ngayon na lang sa pag-iyon. Daga salamat, God bless. Ang pingta kanuna. I love you all. Bye-bye. Mwah.

Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanan MRGB diha sa Bais, no? Mga taga Bais, mga taga Negros Oriental nga naminaw mayong gabi. Idol Abay Ray, Star Radio sa Tayasan, mga taga Tayasan, mga taga South of Cebu nga naminaw karon sa tuang Star Radio mayong gabi. Yes, usapod sa mga taga San Carlos nga naminaw karon mayong gabi diha sa

0: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika, mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang Victory ng may Vizio. Ang Vizio ng may Victory.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong kaminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o ganapana na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Streets, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Ako si Nora Suniga, 64, Bohol Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit og kape o kaning capsule. Ang ako jung namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
12: Yes.
11: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abti ko na inyong lawas.
12: Salamat kayo.
11: Tinuod jud na.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan?
12: ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa yung 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
13: Kay maayong buntag na rin atong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipailatong nga pangalan, no?
14: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
13: Okay, salamat kayo nang.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
16: White Knights Dumaguete Pension House
15: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
18: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: turn me on. Testimonya sa Wonder Iswalin.
3: Let's see where Santa Mora chip tangan sa labi ng Balfour City. Doon naman sa radyo. Ingon mo po. Sa ang Wonder Iswalin kay hayahay yung lukhan ko. Hindi likod mo ang titik-tik yung lukhan. Wala ko ng kaboy. Kaya amo na yung isulayan. May itiyan. Sulay lang sa Wonder Iswalin kay mismo give ko may kasi natin hindi ko sa Wonder Iswalin kumahin mo. Lamig yun ang makamati.
2: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: May special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
5: Tapad lang sa pansuan.
4: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang gadintor.
4: Kung saan ito yung sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
3: Nagkakay, protect ako do. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawas. Hindi ko pangit.
4: Sadaan ako yung sa... Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
3: Oh, salamat ito na yung produkto. So,
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 7:26.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extra at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ribayo. Ay, usa ka mahimsogon ha, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon mga higala ni nga itong programang Kasayuran sa Maayong nga Panglawas. Of course, kauban ka nun ay Dog Hands Lima Nolo mga higala sa inyong mga paborito nga mga CBN. Ang ato ang mga higala o sa mga consumers nga naagaron sa mga leading nga mga drugstore o nga kanunay mga higala gainom, gagamit. Kumusta to mga higala? Oh, hello sa to mga viewers via Facebook mga higala. Oh, tana na to nga mga consumers nga naka DTX 500 o naka D3 Bio. Hopefully ha, nga naata karon mga higalas kay Himsog Gabaskog sa Panglawas. Oh, layo ang lawas mga higala sa mga sakit o balatian. Hopefully nga nainom na ang D3 Bio. Kana. Diba galim tanong sa mga higala? Ang ato ang mga products na available sa mga leading ang mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Ining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline yung vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa Maayong Panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong perfectong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa Maayong Panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang Maayong Panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug garon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa Maayong Panglawas.
0: By the way, diay sa kanto mga may mga concern ng pangunta na hello sa itong mga viewers via Facebook ha. Live mga higala. Asa man na buta itong pagsibya karon sa mga kapuluan sa Visayas ug Mindanao. Atong mga viewers via Facebook, hello ninyo lira. Hopefully nga naamo kanunay kahimsog Kabaskog sa Panglawasan. Of course, naka-klinika DTX 500 na. Oh. para nas may mga diabetes o may mga insomnia kana, may mga high blood, mga higala. And of course, ang ato ang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C na usab nis mga butika. Then kanto may mga concern ng pangutana, liyo kong send mga higala sa ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Mas muna ko ha, 0981-654-8967. Muna itong text line. Kanto may mga concern, may kalabutan, mga higalas panglawas, eh, liyog kong send. Kaya itong tagaan ng pagtagan. Namilita maglangay mga higala, isgutan na ito ning kuan. Kaning pipila ka mga punto mahitungod aning arthritis, no? Arthritis. Aray agi-agoy. No, magkaedad na, magka-arthritis na. No? Kaning arthritis mga higala, daghan ng klase. No? Kanya, pwede ni siya nga mag kosog problema sa mga joints nato. No? Na gitawag nga osteoarthritis, gout arthritis. No? So, ang arthritis mga higala pag panahon sa tingtugnaw, oh, bugnaw panahon, or naaga sa bugnaw nga lugar, pwede ni siya nga musakit. Ngol-ngol. Mura bag gagahi mga higala nga to ang mga litid, mga joints, gagahi mga higala. Lisod nga ilihok, no, mura ga frozen mga higala nga to mga joints. Kung bugnaw ang panahon, o naatas bugnaw nga lugar. Muni siya, magsakit. Arthritis ka. Ang ato mga kamot, tiil, mga higala, labi na gin sa yus muntag. Oh. Ang osteoarthritis, muna isa usa ka klase sa problema sa arthritis, mga higala, nga daghan sa mga tao, eh, makabato ni ini, labi na gin kung magkaedad na. Osteoarthritis. Pwede ni mga higala nga maghatag kabalda sa tuang buluhaton kadaan now. Maglisod na magkaglakaw. Pagyuko, lisod na ka. Imong kamot, ngol-ngol na. No? Magsakit ang mga joints. Unang-una, kung naagi yung arthritis, kung bugnog yung kayong panahon, eh magsuot ta og medyas, magpadyama para dili malamigan mga higala nga to mga kamot og tiil. Nga moy usas mga rason nga mo atake kining gitawag nga arthritis. Jacket kung bugnaw, no, kung adto kag mga lugar nga bugnaw, magjacket, kung mahimog yun dapat, no. Likay yun sa bugnaw nga mga lugar. Pag mata sa buntag, mag-exercise. Hinay-hinay o ganang stretch ang mga tiil, mga kamot. No? Bisag 30 minutes lang, nay, kaya guro na sa ito mga nanay, mga tatay. No? 30 minutes lang, hinay-hinay, bisag maglingkod lang, tindog, no? Naalang sa kwan, dili na magkwan. Dili na tong, kung di yun kaya, bisag naara sa lingkuranan, at least nga mag-stretching na. Naroon nga kanto mga gagahi, no? Nga mga muscles, mga joints, mga higala, eh, magkuan to. Malihok-lihok, aron mga ma-circulate ang dugo. Kung dako pug kaayo ta, no, medyo may pagkatambok yun ta, eh dapat magbawas og timbang para nga ligon ang tuhod. No. Kay the more good nga bugat ang lawas, mas sakit ang tuhod. Ngol-ngol kay na i-pressure mangod bugat ang lawas. Mirita mag-adapt o kuan ka ng hot and cold compress. Pwede magbutantag hot water bag, no, na may mga hot bag dira nga mapalit sa mga butika. No. Pwede na nato gamiton. Kung ngul-ngul yung kaayo, itry nato nga i-hot compress. Ilihok-lihok, i-hot compress para dili yun sa mugahi ang mga bukog, no, sa to mga joints. Dayon ko mahimo likay yun dayon sa pag-inom sa mga pain reliever. Kay sa kadugayan mga higala nga sige inom na, eh pwede na magkosog another nga problema. Kung kaya pa nato na i-hot compress, mas labing maayo. Kung kaya nato ipagawas ang uric acid, mas labing maayo. Inom og daghan nga tubig. Number one gini. Tubig, daghan. Ihi, sige, ihi. Aron nga magawas yun ng mga gakos o kadautan sa to mga joints. Then, usa sa mga patsada kaayo nga i-maintain nga herbal. Daganang utanan ako. Unsa daw maayo kaayo nga herbal para sa may mga arthritis. Oh, para dili mo magmahay, i-try ninyo ang kombinasyon. Para dili mo magmahay. Ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500, isabay ninyo na buntag o gabi. Sa may mga arthritis, para dili yun mo magmahay ba? No. Aron nga makontrol nato ang problema sa joint pains. Aron nga dili na ta magsaliga na nga to mga pain reliever. Oh. Kung magsalig taan na, basin dili lang kay arthritis ang imuhang mabatunan nga balatian. Possible nga mag-lead kinig mas worsen nga problema. Kay ang uric daan, uric acid, makadaon sa kidney. Ang pain reliever sa dugay-dugay na ni mga pag-inom, makadaon sa mong kidney. Musamot, mga higala ang problema, di ba? Inom daghan tubig. Dayon, i-correct ang lifestyle. No? Kung kanhi, kanunay kagakaon o mga pagkaon nga taas o protina na binagyod yung karne, ikaron, inahinay na. Oh. Di na kay kagakaon o karne, nagulay na lang ko, gasabaw-sabaw, kana is labing maayo. Ang rice, gikulangan ng carbohydrates, oh, kana. Di, pag makorek na, di hayahay. Oh. Actually, mga higala, dili manggo na to. Dili ta mahimong kuan ba? Dili bitaw ta mahimo bitaw nga interested. As long as nga dili na to sugdan. Dili na to testingan. Testingi ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Testingi good nga magbawas ng timbang. Testingi good dira nga pag maglikay ka sa mga pagkaon nga taas og protina, taas og makapasaka sa uric acid, no? Likay sa testingi. You know what, mga higala, bisag mag-antos lang tag mga sa kabulan, ma-appreciate na to na, makaingon ka nga patsada giday. Maka-addict. Dili pa manggod ta, mahimong interested, kaya wala pa manggod na to gisugdan. Once nga inyo nang sugdan, onya, na ay resulta nga ma-feel ninyo, bisag usa ka semana, o nagkalang usa ka semana, mga higala, basta kay stricto lang yun nga diet, inom sa daghan tubig, labi na yun kung mag-adapt tag intermittent fasting, stricto lang nga diet, daghan nga tubig na yun, testingig yun ang pag-inom sa may TC o DTX 500. Pag naanay resulta, magaingon ko nga ipadayon yun ako ni kipatsadag yung gayo. Mawala ang lipong buyod-buyod. Oh. Ang katulog makorek. Ang bagbanakit sa hawak, mawa, marilim. Ang mga joint pains, marilim, mga higala. O di, makaingon yun ta nga ipadayon ko ni. No? Kini mo inindot. So, sa sige padayon, kinaanay resulta. Dito ninyo ma-appreciate kung unsa ka maayo ang gitawag na to nga proper lifestyle. Healthy diet. No? Natural healing. Dito na to ma-appreciate. Basta kanunay gyud na siya hunahunaon na to. Testing eh. Sugdi dayon karon. Masmo na ko ang atong products, ang atong mga clinical products na Anis Butika. Testing eh pag-inom sa DTX 500. Testing eh sa pag-inom sa My TC. Then, of course, ang atong D3 Bio. Kaya sa ganahan mga pedera. O, basin ganahan mo dila mga pihala. Sige, pangapi. Pangapi na ta, mga higala. Naipatsada ka ayong klase sa herbal nga coffee nga naas butika. Kaling ato ang DTX Coffee o DTX Premium Coffee. Ganahan mo kape nga walay asukal. Gamit mo DTX Premium. Coffee na as mga butika. And of course, DTX Coffee Mix. Anyways, saan ba'y higala kato sa nintaganong pagtagaling ato mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato ang mga produkto nga naa ma-avail, mapalit na to sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
4: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
3: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayang mga lipliw ko anam, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
4: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
3: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
4: Kadadlaw, Diyo ka kita?
3: Oo.
4: Pila nakakabulan nga ga-inom?
3: Okay na, uy, ang kape na ko, 3 years na akong kape. Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
4: So, sa'y mong na-obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
3: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang D3 Bio. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong D3 Bio, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
4: So, wala mong ginatumaron?
3: No, D3 Bio, kapi sa buntag, DTS, Coffee Mix.
4: Coffee Mix, sige. Ang sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
3: Oo. Gamit sila ng DTX o D3 Bio, kay lami kayo na sa lawas.
5: Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaon, akong edad sa 67. Ako nabatsagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Ito, mga ako na ron, dua na ka simana. Dua na dyan sa isang adlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may PC. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot kayo may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC nga akong diinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Balik sa mga butika.
6: Ops, ops, ops! Hindi mag-scroll up. Importante ini, a minute for your health. Kabalo-kabala nga mayara sang tatlo ka mga sinyalis nga ikaw ang may diabetes? Una, permi ka ginagutom. Bangod sang insulin resistance, hindi magamit sang lawas ang glucose halin sa imo ginkaon. That's why, permi ka lang feeling gutom. Ikadua, permi ka ginauhaw. Gusto sang aton lawas nga i-flush out ang sobra nga glucose sa aton dugo. That's why, kinapainom kanya tubig. Kag ini, ang nagapadulong sa ikatatlo nga sinyalis sang diabetes. Permi ka gapangihi. bangod gustong i-flush out sa katun lawas ang supla ng glucose through our kidneys. Delikado ang diabetes. Kung ikaw ang maka-experience sining tatlo, magpakonsulta na sa doktor. Mag-inom sang DTX 500. Ini ang nagapanubo sa katun blood sugar levels. Madamo na ang nakatry kag nag-ayo. Tandaan, always follow what you think is best for you. Importante, ang ikayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Mag-DTX 500 kabyan.
1: Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Kita, Balagusa.
1: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay litre bayo o kanang kung saan tayo sa 500.
1: So, ang saan may tilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
0: kuan, yung sakit. Yung murang minuminar, bago makatumar. Bitang si Kistret Ani, ma'am. Kuan, kanang wala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya, basta maka-istret at tumar Ani.
1: So, wala pa din siya nainom, ano? Sa diyang gibati, ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan Ani.
1: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit Ani?
0: Natong wala nakagamit Ani. Magamit na mo kay detektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan, may PC. Litre Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. Litre Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Pag may PC para aron mo
4: Di bagalimtan ha, of course, Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Kana. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kanto mga nangunta na bitaw na may mga problema sa joint pains. No, may mga pagpanakit sa mga tuhod, kasukasuhan, naguban pa nga mga problema. Sa ilaha mga bukog, kinahanglan ta og vitamin C. Kada adlaw, at least 2 capsule a day sa Mighty C na kuntabang. Usa sa mga ability good sa vitamin C is kaya niya nga ipagawas ang uric acid nga naas kidney. So, nindot kaining Mighty C natin. Alkaline base nga vitamin C. Ano na yung pinakaduol nga butika? Aron nga kuan ka ng makasugod na mga higala sa pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Anyway, ato sa nindagan ng pagdagan ng mga concern ng pangutana sa ito ang mga consumers. O, gikan kang subscriber 899. Sir, asa ta ka palit anang Mighty Sig DTX 500 sa may ulingan? Sa may ulingan, naas mga butika. O, sa ulingan, naas mga butika. O, sa uban pa nga mga lugar. Ha? Eh? Oh, naa sa Your Care Pharmacy na anira available na ito aninyo. Anya, another pangutana mga higala kanang magkulang taog B-complex sir unsay maayo nga imnon. Actually, pwede man ta makapalit og mga B-complex nga over the counter. Oh, naana nagan sa butika. Pero you know what mga higala, kanimitang pag-inom na ito sa D3 Bio. No, kuwari, gainom ta kadadlog D3 Bio. Ang medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, gapadaghan ni siya sa mga gut flora na to, mga probiotics nga mooy ga-produce, mooy ga-himo sa daghan nga nagkalain-lain nga klase sa B-complex. So, it means kung taas ang ato ang gut flora, healthy ang ato ang mga probiotics, di gyud ta magkulang og B-complex. No. Dili gyud ta magkulang og mga neurotransmitter. Para nga muhimo mga higalag mga chemical hormones sa tong lawas. Di gyud ta magkulang ana. No, layo ta sa mga nutritional deficiency kung healthy ang ato ang gut flora. Nya ang D3 Bio sa mga higala. Gapanindot ni siya sa process sa digestion. O, panunaw na to, ang absorption, gapanindot siya ang metabolism nga dapat unta, no, dapat healthy kanunay. Kung naantay D3 Bio mga higala, makatabang madali nga ma-absorb gani ang mga vitamins, mga fat-soluble vitamins. Dali nga ma-absorb. No. So, layo kita sa nutritional deficiency. Then ang D3 bio sa mga higala makatabang aron nga ang mga carbs, common carbs, kori carbohydrates, bread or mga pasta, mga higala, dali siya nga maabsorb sa lawas. Dali siya ma-digest, no, dali siya magamit. No, makatabang ang pag-inom sa D3 bio. Muna nga, kung naamoy D3 bio, kuan ka ng ang atong lawas, provided ang atong lawas sa mga instant energy na agintay kusog. Layo tas luya-luya kapoy sa lawas kung naatay D3 bio. Okay, gatabang na atong D3 bio sa paghatag og energy source sa ato ang mga selula, sa ato mga muscles. Uban may yung kapoy kayo eh. Ay, kapoy-kapoy na. Kapoy na iginhawa. Ay, walay kapoy-kapoy na. Actually, mawala rin na. No? Ang ganang kakapoy sa lawas, basta makorek lang yun ang diet. On ya, inunduman na ito kanunay nga, a merry heart doeth like a good medicine. No? Masamot manggod ta kakapoy ng lawas kung magulanon ta. Apat malipa yun. No? Then, sug din na. No, sugdi na ang pag-inom sa D3 bio. Ganahan ka mga pi. No, ganahan ko mga pi on tabaya. Pero galikay ko sa kape. Gamit o DTX coffee mix. Diabetic. Gusto ko mga pi pero diabetic man ko. Gamit sa DTX premium coffee. No, naas mga butika ha. And of course, ang ato ang sabon, mga higala, nga palanis, mga katul-katul, mga skin problems, skin diseases, gamit mo DTX Beauty Soap. Oh. Dayon ka to, mga galuya ang performance. Panahon sa kagabion. Masin kinahanglan na na-im na na to o extend herbal capsule. Oh. Parang nga mo... Mabaskog po ng nangaluya ba? Nangaluya mga higala. Nangalumoy dira. Ang atong extend herbal capsule na anis mga butika. Musi babay ko higala katong oras. Limitado kayo. Anyways, sunod nga higayon mag-uban-uban ka punta. Ha? Programang kasayuran sa maing panglawas. Ang atong mga klinika products, usbon ako. Available na siya sa pinakadool nga butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Sa gihapon, Doc Hans Zanin Manolo nyo nakauban. Musay babay mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 bio, kalim ti ayaw, gaang lawas, dapat magampingan, dilipag, abusaran, tara! Mga penata!
2: So maayong panglawas. Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butiga.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Lima ka minuto, mga suking tigpaminaw, sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alan, no, ang ato ang pinakabago, ang atong ginapaabot, Dok Alan, na approved na jud, Dok, sa FDA, mga suking tigpaminaw, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, na available na, mga ka-Dragon Fruit, sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes,
6: yes, Dok Alan. Welcome, and of course, mga suking tigpaminaw, ano yung nasabi niyong ubos sigalag alagad sa kahanginan? From St. Vincent GSG Healthcare Food Supplement Trading. Ano na yung mga produkto nga ipahigayon or nasaksihan sa mga kadaghanan nga nakagamit na sa pag-inom sa mga kapsula o uban pa nini. Ingon sa ato ang mga produkto nga napaka-epektibo nga sama nining ato sa mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule. Gumikan higala kay usab mao kini ang mga sangkap niini nga puro more on natural niini nga mao nga classes kapsula, mga soaking tigpaminaw, dasok na sa nutrients, ingredients at sa nagkadaiyang classes vitamin C. Ay mo kalimot, mga soaking tigpaminaw, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot usab niini sa para usab sa mga kaisunan nato nga mahiligon sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud, mga soaking tigpaminaw, pinakanindot og maayo kaayo para kanatong tanan. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot ana 12-in-1 kini, ha. Nindot kayo, walang palpitation nga klase sa kape, mga soaking tigpaminaw. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Cream, coffee for men, mga soaking tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap, with all kinds of ginseng. Hay, makalimot ini nga klase sa kape. Nga inyo ha usab nga masulayan sa pag-inom, no? Ay makalimot ana kay dugang ni higala og energy alang usab sa palbing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ha. Mao na higala. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ay makalimot usab nini. Ang atong Dragon Massage with Chubaki with all natural, ha. With all body, ha? Ang kung sa panglawas lang ang hisgutan, mga sokit, tiwanindot kayo sa mga pamaol. For varicose veins, rheumatism, and arthritis, ha? Ang nakanindot aning klase sa haplas, mga sokin tigpaminaw, di kita manimaho, ha? Mauni nga nindot ang performance usab sa atong haplas, ha? Alang natundo na mga katol-katol sa lawas, pamanit, mga sokin tigpaminaw, ko kayong tabang. Ang ato usab nga Dr. Ponji Soap, kabag ni ini, kasama mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap, para nindot kayo ang inyong kotes, ha? Naghambin po ni siya, mga soaking tigpaminaw, o kinini ang nindot nga performance sa ato usab nga pamainit. Ay magkalimot usab sa ato usab nga balatian, sakit og balatian, mga soaking tigpaminaw, ha? Pwede usab ka pong umutik sa ato usab nga numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Dili ginato kalikayan, mga soaking tigpaminaw. Dili usab nato malikayan ang nagkadaiyang sakit og balatian ng mutakboy sa ato ang panglawas. Sama nining gitawag nga hyperthermia, ha? Ang hyperthermia, mga soaking tigpaminaw, and of course, mahitabo lamang kini kung ang ato ang lawas sobrang kainit, or posibleng, mga soaking tigpaminaw, magka heat stroke, mga soaking tigpaminaw, and sa isang tao. Kini usab, mga soaking tigpaminaw, dili kalikayan sa terminal resulta usab sa taas nga temperatura, kaya dapat maalagaan dai nato ang ato usab nga lawas. Kailangan ang lawas busa kinanglan iwas dehydration, mga sokin tikpaminaw. Ay makalimot sa ato usab nga produkto, pwede mo nga motake usab sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag ug hapon alang na itong dunay mga problemas panglawas. Basta produkto sa St. Vincent GSK, sa GSK St. Vincent, mga sokin tikpaminaw, sigurado na ang ato usab lawas ligunon.
5: Mga sokin tikpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika, Visayas ug Mindanao.

0: Factory Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Victory Bio.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pag kaduha kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Ako, si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba o sulipin? Nga, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw ka ron, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Coffee, Diabetic Manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
8: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
12: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5, mabahin ko ati Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa uktiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Dragon Fruit Plus 650 mg.
14: Biroy baroro, sinta, purok banikanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o kaplas. Ayaw, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
13: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la,

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo ato, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
6: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
12: Kaning high blood, traitor nga balatian. Daghang bawal, daghang angay ngilikayan. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care Capsule. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mapakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
13: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinutian sa NAMS Capsule, daghan kong limuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among lima
14: mga penata.
15: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
16: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
14: Mga penata!
16: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 53 minutos ng milabay sa alas 8 mga bay kina mga takna. Yatud ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo ayaw na kabalaka kay anyana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid ka mo nga makatumar o kaya hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na baka mo sa lamian humot og herbal bagay nga coffee, ani ana? Gipailaila ang pinakamiknibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon ang high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawid di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay ha, mayong nga gabi sa tanan to nga mga kaigsunan nga nagsunurog na minaw sa itong tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, nagabida ni Ma'am Chen Chen. Mato pa niya, shout out from Poblacion, from Martinez Family. Okay, magabida ha, sa Poblacion, sa mga Martinez Family. O magabida po niya ni Sir Mark Concepcion is a scientista at tumabtikon nga election officer na itong lungsod sa Tayasan. Masab ni Municipal Agriculturist Marshall Taob Dudoy Jr. Okay, nga maayo nga gabi di, ni Bus Dudoy nga naminaw karon in tag na nining kagabi yun. Tara-tara ito nga mahigala nga nagpaminaw. Yung sab ni Lumanog pong gabi di, ni mo Ma'am Che og ni Bus Dindo Vrincil U Vlog, maayo nga gabi. Okay, so tara-tara ha, nga nagpaminaw karon, maayo nga gabi. Yun niya, alang musika, alang ka rin yung mga bay sa itong nga panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Okay, kanta na ni Angelan Quinto nga naguluhan, Bakit Ba Minamahal Kita?
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit herbal capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
3: Tama.
2: Especially karon dok sa mabugnaong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo
2: no. Yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Mel. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istadihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kahumpayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sanga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kahumpayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamaagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling mo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga soking tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, nailhan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makataa makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw ang ka gina-incarnate.

Atong oras mga bay, 10 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga takna, yatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kaamigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kap? Pina, kapsula pa, aray na kompremiyo ngayon nga madaugan. Tigo malamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O garo na higayon nga makadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukinong nga chansa ngayon nga madaog. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, maukinong nga madaugan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, og 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis og resistensya. Himsog og mas matanon nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busa sa pinong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, kontaka, pinagi sa tawag or text, kinamang

0: Numero 0975-503-3857. Amigos Behelte B. Awiner. Ang Amigos Capsule, Amigos Kope, madungog rin sa Star Radio Tayasan lang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 imediatak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Kope, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran, diha sa lalawigan sa Sugbo, o dere sa probinsya sa Negros Oriental. O labaw sa tanan, mapalit kini dere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Si mga bay, alas itong mga higala diya nga naminaw karoon ng tag na nining kagabion mga bay. Hala, comment lang yun mo diya sa comment section. Kaya itong pagbasahon niya nga timbaya lang sa itong mga higala. Di ba ka tawag sa itong numero? Nga mao ang 0969484-5454 sa Globe 0956-6647-734. Sige na maglangay, lain nga musika alang kaninyo. Gikanta ni Sarah Jeronimo, Kung Siya Ang Mahal.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas malag ma dili mo kapuyon kana lang
6: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Agi.
9: Naunsa ka din ha?
8: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
9: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
8: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
9: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
8: Imo na bukong binuangan ha?
9: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
8: Mauba? Unsa man na?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
8: Dagana din ingredients ani, no?
9: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
8: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
9: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
8: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki.
8: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Ako po, si Lord Desing ko, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa maong product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
11: Tayasanon! Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado katayasanon.
12: Isay pangani mo nay?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
13: Tuong.
12: Bila edad ni mo?
13: Sa 28.
12: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana.
13: Oo.
12: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
12: no, tuan. Ang sabi sa iyang tail?
13: Nang hubag, siya maayo.
12: Nahubag tanan.
13: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
12: Punuan sa paa.
13: Oo. Nakapatay mi sa radyo. Nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
12: Ya, karon, okay na yung bana.
13: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
12: pa. Kailan na idadad to?
13: Kuan, 79.
12: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa'yo ka-istorya ni mo.
13: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyan yung nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
12: Amigos ko, pe, Regino.
14: Sadaka salamat, mga idol.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la,

0: mga lamang sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 31 minutos ng bilabay sa alas 9. Mga bay, kini mo nga tagnag, hiatod ka na ito sa Ditribayo Food Supplement. Mo isa ka na tural, ng antibiral, o ng antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga mga trangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Ditribayo Food Supplement. Ang Ditribayo dato sa medyong chyme triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lives Diacids and Sugar Sugar Can Extra Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, laing musika alang kaninyo, agi ka ni David Pomeranz nga naguluhan og Tell Me.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Naba espesyal nga okasyon, naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Elms Flower Shop.
8: Elms Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
10: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
11: Sayon na kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps.

0: Rilindi ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyod nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
1: Ko kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
3: Ang panahon karon lahig na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Atong oras mga bay, 49 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna. Yatud kinato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumbay rin nagtambal, sulay natural ka pamagi. Pagmasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay adunate kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humutog epektibo. Siva Essential Oil, diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay, ni Handos 38 Buyak, Silabyo Carinal, o sa Malabuyok Cebu, sa Bet Sarasara Store in front of New Malabuyok, People's Palace.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay! Arita sa tuwang pagtambag mga bay sa sugilan ng mga bay ni Mr. Secret.
1: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagiko.
0: Okay mga bay, kini nga suliran ni Mr. Secret. Ngayon gipadala karoon ni nga takna ni nga kagabihon. Gabahin ni nga banga nagidad na siya og 39 anyos. Wala paghihapon siya makakita og hinigugma. Tungod kay matupan niya, tungod lagi sa kataas po siya nga standards mga bay. Nga halos tanan ba ang kadabang kalidad sa usaka perpekto nga pabay ilang iyang nga gipangita mga bay. Muna nga iyang nga kwan karon na kadabang naglibog na sa sadya nga nag-edad na siya mga bay o 39 anyos adiha pa niya mamatik na mga bay nga mura og ganabang nabian na siya sa kalendaryo. Nagkapasadik pa di ay atos ng pasahaw na ini. Nakalimta na ito ng greetings ni Ma'am Alma Escarpe nga naminaw karoon ini nga takna ng kagabihon. Bato pa ito ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening, pero ni bay. Greet ko na ni Nimo, ni DJ Maria Bungangira. Gwapa o gilwais ka nga natulog na nila ni Jomar Libet, Amir Sultan, Carl Chana, Cyril Lina, Diana Lynn Tuanda, uban siya nga pamilya ni Giancarlo Dagudog, Amping Pamili, Kalyur Pamili, Torres Pamili, at Kilat Pamili. O sa tanan lang naminaw, request kong sung anak. Greetings sa aming from Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Ma'am Alma ha, pasinsya dyan Ma'am Alma. Ang kinimong greetings wala ko mamatik na ba? Kay alang sa kasayuran sa tanan mga bay, samtang nagtabi ta rin, nagprogram ta rin, nagpanpunta ka na bang mura o mahimong bahinon pa sa natong lawas mga bay, gibuhat na nato ni. Kay samtang nagprogram, gama po ta, naghanay po ta sa yung mga balita para ugma mga bay. Napi kita tungod kay ang brownout ganiha good, na kanang rotational brownout, ganiha mga alas 6 nga to sa alas 7. Na balik alas 7:05 na mga bayan. Ni pasensya ha. Amo na nga Ma'am Alma, imo pangingkantang anak. Ug man lang kay patukar jud Ma'am Alma ha. Na may tagpasensya ha kay amo na nga ang istorya pa natong kining atong kwan karon na lawas tuad to alita. Bali-bali pagkaman alig advertise dalagan ta speakers pagkaman pod dalagan pa speakers. Amo na kabantay mo ron nga mura bago sa imo gap o sa imo kanabang nga mosulod sa tong background nato sa tuang greetings mo na ta makasulod balik. Okay, amo yung patunga tuyok-tuyok taro ni panahuna. Na pay mga balita nato nga iplosting paunta. Okay, mura uma na lang ni uban ha. Sige niya, arito sa tambag ning ni Mr. Secret. Kung tambag, labi na gyud kay maidad na siya 39 anyos na. Akong tambag ka nimo nga o mangita ka sa klases na ng babae nimo nga katuwing mag-isigutan ka ganiha nga mura o ka na ba nga kinabuhi ba nga mura kuwa na isuro-suro sa kababae ba mura madre na alam ko yung magpangita yung itong klase ba mura di nakakita nimo ka na nga igor-igor ka na ba nga babae nga tinuray nga maghigugma magbangga ka nimo matiman ka nimo amo na sa higugma ah. Ay nakato nga dato guwapa edukada adunahan. Dili mo inom, di mo sugal, di mo sagarilyo. O, tiyama dia nga. Mura dili marites, o tiyama dia. Importante, pagkita ang babae nga matinud-anon, bahalag di gwapa, basta kay tinud nga magmahal ka nimo, magpangga ka nimo. O niya, kinigod nga kauban po sa trabaho, doon na po'y kapos trabaho nga makikulit ka niya, makikinuhita, iba ka na nga. Dahil iloganay pagkaon. Dahil mga murabag, kung hinun baka nga nahulog ipagbati ang problema kay mini umpot ang bayhana. So ito pa way, chance po nga imo ha. Pero kung tambag ka ni mo, ay lalag disturbuha kay basi o nahigugma itong bayhana ba o niya o atakabaloog humok itong ilog kahit itong ilog. Imo itong diskartihan, mutuo niya ito ni mo, resulta, makabungkag ang pamilya. Ayaw na lang ito sig hilabta. Akong tambag ka ni mo, pangita alang ang babay nga kanang nga matinud-anon andam nga makiguban kanimo hangtod sa gahangturan samtang nga kamo mga wala na ginhawa inib ibabaw ini nga kalibutan. Ang kana ba nga bahalag di gwapa, bahalag di kwartahan, basta kay kana nga andam makigunong kanimo sa kalipay o kasakit. Dili lang kana babae ba nga muunong kanimo o kana nga nakatanan o pagkawa kay kwarta diyaan ka. Kana nga importante sa barang asawa nga kanang muunong kanimo sa kalipay o kasakit nga andam pud maminaw diya si mga kwan ba kanang imong mga problema doon og doon na kay problema doon na kay kasumbungan niya panahon pud si imong kakapoy doon na po imong nga kapahulayan mga bukton ba nga andam nga mugakos mahapuhap nimo muhalo kanimo nga andam mo pahid sa mga luha nga mutulo sa imong mga mata nga kay kini nga kami niyoon mga bay kalipay kasakit ni. Importante nga ang usa ka asawa. Anda mga bay nga kanabang nga sa panahon nga makahilak ka. Kay dili tanan nga to nga managtiayon puro lang katawa, puro talidhay. Naay panahon nga makahilak ta sa to mga problema. Amo na nga andam siya nga mualam-alam kanimo. Andam siya nga mupahid si mong luha. Amo nay klase sa asawa nga pangitaon niya, Mr. Secret. Ako to kanimo ha. Nga mag-unsa man ang guwapa kayo o niya di katigong manglimpyo sino nga balay. Ang resulta, guwapa lang mo suroy ay hindi ganto sa balay, limahong ancho. Maniak mo na ha? Ang tambag ni mo, Mr. Secret, pangita ang babay. Nga bahalag guwapa, bahalag may kwarta. Ang importante nga imong kasumbungan sa imong problema o makig-unong kanimo sa kalipay o kasakit.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on Air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og inday.
2: Bangon.
1: Amangon na ta kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kaginad, Padre. Nga kanunayang magpaubos kay ang lamina sa ubos. Adlaw karon nga Martes, Pitsa 25, bulan sa Agosto, tuig 2026. Umaga birthday rong adlaw. Happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlaw advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Marigid na'y pinaka-the-best sa tong birthday. Abdi kusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag-adlaw o libre rigid nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na good kay nangagasa gikan sa atong labaong makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gitang.
3: Lamit mang gid na siya.
1: Lamit gidang na'y mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, taras ko rin din 5 minuto suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kay tong call and text line number sa tong Smart 0969-484-5454 o sa tong Globe 0956-647-734. Huwag na tong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po na textan kay andam gida nga buhatag og maayong pagtagad. Kung may mo timplan pumunigatas para mo bright, manambok ang iyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot og manabi man gani kanarag yung makaayo para hapsay og malinaon ang atong kinaboy. Kumusta sa matong kasikbit nga kalungsuran labi na gini sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, ay malalod la libertad Gilngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, ayungon Bindoy Manuyod og soban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal karong buntaga. Good morning.
2: Bangon.
1: Bangon at kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata.
2: Bangon.
1: Balag na kong mata, importante lang yun makabuka.
2: Bangon.
1: Makabuka og makita ninyo ang kaputi og kasinaw sa ulo sa inyong silingan. Onegyon, you can see a bald headed in your neighbor. Yes, because is lagi tagog sogbog. Good morning. Yes, dumanog, grunda, aligria, badyan, hinatilan, malabuyok, samuan, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning.
2: Bangon.
1: Mamangon at ang masikat kay buntagda.
2: Bangon.
1: Bangon para sa kaugmaon.
2: Bangon.
1: Bangon. Kumusta sa batong matindirag tindiro sa itong matag sa tagsa ka mga public market?
2: Bangon.
1: Atong matindirag tindiro isdaan, bularan, kananan, o tanan to all vendors. Good morning.
2: Bangon.
1: Mamangon at ang mga vendors kay buntag. Kumusta, kumusta sa matong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pinikab drivers, sa malhabal drivers, any kind of drivers, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ulay giyon, maugin na itong buhaton sa kabuntagon, mo bangon! Para mo trabaho. Mo bangon para masulbad ang mga problema. Kaya di good malikayan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi na amang good ang problema. Madato man og mapobre, naagay problema. Pero binta na lang og dato, kay ang problema dali gyud nga masulbad. Negyon if you're rich, your problem is... Ansa man is fast to solve. Rog medyo apiki, dugay gyud masulbad ang problema, labi na utang nato dako. Dugay gyud. Alinlain mo sad ang problema na idato nga wala magproblema sa kwarta. Nagproblema sila tungod na ay sakit nga di gyud makuha sa kwarta. Bisa kun saan pa itong tambal, di gyud madala. Dagang klase sa problema. Unay gyud dili tanang tao ga problema sa kwarta. Dili po tanang tao nga wala magproblema sa kwarta. Na again, it's depend a situation. Kumusta, kumusta sa patong mga nagat sa kanagatan at tumagumas kabukiran at mga managitir kukunat pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tamasikat kay buntag na. At ang atangin ninyo ang mga atong kalingaw, atong lingaw-lingaw, karong buntag ka. Lingaw-lingaw! Basig mauna inyong swerte. Unay giyon nga. Kondragod. Anang pachamba ba? Chambahan di ay. Tangatangin niyo atong lingaw-lingaw o niyang tawad-tawad kaya ito lang pampatingogon ng atong binuhi nga toko.
2: Toko!
1: toko ko, no? Atong patingogon ninyo ang tawad-tawad at tangatangin ninyo. Standby, standby siya ta. Sa dipatang parensya na, namina o nakita ko sa kawit entitled Di na Good Kumusab. Kausa na lang.

0: By Ray on air.
1: May usaka.
0: By Ray on air.
2: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa kagidad By Ray. Dinilang siyong paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gida. At oras, 58 minutos na gilipan makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Anegyon, hapit na giyong berma sikat. Hapit sa 25 na taron, 5 days na lang. 31 ba taron o 30? Nakalimot mo sa kalendar. Pag ma 30, 5 days, wak na, September na. Pasko na giyon, di na giyon kapungan. Nagiyon, Christmas is near. So, there's many party. Party. Basta Pasko na ang hiskutan. Daghan ang mga Christmas party nga may tabo. In short, daghan na pod ang mga pagkaon ani nga naa sa babaw sa lamisa. Lisod pog sa lalom, babaw gyud. Kay kanang pagkaon, pirmi man gyud ang nas babaw sa lamisa. Kay ari sa lalom, sao man naman pagkaon nimo. Okay, ito ras, ay alas 5 yung punto na yun sa Kabuntagon. Dali-ari yun sa oras, muna yun, basta di nato bantay ng orasan, dali na kayo. Pero magbantay ta, dugay kayo. Muna yun, ay rin yung bantay ang orasan. Kay mas stress na magbinantay. Hindi, di na noon mo katulog kay si gabantay sa oras. Kay kaning pag... ang samaan pag... paglarga sa... Pikas. Pikas lungsod.
1: Upat umay kaluha pa. Di nagyud ko mo usan.
2: Adias barangay Bangat Ayasan may buntag ni Bay Koda Bay Ruben Gargulis. Atong higala dia nga kanunay gyud naminaw sa Star Radio. Ug ni Bay Ruben pa Bay Ray, good morning. Shout out ko diri Bay kay loud and clear kang Star Radio diri sa barangay Bangat Ayasan. May buntag ni Bay Ruben Gargulis, kauban siyang asawa, siyang anak. Good morning sa mga Gargulis pamilya dia sa Barangay Bangah, Tayasan.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mamangon na ta kay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: May pagpangapi niya ni Bay Ruben Gargulis. Huwag ni Bay Ruben pa, Bay Ray, kada buntag, mga pigyo ko, Bay. Imbis di ko ganahan nga may namog kape ba niya, kay timplan mo ko sa asawa ba, munang mapugos na lang yung kong inom ba. Kasi kay kong balibaran po na ito akong asawa niya, nag-iport ba siyang timplan akong kape. Napugos lang si Bay Ruben dahil inom mong kape. Imbis gatas tayo ang ginahan niya, kay kape ba yung gitimplan siya asawa, inom na lang yun siya. Ay kabalaka ba, kay kanang kape ba, nindot na siya binipits. Malikaya na ito ang type B diabetes by Ruben. Huwag makapakusgan pag yun sa itong kasing-kasing bay. Wow, nang gitimplan kagkapi si mong asawa bay. Para kusgan ang imong kasing-kasing. Huwag healthy mo ang sugar. Imong grado si mong sugar naras mga 80. Kondisyon kayo. Matay itong nakapa-blood sugar ta diri sa blood sugar tang manager matay taas-taas matong blood sugar na to. Iabot mo itong blood sugar bila to 187. Pero naka-snack sa mugod ta to. Gapag ko nang mag rabang magpa-sugar ta nga pasting ba wala pa kay inumog tubig wala pa kaon kana giyon mo na inindot ka to kay naka-pangapi na mugod ta to mo nang murag taas po na yun ang grado tong sugar. Anong di nagigitan mo kaon na kayo nagtamis? Kaon na lang tayo asgad. Huwag magkaon po tayo asgad, pirmi matay. Parang kidney man po yung maguba na ito. Parang mag-UTI, mag-lison ng tagpangihi. So, wag tayo nag-ananane. Ang sa may labing maayong buhato na ito. Di na lang yun mo kaon. Kaon na kang itlog, tag sa kabuok. Ano lang yun.
1: Labig panganay pa.
2: Akin at oras, alas 5:30 na gids ka puntag. Ay, ingon nga di na gud kumuusab. Isahad siya nga di na gud mausab. Unya, matay, unsa manuon na aron nga. Unom naman kabuki ang anak noon.
1: Upat umay kaluha pa, di na gud kumuusab.
2: O, nagingon masikat nga. Dili gud sulti ang pabuhaton. Kung dili ang pinakada best, buhat gud ang pasulti. Eh, magsige magsulti ka, di na gud mausab. Yawa may buhat. Ah, muna giyon nga, binot-bot na lang istorya lang. Muna giyon saad, pwede mo na mahimong bot-bot. Pero ang buhat mo'y musulti. Ah, muna giyon nga, wak giyon, di ginabot-bot. Kaya ka ng bot-bot, naging nasa lobot. Gaong-ong. Muna giyon, don't liar. Dili na kita magbinot-bot. Ay wag yung kay kaugmaon. Di na pod ka kasaligan ang magbinot-bot ka. Legion nga ang pagsalig sa usa ka tawo basta maguba. Lisod na gidang ibalik. Legion nga basta saligan gani ka. Ayaw gyud pag-abusar. Ayaw gyud og guba. Ah. Kay sus. Legion trust. It's very nice. Okay, taras, alas 5:04 na gids sa kabuntagon. Dias barangay magtotayasan. May buntag dahi po na nung liboy noong nga nangapi na po. O nung liboy pa ba rin, kada buntag, mate kinabay ka ng kape, gaong-ong gina sa akong kusina. May pagpangapi na iba nung liboy noo. Kauban siyang pinanggaugbotan nga sa wanang mernay noo. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Kauban lang by Francis Dia, may imad mayra. Og ni tap-tap. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Og sa mga apoy nung liboy noo, si Sabi og si Sapi. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Mamangon na ta kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon, makatrabaho, makalaag, bisan unsa inyong buhaton. Mabuhat, basta mabangon. Ay, good mug pala, haluya, kahit na. Pag ni Sir Buyak, slabiyog karnal pa, si kumpare, dako nag-ngisi, abot sa ali. Alingag-ngag. Una nga, you need to be strong, region. Dapat ting-on, kita kanadlaw, himsog. Kay, lain niya yung mga tukulos, bintana. In short, lain ang mamintana. Nay kaduha. May puntag din ni Sir Buyak Slavio Grelas Barangay Bago Loud and Clear na kayong staridyo din na pita. Back to on air na yun ang staridyo Bago dia sa Barangay Bago. Sir Buyak, good morning Sir Yax.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Bangon na sir, kay buntag na. Sir Buyak, matik mampunin siya. Alas 3 kadlawan na to. Apa na ito na ni sa kusina, Sir Buyak. Nanikay-sikay na ni sa kusina. Nag-init na siya og tubig. Okay, para makainom og kape ang iyang buutan og pinangga ng asawa. Maway lines, Ma'am Nilin, Aliyo Kronal. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Mangon attack kay buntag daw. Og diya sa City Laguna, may buntag po ni Intimio na Binson nga sayo po na yung magmata. Lang by Lexter Binson da, by Dan Binson, by Joey Binson. Lang yung Titi Binson, Saira, Akila, o Garbe. Good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Mangon na ta kay buntag na. Mabangon para maligo. Dapat maligo kita ka na buntag ka, diligid na to na pakyason ang pagkaligo sa sayo sa kabuntagon. Don't failure to take a bath every morning. Because bath is very important to get fragrance body. To get healthy and to get long life. maligo kita kanadlaw kay makapataas po na sa kinabuhi. Ikaw ba'y naligo ka ba'y? Kita ano yung saragway, dua-duaan pa. Duha-duhaan pang maligo batani or dili kay sa amo na itong pagkaligo usahay mapinding man kay dagan biatang buhatunod po yung usahay nga mayon tayo ikabot na tos balay maglingkod na tayo si Ting Pretty naman tayo mga buluhatun po sa tagsa-tagsa na to kapanimalay niya need man po na to nga mubuhat yun or mulihok kay magsigir at taglingkod paman di yun imang buhatun di yun matulin region nga atrag yung i-manage ang atong mga buluhaton. Huwag video kapoy, relax. Huwag mahala ng kakapoy, trabaho na po. Ano, region, that's our real life in this world. You need to do anything. To do anything. Og, des, parang kay Lutay Tayasan, may buntag ko ng Cesar Gabunada. Anong Cesar Gabunada? Good morning, good morning. Nog!
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Available na ka nung kay Moana, si Byron, kwaon ka na ako kay Nay magpahilot. O bisita tarong des, panimalay nung Cesar Gabunada, masig na minor nung staridyon. Ay, sagla ka nung ha kay Moana, si Byron dia. Kay Nay magpahilot. Ito ipahilot niya to ang... Ito ang kuhan, katong paa ba? Region ka ng hilot, makatabang mo po na munang need ginato og manghililot. Anong si Sir Gamunada? Good morning, dong.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Ano, bangon ako na rin ba? Og di ba'y kukoy guardaryo? Ang atong higala ni nga perming guwapo. Perming tos... Inside to soy. Perming tisoy. Tisoy, mag-inis ba'y kukoy? Kaya di pa ni Tisoy, maibog ba niya ang asawa? Ano, tungos ka macho, tungos ka Tisoy ni ba'y kukoy? Yang asawa na milit-pilit yun ang gugma. Ba'y kukoy, good morning, ba'y!
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kumusta, kumusta na tong walo kabok bidbiron, ba'y? Ako nang giyatag ni Viper Sinet, ba'y Rick, eh. Saon nga, daga na magutong agit-it niya. Plano na ako nga mo, palit na kong usob next year. Yata ako nung giyatag, nang giyatag di ba'y presinit, yata ako nung higala nga best friend. Higala nga best friend. Best friend pa, higala pa. Ah, pagka, nindota god. May buntag ko di ba'y presinit, garganira diya nga. Boy, nagdawat sa walo kabok bidbiro di ba'y kukoy. O si ba'y presinit na giron ang nagtutoy-tutoy. Bay net, tumahin po na may biron bay. At lagi po kong bisag duwara ka buhok bay. Kaya ako po nang palita gatas para makatutoy punta. Og ni Michael dia, Michael Herodias. Og ni Michael Herodias, bay rin, kada buntag si kong paminaw og star radio. Lanog-lanog yun imong tiyog diri sa ako ang balay. Ay great na po ko bay rin nga. Magpaubos sa jugo permi bay rin kay akong asawa bukod. Magpaubos sige kulis by Michael Rodriguez kay yang asawa ko no bukod. Ang sama na ka bukod, Michael? Bukod o gugma. Mode, abin ako kung sa'y bukod. Daga na bang klase si bukod? Ang sama na bukod, God? Bukod ba, bukod? Buko, buko salad. Bukod, bukog o unod. Tagulo na siya, butag nang ka. Oh, the best. Region bukog sa baboy. Okay, tara sa 5:12 na gid sa Kabuntanggong gaong-ong na po nitong mga komersyal. Standby siya ta. Minaw na kitag usa ka awit. Unsa may nindot i-play nato, Rod? Kani request ni Bay Robin Gargulis. Ni Bay Robin Gargulis, idlas ko no iyang trato sa unang panahon. Pero tungod sa kaidlas yung trato, iyagi yung nadakpan na nabitik na gid siya hang koan, yung bitik.
3: Usap ka pa?
2: Idlas kong trato. Request ni Bay Robin Gargulis.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-hinay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? O mahimong delikado ang kinabuhi?

0: sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tipdas ang batang bakunado katayasanon.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
4: Hard Max.
5: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
4: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nanong magantos man nga pwedeng gyud mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Ako si Lian Samicolo. Gamit ko sa nang haplas na ng kape o nakagamit ko sa UAID na ng non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong sakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintay na ako ang nans. Daghan ka yung salamat sa nans na mau inakapakusuwa sa mga ibang bakit.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Paminawdang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
12: Kinsa ni ma'am?
13: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo kuno ng Vitron.
12: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
13: Niya siya nga, lami ko no. Lami gyud ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka-bright din, no? Kay laana siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag dali ra ta makasabot. Una nga ako siya pagamin tinan ana.
11: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Ray on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo higala sa kangindad. Og na moy utang. By Ray. Og mo palit. By Ray. Ana rin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit og kwarta mangutang, ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron nang isi abot sa alih. Alingag-ngag. Okay, ito oras, 31 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog-lula na nagtatay Dodong Oginday. Mamangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na para bang mata, oras-oras na gin para ibukang atong madagko nga mga mata.
2: Bangon!
1: Balag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyong kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Ayag na ginang buntag masikat, kita na kayang langit, kita na kayang mga lubi, kita na kayo atong nataran, kita na kayo ang angayan nga makita, kay hayag na ang kalibutan. Okay, ito ras, 31 minutos uman makalabay sa kabunta. Uman makalabay, 31 minutos. Man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Okay, sa atong lingaw-lingaw dahil nalimot mong taghataga niya. Sa atong unang lingaw-lingaw, ilista. Kaya ato nang hapo-hapon ang atong binuhi nga tuko. Sa atong unang lingaw-lingaw. Huwag gandong ato ng lingaw-lingaw karong buntaga at ang atagin yung ikadua o ang ikatulo. Okay, renta sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw, pamati kay ato ng yatag ura-urada. Lagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19, Aris, successful ang imong paghimo sa imong project. Swerteng numero or lucky numbers og color of the day 521 og cobalt blue. Abril 20 hangtod Mayo 20, Taurus, daggan ang imong workload karon, lucky numbers og color of for the day 175 og almond brown. Mayo 21 ang tunon nyo, 21 Gemini. Malipay ka sa meaningful dialogue sa bagong friend. Lucky number, so color for the day. 512 og blue. Hunyo 22 hangtod Hulyo 22, Cancer, na asay mo ang good luck sa imong future direction. Swerte ng numero color 198 og Mango Orange. Hulyo 23 hangtod Agosto 22, Leo, maabot ang opportunities aron ma-improve ang imong financial freedom. Lucky number, so color for the day 318 og blue. Agosto 23 hangtod September 23, Virgo, himuon nimo ang imong unfinished agenda. Lucky numbers og color for the day 372 og lavender. September 24 hangtod October 23, Libra, ang meeting sa business adunay good results. Lucky numbers og color for the day 123 og persimmon ring. October 24 hangtod November 22, Scorpio, adunay unexpected business opportunity. Lucky numbers og color for the day 138 og gold. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, mag-like sa mga sales stock sa investment. Lucky number, so color for the day 414 og Wisteria Peng. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, maglikay sa paggamit sa imong credit card. Lucky number, so color for the day 352 og Lemon Green. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, kinahanglan practical ang imong business dealings. Lucky number, so color for the day 598 og Pumpkin Yellow. Pebrero 19 hangtod Marso 20 pieces, mas maayo kon conservative ang imong attitude sa business. Lucky number so color for the day. 943 og Scarlet Red. Og gadong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalok na kabalo na gyud mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gyud mo og sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gatod kanato sa Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee ug Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug motambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa high blood, lanat, diabetes, arthritis, taas sa kolesterol, dili katulog. Og guban pang masakit nga gambing sa yung kalawasan, wala na tanan sa Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available lang itong Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Bajan, Botica, Santo Niño, Aligra, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, and Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Diya sa Lagitrin Pharmacy, H&H Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy, Ronda, Belcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Botica, Marga. Dias Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidra Crisier Pharmacy, Ogdesa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Maugida, ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule Dinda Dapita. Og Dinis Negros Oriental available sa matong Amigos Coffee og Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Diya sa Aix Pharmacy, Tayasan Pharmacy, og Angel Pharmacy. Good news sa mga users sa Amigos Coffee ug Amigos Capsule, adunay pabuhagay or padaganay empty box sa Amigos Coffee. Ang pinakadagan, makadaog og 10 mil, ang ikaduwa, 2-3. Ang ikaduwa, 5 mil, ikatulo, 3 mil, ikaupat, 2 mil. Og sa ikaduwang papromo, padaganay empty blister sa Amigos Capsule. Ang pinakadagan, makadaog og usa ka sakong bugas, ikaduwa, tunga sa sako, ikatulo, polo, kakilo. Gikan lang sa tagdumala, walay lain si Idol Angel Bless. Yes, so. Nagyong tigom-tigom, marag na yung mga empty box diya kay basig usam mo sa mga mananaog og 10 mil. Sus, pagkasyurtiya og makadaog mo og 10 mil kapisos, nakapangapina, nakakwarta pa. Nagyong libre na ang palitok. Bugas og sudan. Anong 10 mil, di na gina mahurot gani. Pahit kag bugas og sasako, sudan balig 500. Ah, dako-dako pag sobra. Nagingon maka shopping pa adto sa mall. Okay, tara, 38 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa mga nangapiron may pagpangapi. Nagingon ang uban katimpla ng kape, ang uban katikoko pa kay gibati og katugnaw. Katawan na lang bata. Sa mga gatiko ko diha, tikaka na. Sa mga gatikongkong, tikangkang na pod. Ay, magsiktikongkong kay inyong ginawa, abot sa bongbong. Pero magtikangkang gani mo, inyong ginawa, abot sa kisame.
2: Sa matag Domingo,
1: mulugsong kamig mo simba. Nagyong kinabuhing bukid doon. Dito sa layong bukid, may payag kami nga gamay. Ahay. Kinsay nagpuyo dito, si tatay raog si nanay. Unsay ilang trabaho, maghimo lang og bata. Aha. Ah, siyempre, ang bukid masikat. Alas 6 pagani, buntag. Alas 6, buntag na. Alas 6 pagani sa gabi. Eh, unay giingon nga, tugnaw na ba ya? Sige, go on, make baby. Adar mga siya. Tugno ba ang kagabi o sa may buhatot. Okay, taras sa 5:40 na sa kabuntagot. Dali araman sa oras. Standby sa ta. May ina na buntag pangkabayan showcase. Region nga. Balik-balik at ang atang ramo kayo. Balik-balik pa si... Mabalik pa si Bayre ng taon-taon.
3: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta maka-state og tumar ani.
3: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
5: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
6: Pagkagali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sina sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
5: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabat tion, pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya ma'am. O, daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
11: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay. Noong users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nai?
12: Merna Bromo.
11: Pila edad nai, kusga nai?
12: 60.
11: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nai?
12: Dugay-dugay na yun, pagsukuan-ani.
11: Pagsugod
12: so
11: yun?
12: Sugod, oo.
11: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa may mong gigamitan?
12: Sa akong high blood, o sa akong ban, high blood po niya. Karo ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
11: Ah, okay. Sa una dahil nai?
12: 180, 200.
11: Muna yung blood pressure ni mo?
12: Oo, bisag ainom pa ko para sa high blood.
11: Karon wala na kay lagi?
12: Wala, wala jud.
11: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
12: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
11: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
12: Matuog.
11: Barangay.
12: Barangay, oo.
11: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
12: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
11: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
5: Mga penata!
13: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pa 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Dragon Fruit Plus 650 mg.
16: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
15: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
18: White Nights Dumaguete Pension House
17: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
18: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
17: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
18: White Nights Dumaguete Pension House.

0: on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik tayo sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ng Higala sa Kagidad. Hindi nilang siyang paborito yung stasyon and 10.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, sa ato ikaduang lingaw-lingaw karong buntaga, paminaw pamati kay ato nagyatag ura-urada. Ato na pong apuhapon ang atong toko para muti ko. Sa ato ikaduang lingaw-lingaw. Agad na itong ikaduang lingaw-lingaw karong buntaga. Napat ay ikatulo at ang atangin ninyo niya.
2: Leeg mo, iyo pa paling-paling, ang baywang mo, iyo pa kendeng-kendeng, ang braso mo.
1: Okay, ito sa itong swertres result karong buntaga. Pamina pumati, kaya ito nang yatag ura-urada. Datong swertres result kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon 117 117 sa alas 5 sa hapon 164 164 og sa alas 9 kagabi 435 435. Og gadatong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Kadtong mong swertres gatod ka nato sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangitaw, girbal nga baratong epektibo na. Aniya na sa atong masoking butika ang nabantog ug maski pabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili ka maya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balati ad ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw lata nga imlawas mubigay panalipdi kanunay pag Dragon Pro Plus. Osbon ko pag Dragon Pro Plus Herbal Capsule, mapalit si masoking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idara na alas kasayuran ng kasagarang inungdat sa pagsakit sa tumabukong tuhon, malutan o gang pagbato o gatritis, rayuma, guban, patungod, ganas, kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi del Caline vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, amis, pagyud ka. Mapalit sa iyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo to herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipailay lang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Pro Herbal Coffee, dunay dosi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Pro Herbal Coffee, lami ano palit si masoking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika o tindahan. Mayang buntag din na Mamel Galios o sa sasnaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tama sikat kay buntag na. Yan ang pagbangon, importante gina para kita makatrabaho. O na'y rason nga, kinanglan kita nga mo bangon. Bangon, bangon, bangon. Okay, ito na si Criticize Minuto, sumunod makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Arita sa atong balitang Arita sa atong balitang sports karong buntaga. Bagdad sa kusog, bagdad sa utok, bagdad po sa puson. Ila, wala magusik og oras sa iyang preparasyon. Mag-exercise tayo. Usak adlaw man siya mitugpas sa New York, gisugdan dayon ni Pinay Tini Star Alex Ila ang iyang pagpangandam alang sa US Open. Ang katapusang Grand Slam event ni Ila karong tuktuiga ipaygayon gikan sa Agosto 30 ngadto sa September 13 dito sa Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows Corona Park sa Queens, New York. Adtong labing adlaw ang 21 anyos nga si Ila, nakit-an nga nagtraining dito sa Arthur Ashe Stadium, ang kinadak-an nga tennis stadium sa kalibutan. Ang Pinay World number 20 gipaabot nga mamahimong usa ka seeded player sa torneo. magkadtong atong balitang sports karong buntaga. Kadtong mabalitang sports yato gato sa Shiba Essentials. Sakit ang kalawasan tumaran na dugtambal sulay ang natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shiba Essentials. Ang Shiba Essentials oil nimo sa virgin coconut oil.
2: Umaga, maaga kang gumising at agad magjaging
1: jog. Virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maumasagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic tungod kay adunay chlorhexidine acid nga makita sa bisyo. Ya plus nang kini sa apektado nga parte sa imong lawas sa banan ug masay. Shiba Essentials oil ang plus nga humot og epektibo. Shiba Essentials oil, palit sa masok kay botika og tindahan. Ako ito na sa alas 5.58 so nagigid sa kabuntago. Nagigid tayo kong oras. Mabay na ta. Okay, sa tanantanan na itong makigalaro ng naminaw sa studio, may buntag ka din yung tandaan.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Nagigid ang pagbangon, importante gina para kita makatrabaho. Walay rason nga nung kinahanglan kita nga mabangon. Palag ka po yung lawas. Importante kusgan region ang inyong armas. That's the important. Don't tired. Okay, destinasan original visa yung manok. May pagkominar lang anda, Jojo Serinyo, Jessica Serinyo, Jessica Serinyo, Fighting Katipay, og Libos Channel Nugina Kabanso, good morning, good morning. Og des, barangay Poblasyon Tayasan, may puntang Libos Jirjo Snabdos, og ni Madami Riad, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Og des, sa Itzaran Piso Office, may puntang ni Piso Manager, Madam Chris Miramiris. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Og diyan ni Boyax Barbershop. May muntag ni mga Boyax Barbershop.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Lamik yung umasay sir si Boyax. Og diyan sa barangay Magtotayasan. May muntag ni BRG Balasabas diyan. Atong higala ni kausana ka-Amerikano og buhok. Na yung rason nga mag-English speaking na si BRG. Kay maulaw ko na siya. Magbinisya siya niya. Iyang buhok, Amerikano na. Magin English na yung kuno siya. Ala, diag di ko na makasabot. Basta kay English speaking na ginis by RG. By RG Balasabas. Ang gugma, perming labas. Kay ang iyang asawa, walang kakupas-kupas. Kauban siya kinikananas lang Madam Tikya Balasabas, nung Turo Balasabas. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Ang lewa nung Johnny Bainosa diya, nga loud and clear kayong staridyo. Ilang nunoy booking kito. Og sa tanan-tanan, ilang silingan din na dapita. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Boss Dindo dia, Boss Dindo Abrensilio, ang atong higala nga usa ka vlogger. Gaining na po ni Milyones. Boss Dindo, pang-share sa imo ang earning boss. Wala pa ba? Wala pa na ako ma-withdraw ba? Wala pa na yung ma-withdraw ni Boss Dindo. Kauban sa asawa ni Boss Dindo dia si Ma'am Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Ang pagbangon, importante yun na para kita makakaligo, makakaon, makalaag o motrabaho. Unay giyon mo bangon sa sayos kabuntagon, mga pe. Para abtikusgan ang atong lawas. Kape sa umaga, kape sa gabi. Og niya sa sityo, prinsa, may buntag ni Madam Chusi Grapa diya. Ilang di Jibarek. Og ni Dondon ni Bradilia diya nga malipayon perme. Kay pinalitan maglulipap siyang asawa. Bay Dondon ni Bradilia, mga taglulipap bay Don. Oday nga, smiling face kinis by Dundon. Huwag may muntag mo ni Consuela, Consuela si Missouris, Madamid na Tirano, ni Third Police Major, Marjini Tirano, Missouris. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Huwag sa atong Kapitan Dinis Barangay Kabulutan, may muntag ni Kapitan Ayan Tirano. Kaban siyang kapikas, sinakinaboy by Gardner No. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Huwag siyang tindiras to sinuans lang Madam Jima. Hero Diaz. Kathleen Dama, Milsa Ganaganag, og Mikmik Booking Kito. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag. Adtong adlaw Bernes ug Sabado, anak walang puso ditong gipagayon nga pag gipagayon nga walk through sa kalahi, pagsusi sa mga kadasityo, sa mga lugar nga mga rest, kanang maigo sa maigos baha o naibagyo, maigo sa mga katalagman, labi na ng balod. Unang maigo, basta na yung balod, siwol mo ko na yung maguba, yung maguba ang dalan. Nagmalapuson yun ang ipegayon ng walkthrough, paghimog mapping. Pinalawahan to sa kalahi seeds. Ilang ano ba EDC ilang remark og ni Engineer Lima, pinakulalo sab sa atong mga barangay officialist sa barangay Kabulutan, ilang kapitan ayan tirano og ni Kunsyal Vic Marmura nga mogay nangusog sa kusina para pag-prepare sa paniugto. Kunsyal Vic Marmura, good morning Shal.
3: Bangon.
1: Alang Marnie Rodriguez, alang Kunsyal Roslyn Javier, good morning.
3: Bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na. Og ni Kunsyal po na, Kunsyal Elvin Di Bagyo. Usasin ni nga, kuyog mo ni si Kunsyal. May buntag na Kunsyal Elvin Di Bagyo.
3: Bangon.
2: Kamay ay isusuntok-suntok sa
1: okay, wala kita yung oras masikat. It's time to see bye-bye. Sa ngalan sa atong station manager. O sa tanang katapusan di ay matayapit mong tamalimot, matayning atong katapusang lingaw-lingaw karong buntaga, atong hapo-hapo na gusto mga atong tuko. Alam sa tong station manager Mr. Ayan ya nila tong tong kabanan sa buhat handos to bintet so bayro ni Bailey Brado nga mandos ug madlaw mandos pod og magabi.
4: Lamia oy, ihandos pa sige no.
1: Og sa tong kabanan nga reporter handos 38 so Sir Boyak Slabyog Cardinal. Ako na lang mingon atong alagaran ang labang makagagahom sa mas pag-alagad kina dinay kada to. Og madapod pon magdugdog lagyapon tagbalik sing tagsatag sa Kamo Radio same time same station. Only writer of Pibre TG Station Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, lasais, 5.
9: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
10: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Chuko Mix.
11: 1 plus 1.
12: Go!
11: 2 plus 2.
12: 4.
11: 4 plus 4.
12: 8.
11: 8 plus 8.
12: 16.
11: 5 plus 4.
12: 9.
11: 5 plus 5.
12: 10.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. Lasais. Otso. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.

sa makausap pa mayong buntag na usap ka natong tanong. Mayong adlaw, may buntag naman. Mayong adlaw, mga kaastasan. Kumusta, kumusta nga to ang

paghisgot-hisgot sa mayong panglawas. Muna kitawag og labyog-labyog sa mayong panglawas, mga igsoon. Kininyo mo ang amigo sa kahanginan. Uyaks, labyog, makiguban, usap ka ninyo. Aron nga mo ato na usap, mga igsoon. Sa mga kasayuran o mga balatian, nga angay na itong likayan, mga igsoon. Tungod ka, inining panahon na,

Libuay girang tanan. Wala mag-amping tas tong panglawas karon mga igsoon, labi na ini nag-usab-usab nga classes panahon. Oh, nagka-high-tech mga igsoon ang kalibutan, nagka-high-tech sa ning mga sakit. Ang uban mga igsoon, bisag bata pa, sugatakingking na. Kaduot-duot nas mga tilos. Duot-duot nas mga kuto-kuto. Ah, standby mo mga igsoon. Ah, standby mo karon taon-taon. Kinimang tulumanon, yatod kinato sa Astasan, ang pinakakusgan o pinakabago. Mahirbal sa Pilipinas karon mga igsoon.

Pansinin pa nato isgutan mga igsoon ang sakit ron nga hyperacidity. Ah, balakan sa nato itong mga igsoon. Hoy, pangupot, pangupot, kimahulog. Kopti ng puro lugbag, ah? Aron di mo lagpon. Ani, ah?

Kuntek ini alang kena tung dua. Edito gihimugso ang duhata kagugma nga timus. Bisa nang nipis na mga dalunggan ta kay sudan ta sige la ginamus. Kibahayan ko ang langit nga nung ikaw wala na sa akong kiliran. Bendisyon manaman unta sa simbahan ang nakakulang.

0: lang ya. Hello guys, standby. Karong tatuan mga igsoon atong isgutan kining sakit nga hyperacidity. Magsama ning hyperacidity mga igsoon. Standby mo diha. Kini atong pag-isgutan sa atong pagbalik.
1: Okay, may adlaw na itong tanan. Itong may dami karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gininyo. Kung unsay inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Maong gyud nay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
3: Love you, Boyax, on air.
0: Okay, ongoing kaya't balik na sa itong pagpanag-uban. Ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Kitigya po si Boyax Labyog. Alap, ay motang na mo niya. Kaya ito ang hisgutan karon mga kaigsoonan. Hining sakit nga gitawag og hyperacidity. Unsa man ning hyperacidity? Kining hyperacidity na ila sa disyang gitawag og acid dyspepsia or acid reflux. Unsa man ni siya, no? Kining hyperacidity or acid dyspepsia or acid reflux. Mao ni siya usa ka kondisyon diin ang atong tiyan. No, ang atong tiyan mga igsoon mo pagawas og mo produce og hilabihan kadaghang mga acid nga gitawag og hydrochloric acid. Onya kining excessive acid mga kay

uban ang abuyon gani, no? Uban mo collapse gyud mga kaigsoonan. Ilabi na kon taas kayo or gitawag og kanang makasugata na sila nining gitawag og hyperacidity. Naon sa may mga sintomas ani nga aduna ikay hyperacidity? Una, kining gitawag na tog heartburn. Heartburn mga igsoon. Unsa man ning heartburn? Dili nasunog ang imuhang kasing-kasing, ha? Sige, ingon ka, sir, unsa man ang heartburn, sir? Kana nasunog ng kasing-kasing? Dili, kining heartburn mga igsoon. Mura gidabdaban ang imuhang dugan. No, ang imong chest mura gidabdaban. Din mahitabo kini inig human imong kaon. Oh, muna gitawag na tog heartburn. Oh, na muna sa unang sintoma mga kaigsoonan nga ano aduna kay or na kaning gitawag og hyperacidity. Oh, muna yung unang sintoma, ikaduha. Acid regurgitation. Unsa man siya, acidic or bitter tasting fluid moving back into the throat or mouth. So, kabantay ka ni nga, wala, ta hyperacidity na sad ni. Kaya ang imong laway,

pait niya aslom, inigpanug abni mo no, aslom niya marmidyo pait. Ang imuhang kuan muraga no, basta kay ang imuhang pagtilaw or ang imuhang kasi imuhang laway aslom kayo no. Labi na inigpanug abni mo, medyo aslom niya pait-pait mga kaigsuonan. So mo na unang ikaduhang sintoma nga anaa ka niining hyperacidity. Ang uban mabuyod or musuka gyud. No, ang uban mabuyod niya magsuka. Makaingon kang sa managoy ko ani nabuntis ang managoy ko ani. Unya may mababae kay mura tag magduda nga buntis gid ko ni siya. Unya kita mga lalaki alangan pod og mabuntag no nga mabuyod ta niya magsuka ta lang magbuntis ta. Na, dili na siya batang suludana basta laki, barang na. Ay kuya, mga igsoon, ang lalaki mo mamuntis kay barang gina. No, so muna, no? Ang ika-upat mga kaigsoonan na sintoma nga anaa ka niining hyperacidity, bloating or feeling excessively full. Bloating, unsa man ang bloating, magbuto na imong tiyan, murag, murag puno, rasigi mo ang kanang tiyan. No, bloating na, magitawag na siya o ka na bang sigrag buto di mong tiyan ba? Paminaw ni mo, murag puno, gukay sige mong tiyan. Kana siya, usa na sa mga sintoma nga hyper, doon na kanining hyper acidity mga igso on. Ika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ika unom.

di ka kasabot sa imong gibati, labi na ibabaw sa imong tiyan. Diagis imong kuto-kuto. Onya belching or gas. Sigag panugab kay purag puno og hangin ang imuhang tiyan mga igsoon. So muna siya maoy, tawag na itong mga sintomas nga anaaka nining hyperacidity. Now, sa may mga inungdan, good mga igsoon, nga nung ang usa ka tao magkasakit man nining gitawag og hyperacidity. Muna yung mga factors nga nakaingon. Una, eating spicy, fried, or acidic food. O pagkaon, o kanang mga halang, pinirito, o kanang mga acidic na mga pagkaon. O na hinungdan, nga nung magka-hyperacidity ka, kay pasaga na kakao ka ng halang kayo. No, kisa man ang hiliging mga halang niya. Sulayin ninyo anang gabi, kaon mong halang, liba pagkaugma, kanin mong kuto-kuto. Magsakit yung mayo, no? Kaya magka-hyper yung ka. Muna hinungdan niya nang kana mga hilig ng halang pag bantay-bantay, malikay-likay, tanyana, no? Kana mga pinirito. Labi nagpunog mantika, mga igsoon, kakita rabag yun, puro pinirito, pinirito, pinirito, rabag yun ato, agyon nga. Ganahan, o ilabi na nining pagkaon, nining mga acidic foods, mga igsoon. Nakabalo na mo na ugusan ng acidic foods. Ikaduhang inungdan nga nung magka-hyperacidity ang tao.

nang magkaon ka nga paspas kayo nga imurang gi turuntulon ang pagkaon wala nimo usapan. Muna hinungdan mga igsuon nga magka-hyper acidity ka. Kanang yung pasagad yung kakaon, nga daghan yung kay mong kanon, no? Oh, daghan kay mong kanon, bisa gabusya na imong tiyan, hala kaon yan. Berti na naghana na imong gikaon mga igsuon. So, di yun maayo ka na bang daghan na imong kanon. Basta mga butang gani, mga kaigsuonan nga kanang kapin or exist, di yun na siya maayo. Biblically, yun na ang giingon diha. Kaya ka nang mukhaon, tanga paspas kayo nga. Dili na ito usapon, halos tunlo na lang kita na. Pagani, pagbaang ni mo, pagpakal ni mo, gitulo na ni mo dikta ang pagkaon. Muna inungdan nga magka-hyper ang usang katao, no? Ikatulo, kaning stress or anxiety. Sige, kining ibalik-balik lang kining stress o kining anxiety, mga igsoon, ka na mong sigitag kabalaka. No, magsigitag kabalaka. Ano kung mabalaka mong kita, mga igsoon, nga? Basta na kay pagtuos, Ginoo. Isalig ras Ginoo ng imuhang kaugmaon. Mana tay mahimo ana no ato ra isalig sa Ginoo na. Kunang likayan ato nang stress o kanang anxiety. Lain pa nga hinungdan mga igsoon ining gitawag nato hyperacidity kining smoking or excessive alcohol consumption. Ang kanang kusog kayong manabako, kusog kayong muinom nga murag kamil. Ilimnong makahubog nga murag wa nay ugma. Mura nang mahurot ang mga ilimnon nga makahubog pagkaugma. Mosa na hinungdan nga no nga magka-hyper ang usa ka tao mga igsuon. Muna di ano, mutoy pipilak ang mga daghan pa mga hinungdan nga no ang tao magka-hyper acidity.

0: Tanbay sa murong taon-taon, mga igsoo, no? Kanang mo commercial sa ta. Inigbalik na to atong hisgutan kung unsa may ikatabang sa produktong astasan sa mga tao nga nakasinati inining itawag na itong hyperacidity. No? Ato nang hisgutan karon inighuman naman sa pipila ka mga painom-dom. Standby.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, highest xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
1: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Labyo Boyax on air.
0: O, sa kadlaw niya na mga igsoon, istoryana is Buyax o si Kuan, kining si Burikdat. O muna yung nahitabo. O, day, Burikdat, naon sa mangkaday nga suko, mangkaday mong naong day. Ay, gisapot yung ko Buyax, gisapot yung kurong buntaga. Ano man lang iday nga gisapot magkarong buntaga, day? Alangan, maglagot yung kuan yung mga lalaki, no? Maglagot yung kuan yung mga lalaki. Ngayon ka naman lang, iday, lalaki rin ako. Agawas ni mo Buyax kay buutan man kay ka. Anong kalagot man ka, day? Hilasan ka ng ubang mga lalaki, kugihan kay mamili og chicks. Ha? Ilan yung piliyon ka na yung puti, slim, mga guwapa, o niya, nindot yung kay mga lawas. O niya, ano may problema? Hilasan kay ko. Eh nga naman, hilasan kay ko kay pilian kayo og babae, puti, slim, guwapa, o nindot og lawas. O niya, pero ang naong, sus, buradyog, binangkal. Ay! Ibati! Hilasan ko, ang naong, buradyog, binangkal. Ay! Hala, balik tayo mga igsoon. Sus, na-stress kis Burikdat mga igsoon, okay? Pagulbo lagi siya, kay hilasan ko na tayo mga laki, pilihan kayo, slim, guwapa, indot og lawas, ang naong urag binangkap. Alala, sige. Balik tas na pagparag-uban mga kaigsoonan, no? Nya, kagania, totong isgutan na sa mga hinungdan, mga kaigsoonan, o sa mga sintomas, nga no, ang usa ka tao magka-hyperacidity, no? Karon itong isgutan, unsa man ito paglikay, nining itawag na ito og hyperacidity, mga igsoon. Itong isgutan. Karon, malikayan na ito nga magkasakitan nining hyperacidity, adi na yung mga tambag, mga kaigsoonan. Una, eat smaller frequent meals. Large meals can increase pressure on the stomach, leading to acid reflux. Mukhaon ta, gamay lang. Kay mukhaon mo kukaog daghan, good. Makapa-increase na siya, no? Makapa-increase na pressure diya sa atong tiyan nga mo na hinungdan na nang itawag na itong acid reflux, mga igsoon. Ikaduha, nga imong buhato, narumalikaya na ito ang hyperacidity.

acidity. Kung sa may likayan nato ang mga pagkaon, una, kanang mga halang ang mga pagkaon. Likayan nato na, kayo muna yung magkapa, trigger nato o gitawag nato og hyperacidity. Ikaduha, likayan nato ng mga pinirito kung mahimo. Kung mahimo, niya kay di man yun mahimo, aw, bahala ka. Okay, kita rabag yun, pinirito mga igsoon. Muna di ha, likayan nato ng mga pinirito, sus, kita rabag yun, lamia rabag yun ng pinirito, ilabi na ng mga fatty foods. Mga fatty foods, atong likayan na kung mahimo, no? Ikatulo nato nga likayan nga mga pagkaon nga makapatrigger is kining citrus fruits and juices. O kaning mga pagkaon nga aslom bitaw kana mga citrus fruits o kana mga juices nga aslom kayo likayan nato na kay makatrigger gina sa gitawag nato og hyperacidity. Lain pang likayan is kanang tomatoes and tomato based products. Tomatoes and tomato based products. Lain pang likayan kanang chocolate. Kanang mga chocolate mga igsoon. Lain pa kanang caffeine, kanang kape. Attention sa mga kusog may mga pi. Kusog mga pi. Mapuno hinungdan na yaning hyperacidity kanang kusog tang mga pi. Kanang mga tea. Dayon carbonated beverages. Sa mga carbonated beverages, mga soft drinks. Kita ko sukay ng mula-la o soft drinks, no? Not knowing nga muna'y makapa hyperacidity sa usa ka tao. Lain pa is kining alcohol. Di ginato. Mainom ta mo na hindi kong naging drink moderately. Kita ko makainom mga isoon. Halos hotdog ginato ng kuhaan ka ng ilimnos tindahan. Hotdog niya tag-ilimnos. Lain pa mga igsoon na kaning mga alkaline foods, mga foods like bananas, melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits can help neutralize stomach acid. Kanis yan, no? Kano na to mga igsoon, kanang mga alkaline foods. Kung saman eh, like anong bananas, mga melons, oatmeal, green vegetables, and non-citrus fruits. Mapuno man kapaneutralize sa stomach acid diha sa to ang tiyan mga igsoon, no? Muna diha, no? Bantayan ninyo, ha? Bananas, melons, oatmeal, green vegetables, non-citrus fruits. Muna yung makatabang na maneutralize ang stomach acid. Muna diha, no? Lain pa is kining maintain healthy eating habits. Sa may buhato na to, ani, chew food thoroughly. Kita ba, o kanang mukaon gani tayo, natug-usap ng pagkaon, dili kay katuluran imo giusap, dayong tulon. Ayo, natug-usap ng pagkaon, aron nga, kay kanong di mago na ito, ay usapon, ugmaayo ang pagkaon, mga gisulos itong ba-ba, muna inungdan nga magka, doon na tayo kitawag, o, indigestion niya, niyo, dito sa toang tiyan. O niya, ikaduha, avoid lying down after meals. Kanabi tang iniguman natong pagkaon mga igsoon dayong mo higda dayon ta likayan ginato na siya aron nga munay gayon nga wait at least 2 to 3 hours before ka mo higda no aron nga ma usaban to allow proper digestion. So inigumato ka on dili ta mo higda tabuto na to nang duha nga tus tulo ka oras kung mahimo usa ta mo higda aron nga mo doon na tayo gitawag og to allow proper digestion. Dayon, avoid overeating. Kanang pagkaon ng daghan ato ng likayan, no? Kanang mukaon ta nga igo-igo lang gyud pod. Nayo ba yung mga tao nga hotdog labi nang usa ka kaldero? Likayan nato na ha. Mukaon ta nga kanabang kanalang igo lang gyud, no? Eat moderate portions and stop eating before you feel overly full. Amino imong busog na ka, undang na. Na may uban nga bisag busog na, birader ka. Resulta mga igsoon, acid reflux, hyperacidity. Diha na, magduog-duog na skuto-kuto pagkaugma, gilapan, magduog-duog na stilos. Onya, ang buhato nimo, stay hydrated. Inom kag dagang tubig. Aron nga, ma-reduce ang stomach acid build up. No? Avoid carbonated and sugary drinks.
Lain pa, i-manage ang stress. Lain pa, quit smoking and limit alcohol. O, kanalaging kusog mo na ba ko? Di, hoy, pangundang na ta, hoy. Pangundang na ta. Ngayong, avoid tight clothing. Kanabitang hugot kayo ng imuhang kuan, kanang bakos. Dilipon maayo ng hugot kayo ng imong bakos, mga igsoon, diya sa... Kaya nga no, kay kung hugot kayo ang imong bakos, mamukmuni mo kaingon nga ma-put pressure on the stomach, can put pressure on the stomach, unya increasing the risk of acid reflux. So kana tong bakos, ato na pong luag-luaga gamay. Dilipod kay hugot, ragyo kayo pong pagkataos ng bakos, unya ma-pressure mo na tong tiyan. No, muna inungdan, aning gitawag na to, o grisgo diha sa acid reflux. Lain pa is elevate your head while sleeping. Kana matulog ta mga igsoon, i-elevate na to, ano? Islant na to. Dili kay matulog ta nga kanang walay unlan. Kaina po nang matulog ta walay unlan, no? If you suffer from nighttime acid reflux, elevating the head of your bed by 6 to 8 inches can help prevent acid from flowing back into your esophagus. Muna na siya explanation, ana. 6 to 8 inches aron nga dili mo flow ngadto sa esophagus ang acid mga kaigsoonan. So mo toy mga tips aron nga malikayan nato ang hyperacidity. Unya sabay katabang sa astasan ining atong gitawag og hyperacidity. Atong una-unaon mga igsoon nga ang astasan dunay sangkap nga gitawag natog astaxanthin. Ang astaxanthin maka-reduce gyud siya og gastric inflammation. Oh, muna yung ingon niya nga maka-reduce gud siya o gastric inflammation, mga igsoon, ng astaxanthin.

sa ato ang tinae mga igsoon sa astaxanthin. Onya makapadikrisya og acid production ang astaxanthin. No? So makapadikrisya og acid production. Okay, kung more ang acid nato, munang gitawag nato og hyper. Onya improves digestive function. Amo na kanindot sa astaxanthin mga igsoon kay makapa-improve siya sa digestive function. O kanang paglinis ato ang pagkaon mga kaigsoonan. So unsa pa ba gipaabot ninyo diha? No, ay na mo pagdugay diha, pamalit na mo og astaxan kay ang astaxan adunay sangkap nga astaxanthin. Labi na mga naghambin diha og kanang hyperon bitaw. Mga hyperon diha ay na mo langan-langan palit na mo og astaxan. Kaya ang astaxan adunay sangkap nga astaxanthin nga ato natong gihisgutan nga makapa-decrease ang acid production, makapa-improve og digestive function, makaprotect sa stomach lining og makareduce sa gitawag na to gastric inflammation. Why ang aing kabalak-an ang astaxan tungod kay FDA approved ni og halal certified? Ayaw mong kabalaka na mga igsoon. No? Ayaw mong kabalaka sa astaxan kay wagyo tay kuyaw ani kay FDA approved ni. O niya halal certified ni sa atong mga kaigsoonang Muslim. Una-una na to nga ang hyperacidity

Usa tambag ning inamigo, no? Papalit ang ato ang astasan nga mga produkto sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System o sa mga butika. Wala na tayo panahon, kini na lang si Buyax Labyog. Manamilit na lang kaninyo, pinagis pag-ingon. Lawas ta ang pingan kay maurag ini atong puhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gopo?
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
10: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
11: Okay.
10: O deyon, lamay po ang katulog.
11: Karong,
10: katungo pa ka tilaw.
11: Katilaw
10: sila. Kanang katulog.
9: Mga penata! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, ano, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nance Coffee. So, dili lang Nance Coffee, apil pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
7: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
8: Ako si Larry Madria, kapag-ipudan, kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito sting sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero, pagsamay gina ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang ginapagtupo. Tapos, bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa kanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital, ipikibog ito.
7: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede regdi mo ning suwayan, Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
12: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
13: DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
16: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
18: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin. Kaya ka, meron akong kita ang drive ko. Banja size lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
13: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
19: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
20: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
21: Star Radio.
20: Basta naka-star, sikat.
21: Feel the music, Star Radio.
20: Oras sa Star Radio. Lasais. 56.
22: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day.
23: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
22: Og siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer ang atong Remind Choco Mix.
0: 1 plus 1
1: 2
0: 2 plus 2
1: 4
0: 4 plus 4
1: 8
0: 8 plus 8
1: 16
0: 5 plus 4
1: 9
0: 5 plus 5
1: 10 My name is Maria Alina Sabel F. Ion. I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
22: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Uy, do! Kano sa mga naabot do?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa lamre ani ron.
4: Wala na dong kay dugay na kuni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang mga? Ano ka? Sina ka?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
24: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
19: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
20: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
21: Feel the music, Star Radio!
25: Oras sa Pilipinas, alas 7 em punto.
26: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
27: handos balita
26: handos balita
27: handos sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
26: og karon aniya kining tighando sa atong mga balita Ronnie Librado
27: handos balita
26: handos balita
27: handos balita
26: handos balita
27: handos balita
26: handos balita
27: balita
25: mga kahandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban
26: Ronnie Librado
27: Handos balita,
26: handos balita.
25: Kini ang maong tulumanon nga handos balita dungan nga madunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggar sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
27: Handos balita.
25: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon og unya.
27: Handos balita.
25: Anyan na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
27: Handos balita.
28: Headlines. Headlines.
27: Handos
26: balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Medical mission gibahibalo sa El Jutayasan para sa mga residente sa upper barangay apan limitado lamang sa 300 individual. Mao kini ang gibahibalo ni Municipal Health Officer Doctora Cheng Sunyiga.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Project Lawa at Benhe, 250 kabenepisaryo sa Tayasan nagsugod na sa 15 kadlaw nga pagtrabaho. Mao kini ang gibahibalo ni Municipal Health o Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr.
26: Andos balita.
28: Headlines.
25: Samtang gibahibalo sab ni Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr. nga ang PCE Medical Mission sa Tayasan alang lang sa 300 ka nakalista nga mag-uma o glabi ikan sa 7 ka barangay nga nasulod sa GIDA diha sa Tayasan Trading Post.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Voters education sa Kumilek Tayasan sa Barangay Tamaw nagmalampuson.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Klase sa Kanlaon City suspended og hapong adlaw tungod sa baho sa sulfur og asphalt.
26: Andos balita.
28: Headlines.
25: Sa Ayongon, si Abigail Kalihan sa Tampokunto i-representar sa haras sa Negros Rental 2020.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Bakong andam na para sa Sagarbarias Night karong gabi.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Number 3, regional most wanted tungod sa kaso nga qualified rape gisikop sa Bayawan City.
26: Andos balita.
28: Headlines.
25: Sa Giholngan City, duha ka lalaki nga naghantak gisikop sa PNP.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Tulo ka individual gisikop sa Siaton tungod sa gikaingong tong its nga dunay pusta.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Dulan 11 milyon ka Pilipino nakabenepisyo sa grand program matud sa DILG.
26: Andos balita.
28: Headlines.
25: PBBM nakigtigom aron hisgutan ang sitwasyon sa baha sa Central Luzon.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Senate nagtan-aw sa 5 ka tuig nga termino para sa barangay og SK officials.
26: Andos balita.
28: Headlines.
25: Founder sa Evergrande nga si Hui Kayan gisintensihan og tibo kinabuhi nga pagkabilanggo sa China. Samtang US envoy naglaro sa ihang pamahayag bahin sa Golden Heights.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Boxidor nga si Sulane Tet gipusel patay sa South Africa.
26: Andos balita.
28: Headlines.
25: Steve Lince nakikhimamat sa iyang mga paryente diri sa Pilipinas.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
26: Andos balita.
28: Headlines. Headlines.
25: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
26: Andos balita.
25: Andos balita. Nga gihandos kanato sa astasan.
26: Andos balita.
25: Andos balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
26: Andos balita.
25: Andos balita. Balita. Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
26: Andos balita.
25: Andos balita. Adlaw karong Martes, Pitsa 25, nimaong bulan sa Agosto, tuig 2026.
26: Andos balita.
25: Andos balita. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorinio.
26: Andos balita.
6: balita.
7: Handos balita.
25: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyax Labio Cardinal og Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
6: Ronnie Librado.
7: Ronnie Librado.
6: Balita.
25: Buhandos na kaninyo sa mga labasog tinuod nga mga balita matag karon og unya.
6: Handos balita.
25: Oras sa Pilipinas, alas 7:07.
6: Handos balita.
25: Mga handos sa dili pa sa kompletong detalye sa ito nga mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa ito nga lakad sa ito nga panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa ito nga lakad sa ito nga panahon dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
6: Handos Balita Weather Update.
8: May butag sir, may butag po sa itong tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, August 25, 2026. Aduna kita karoy ginamonitor nga duha ka bagyo ug usa ka low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang una mao si bagyong Obet nga nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility alas 9:30 kagabi. Ulay kini nakita sa gilayong 1180 kilometers east northeast extreme northern zone. Sa latest analysis, posible kining mag-irog paamihanan o posible niyang mahatak ang southwest monsoon o hanging habagat. Ay kaduha nga bagyo ana sa tropical depression category na may international name nga Atlani ulay nakita sa gilayong 1760 kilometers silangan sa northern zone. Sa latest analysis, may posibilidad nga musulod kini sa Philippine Area of Responsibility sa sunod nga 24 oras. Padayon ko natong ginamonitor ang low pressure area kaning gitawag na bagyong Neneng ulay kini nakita sa gilayong 670 kilometers northwest sa Itbayat, Batanes. Sa laing bahin, ang southwest monsoon o hanging habagat ang posibleng magdala o pag-ulan karong adlaw sa Luzon. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Medyo mapanganuron nato sa madaguman nga kalangitan, na may chances sa mga isolated na pag-ulan o pagpunod og kilat gumikan sa mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay nato sa kasarangan na pag-urot sa hangin, mamagagikan sa habagatan nato sa habagatan kasadpan, din hinay nato sa kasarangan pagbalot sa itong kadagatan na nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitason. Karong adlaw, walay nakausang agil warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mutaob karong buntag, alas 8:12, na dunay gitason na 1.6 meter, samtang munas karong hapon, alas 4:47, na dunay gimubon na 0.3 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mao'y 24 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalap po niyang alas 5:30 sa hapon o masinaog ba sa buntag, alas 5:40. Mukini ang latest weather update, ika na rin sa DOST Pag-asa Dumaguete, kini si Letter Kids po, ng adlaw sa tanan.
6: Handos Balita, Weather Update.
25: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imuhang weather update.
6: Handos Balita.
25: Oras sa Pilipinas, alas 7:00.
6: Handos Balita.
7: Balitang lokal.
6: Handos Balita.
25: Mga handos, kini musunod nga mga balitang lokal. Handos ka nato sa mas gipagusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo? Ayaw na kabalaka kay ania-ania sa ito nga mga suking butika? Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung di hindi ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man uwala, pwede gid ka mo nga makatumar o ayaw hulata ng imong lawas mo bigay panalipdig yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Busan sa painyo nga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot o herbal pagyong coffee ani ana. Gipila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga parmasi sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking Kit of Furniture. Mogama sa mga furniture. Patira, katre, dining, table, pultahan, door jam, window jam, dresser, rims, divider, molding motor na makarving. Morepar sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyo mga balay. Pinag-isipakyawan system nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Booking Kit of Furniture. Naimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Ngayon pa nag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Jopri, Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila'y hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulungata Street, o ang branch 2, naimutang diya sa Bromo Street, Poblasyon. Yung Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan siya nga mga mekaniko nga sila si JR Bengkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Rojico Kayagap o assistant din nga si John Lyle.
9: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
25: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
9: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
25: Karon sa detalye na sa to ang mga balitang lokal.
9: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
25: Usa ka medical mission ang ipagayon sa lokal. Government unit of Tayasan alang sa mga residente sa Upper Barangay sa lungsod karong September 13. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Ipahibalo kini ni Dr. Mirasol Cheng Suniga, Municipal Health Officer sa Tayasan Primary Care Facility. Among medical mission, ibigayon sa NIA Nabilog Tambulan. Then ang LGU Tayasan, ubos sa Papangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III, makikitambayayong sa mga specialist doctors aron mapadool ang mga serbisyo sa panglawas ngadto sa komunidad. Lakip sa mga serbisyong igahatag.

0: maing buntag sa tanan. So karong umaabot nga September 13 adlaw na siya nga Domingo, na akitay medical mission nga pagbuhaton dito sa barangay Tambulan, particularly dito sa Saniya. Kini nga medical mission, no, gidala sa atoa sa mga espesyalista nga gikan sa ACE doctors, and then in coordination with the local government unit of Tayasan. So since 300 ka adults or children ang ilang ma-cater ang tagaan serbisyo medical, so naa kitay mga kada barangay dito sa ato ang kabukiran, no, nga atong i-master list, especially katuganing naanay mga sakit nga medyo grabe or komplikado, pwede yun na nato sila mapalista daan sa ato ang midwives, no, or ato ang mga DHWs, ato ipamalihog nga ipamaster list sa atong midwives. Bulahan matagaan sila og priority nga ma-appeal yun sila sa lista. Kay kaninga mga doctors, since specialist naman sila, so angay yun sila sa mga pasyente nga need o special care po nga maglisod o adto sa Dumaguete. So chance na ni siya nga sila na mismo maoy muari, no? So naatay mga doctor sama sa pulmonologist, naatay cardiologist, no? O naapot tayo mga pediatrician. So ato mangutana ta sa dugang nga detalye sa ato ang mga midwives kay para matubag pod ang mga ubang pangutana. So gilimit ra ni siya nga klase sa paghatag og medical kay gikan alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa mudto lang man pod sila nga naadiri nato, no, og lakip sa 300 ka tawo nga ilang pagatagaan og medical consult. Lakit na din ha ang 100 ka farmers nga tagaan po nila og deworming drugs or ma tagaan og purga. So libre ka na nga ilang igahatag. And then naapod tay dental nga mang servisyo apan 50 lang ni kabuok, no. So master list ra pod nato nga katong mga tinghanla na gyud og dental nga servisyo. Again, akong pahibalo sa tanan nga karon na siyang September 13 adlaw Domingo alas 8 hangtod alas 12 sa mudto sa katong mga tawo nga naanay mga medyo komplikado o grabe-grabe nga sakit, no, especially katong naanay mga maintenance. So pwede ta magpalista para ma-appeal ta. Kaya first come first serve na po din siya o limited na ang ato ang slots. So daghang salamat.
1: Andos Balita Interview. Oras sa Pilipinas, alas 7:19. Andos Balita. Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Gipahibalo ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. nga nagsugod na gahapong adlaw, Agosto 24, ang pagtrabaho sa mga benepisyaryo sa Project Lawa at Benhi nga matapos sa September 15, 2026. Matod ni Taob, tulo ka barangay ang nakapahimulos sa mao nga programa, diin mukabat sa 250 ka mga benepisyaryo ang makadawat og tag Jusmel 20 pesos human sila nga 15 kaadlaw nga pagtrabaho. Sa tulo ka barangay adunay nagkadaiya nga Benhi at Lawa project sites sa Pinalugngan. Adunay 5 ka project sites, usa sa Kansaya, tulo sa Praper ug usa sa Kansaluning. Samtang sa Kambudyot adunay 3 ka project sites ug usa usab ka site sa Mabigo, Barangay Lagit. Kaya naman nga opisyal na nga gisugdan yato nga miaging semana sa Municipality of Tayasan, Negros Rental ang implementasyon sa Project Lawa at Benhi para sa calendar year 2026. Diin 250 ka partner on ka partner beneficiaries gikan sa tulo ka upland barangays ang miapel sa unang hugna sa training o orientasyon. Kabahin sa

0: Special nga implementasyon ang duha ka adlaw nga stage 1 cost training and orientation nga gipahigayon yato nga Agosto 20 hangtod sa 21. Lakip sa mga hilisgutanan nga gituki sa training ang mga module gikan sa Department of Social Welfare and Development on DSWT, Municipal Agriculture Office kung MAO o Local Disaster Risk Reduction and Management Office LDRRMO. Gisgutan sa DSWD modules ang background sa proyekto, mga guidelines o implementation sa processes, lakip ang mga tahas o responsibilidad sa mga officers o membro, ingon man ang basic financial literacy. Sa Municipal Agriculture Office modules, yatagan o kahibalo ang mga beneficiaryo bahin sa farm inputs, agricultural techniques o strategies samtang sa LDRRMO gipunting ang mga pamaagi sa disaster preparedness. Gipanguluhan o gipadagan ang training ni Municipal Social Welfare and Development Officer Ria Rodriguez og sa iyang mga team. Mitampo sab isip resource person si Ms. Irene T. Montijo sa DSWD Field Office 7, Municipal Agriculture Marshal Taob Jr. og team gikan sa Municipal Agriculture Office og MDRRMO Ramel Guardario. Pinagi sa mga programa, ngihatagan og importante nga kahibalo ang mga beneficiaryo bahin sa financial management, disaster preparedness o sustainable agricultural practices aron mas mapalig-on ang ilang mga kapasidad sa pag-atubang sa mga hagit, mahimong mas self-reliant o makahimo o malungtarong panginabuhian. Ilauman nga pinagi sa Project Lawa at Benhe, mapalig-on pa ang mga komunidad, matagan og gahom ang mga pamilya o mapalambo ang mga panginabuhian sa malungtaron nga sa Municipality of Tayasan. Kaya naman nga yato nga December 2025 na himong best binhi sa Region 7 ang binhi at lawa sa Mabigulagit. O gidawat kini ni Municipal Agriculturist Marshal Taob Jr. amo nga pasidungog atol sa seremonya sa Cebu City.
1: Balitang lokal. Balita.
0: Iklaro ni Municipal Agriculturist Marshal Taob Jr. nga ang mga maka-appel sa Ibagayong Medical Mission sa Philippine Coconut Authority kon PCA karo nga September 1 mao lamang ang mga registradong mag-uma og lobby og ilang nga mga dependents nga anaa sa opisyal nga lista gikan sa 7 ka barangay sa Tayasan. Imo ni taob ang maong nga pahibalo aron malikayan ang pagkahago sa uban nga mga mag-uma nga muanha pa sa venue apan dili di ay appel sa mga beneficiaryo. Among medical mission ipagayon sa Tayasan Gabel Court sa koordinasyon sa Philippine Coconut Authority o sa Local Government Unit of Tayasan ubos sa Papangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Mukabat sa 300 karistradong coconut farmers o ilang mga dependents gikan sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA ang target nga makabenepisyo sa maunga kalihukan. Ang mga barangay nga sakop sa programa mao ang Bago, Maglehe, Dalaopon, Kinkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. Lakip sa mga serbisyong medikal nga igahatag ang general check-up, optical services, dental services, ECG, chest x-ray, laboratory services, ultrasound o blood chemistry. Yawag mga nakalista nga benepisyaryo nga mutambong sa gikatakdang pizza o lugar aron mapahimuslan ang mga serbisyo nga gitanyag alang sa kaimsog o kayuhan sa mga coconut farmers o ilang mga pamilya. Ang mga programa, usa ka panagtambayayong sa PCA o sa LGU Tayasan aron mapaduol ang mga serbisyong panglawas ngadto sa mga mag-uuma o lobe ilabi na kanto nga nagpuyo sa mga lugar nga lisod maabot.
1: Balitang lokal. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita.
0: Malampusong gipahigayon sa Commission on Elections o COMELEC Tayasan ang Voters Education sa Barangay Tamaw, gabong adlawan Lunes, Agosto 24, alauna sa hapon, isip kabahin sa pagpangandam alang sa umaabot nga barangay o sanggudi ang kabataan elections kon BSKE 2026. Sumala kang election officer Mark Concepcion Asintista, gitambungan sa mga residente sa Barangay Tamaw, ang mga voters education aron mas pasabtan ang mga lagda, prosesog mga importanteng pahimangno, may kalabutan sa umaabot nga pinili ay. Ipasig daw sab sa COMELEC, tayasan ang kapinugdanon sa aktibo nga partisipasyon sa mga butante o sa ustong paggamit sila nga katungod sa magpili sa mga leader sila nga barangay o sangguni ang kabataan. Ilauman nga magpadayon ang COMELEC tayasan sa pagpahigayon o mga kalihukan sa voters education sa nakilanlaing barangay isip pagpangandam sa BSKE 2026.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Balita.
0: Mga kahandos, kadto mga tagna og mga balitang lokal, gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, U8, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Rayman Capsule, Rayman Choco, tawa-tawa si Cervicarm Gaman og Alina Beauty Soap. Kung diin madungog resa sa Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlene sa May Alawan Amin Diantak na Zapon. O paghaman, musunod ayon ang Balong the Great.
1: Handos Balita. Balitang Provincial.
2: Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang probinsyal, gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Might and Fishbindor nagbaligya sa mga grocery sa panangunang mga kinahanglanon sa panimalay. Hingon man sa labas yung maistaw karne. Ang D3 Arbistor 1 na imutang diha sa Bulangata Street ubusan sa Tayasan Public Market samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway Corner Brahma Street Poblasyon Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor yay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita o dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalabs Chiasids and sugar can extract powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nagka-detox ka pa. Gakaraiya Store o gamian Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, foods, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, trapal o gaban pa. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraiya Store o gamian Jules General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginuman nila ni Ami Faye Amisal Julius Samison. Wonder Herbal Oil nindot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil aron matabang nimong kaugalingon gikan sa makapaagroy nga panuhot sa ingunian ng paagi imo makabot atawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa tong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista, unang-una tungod humot imo haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil, mapalit kini diri sa Tayasan sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girls, Milalud sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong balitang probinsyal.
1: Balitang probinsyal. Handos Balita. Kios Balita.
0: Isuspende gabong adlawa ang klase sa tanang level sa Kanlaon City Negros Rental alang sa kaluwasan o proteksyon sa mga estudyante tungod sa nasinating baho sa sulfur o pangahulog sa abo sa asphalt gikan sa bulkang Kanlaon. Ang suspension sa klase nga gimando ni Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas nagsugod gabong adlawa alas 12 sa udto og naglangkob sa mga pampubliko og pribadong atunghaan sa siyudad. Gimo ang mga lakang tungod sa kabalaka sa kaimsog o kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o banbang residente nga mahimo nga mapiktuhan sa sulfuric nga baho o abo gikan sa bulkan. Yangyo sa lokal nga pangagamhan ng mga residente nga magsulob og face mask aron maprotektahan ang ilang ang ilong o ang batok sa abo o guban pang particle sa hangin. Idasig usab publiko nga limitahan ang paggawas sa ilang mga panimalay. Kung dili, importante ang tuyo o siradaan ang mga bintana o pultahan aron malikayan ang pagsulod sa abo o alisngaw. Gipinumduman ang mga residente nga padayong magmonitor sa opisyal nga mga pahibalo gikan sa Salta Kanlaon official Facebook page o sa P-Box. Samtang giandam na sa lokal nga paggamhanan ang opisyal nga executive order alang sa mga suspension sa klase. Minsahe ni Mayor Bacho Cardenas sa mga residente, amping kanunay, mga kasalta ang inyong kaluwasan mao ang among prioridad.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Handos Balita.
0: Ipahibalo sa Ayungon Information Office nga si Abigail Kalihan sa Tampokonto ang mo-presentar sa Municipality o Bayungon sa umabot nga haras sa Negros Oriental 2026 usa ka mga importanteng kalihukan sa Buglasan Festival 2026. Gabong adlaw Lunes, Agosto 24, may bisita si Kalihan ka Municipal Mayor Dennis Amanciatol sa ihang courtesy visit sa Office of the Mayor. Giubanan siya ni Jam Pahunar, personnel sa Municipal Tourism Office. Ilauman nga ipakita ni Kalihan ang iyang garbo sa pagrepresentar sa Ayungon sa maong kompetisyon. Gipadayag usab sa Ayungon Information Office ang suporta alang kang Abigail o ang panghinaot nga iyang mahatag ang pinakamaayong representasyon alang sa lungsod sa Ayungon.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Andam na ang mga residente sa bagong alang sa Sagrarias Night nga bigayon karong adlaw Agosto 25 alas 8 sa gabi sa Bakong Plaza. Usa sa mga bida sa mga kalihukan mao ang aktor o performer nga si Tam Rodriguez nga musaka sa tablado alang sa usa ka gabi sa kalingawan og musika. Mupasundayag usab si Jackie Chang nga nilhan isip maoy diva of Cebu og iya nga awiton ang iya nga bantugang kanta nga Atikra. Gilauman nga mahimong usa sa kagabi nga puno sa musika, kalingawan og entertainment ang maong kalihukan alang sa mga residente og bisita sa Bakong. Yawag ang publiko nga mutambong o makiguban sa maong nga espesyal nga gabi sa Bakong Plaza. Ang programa magsugod alas 8 karong gabi ni maong nga pizza og adlaw Agosto 25.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Handos Balita. Police report. Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini musunod nga mga police report. Handos ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kaamigos paminaw. Apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na kapsula pa. Adunay dagkong premyo nga inyong madaugan. Tigumaga lamang, konti gumalamang ang walay sulod nga box sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. O ganun ay higayon nga magkadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, makinig chance sa inyong madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, adunay chance nga mudaog kamo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, magsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas matanong panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Buhusan sa pang inyong agihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi or teksi kini maong numero. Yamao ang 0975-503-3857. Amigos Behelte, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio taya sa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran, sa Lalawigan, sa Sugbo. Dere sa Negros Oriental, mapalit kini sa tanan ng mga butika. O glabaw sa tanan, dere sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Inchel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyo sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabag. Sanju and Nisi Dry Goods Trading di panag-iyog dumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator o ban pa. Dula lang sa ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kaya sa sila sa nasampit nga servisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kaniyato nga karon ilas sa mga gablihan ng Lime Brown sa San Junisi. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang Lime Brown sa San Junisi diya sa Broma Street ng atbang sa amin Jules General Merchandise ngilang sapatusan o chinelasan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ng mga police report. Nasikop sa kapulisan ang number 3 most wanted person sa regional level tungod sa kasong qualified rape sa minor de edad dito sa Bayawan City, Negros Oriental, dito nga Lunes. Giserbisyuan sa mga personnel sa Bayawan City Police Station ang warrant of arrest batok sa akusado sa barangay Ubos, Bayawan City. Ang mga warrant gisyo ni ato nga Agosto 3, 2026 sa Regional Trial Court Branch 63 sa Bayawan City alang sa paglapas sa paragraph 1 article 266-A sa revised penal code. Walay girekomenda nga piyansa alang sa maunga akusado. Human sa pagkadakop, gidala ang akusado sa Bayawan City Police Station alang sa tukma nga disposisyon ug alang sa pagpadayon sa proseso subay sa balaod. Nasikop sa kabulisan ng duha ka lalaki tungod sa gingon nga pag-apel sa legal nga sugal nga kara i-cross o hantak dito sa sitio Bateria, Barangay Poblasyon Giholngan City, Negros Oriental nito nga Domingo. Gibigayon sa Giholngan City Police Station na bagan sa Regional Intelligence Division sa Negros Island Region ang Joint Anti-Illegal Gambling Operation nga misangput sa pagkasikop sa duha ka suspek nga gingong nadakpan sa aktual nga pagtaya. Nakumpiska sa operasyon ang 250 kapesos nga kwarta, usa ka piraso sa tisa, naging unang gamit isip antugon kung antugan, o tulo ka piso nga sinsilyo, nagigamit usab isip antugon. Gibibalo sa kabulisan ang mga nadakpan sa ilang mga katungod, ubos sa konstitusyon, lakip na ang hinungdan sa ilang pagkadakop. Ang duha ka suspek, atuan na karon sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon o paproseso sa kaso nga mahinungod. Ang ipasaka bato kanila ubos sa Presidential Decree 1602 o balaod batok sa illegal nga sugal. Tulo ka mga individual ang gisikop sa kabulisan human magtuhan nga nagdula sa gikaingon nga illegal nga sugal nga tungit sa barangay Bunbunon, Siaton, Negros Oriental nito nga Domingo sa hapon. Sumala sa Siaton Municipal Police Station nadakpan ang tulo samtang aktual nga nagdula og tungit sa atol sa anti-illegal gambling operation nga gibahigayon sa kapulisan. Nakumpiska sa operasyon ng usa ka sit sa baraha o kwarta nga gituhang gigamit isip pusta nga mukabat sa 773 ka pisos. Ang tulo ka mga suspek, lakip ang mga nakumpiskang ebidensya at tuana sa kustudiya sa Siaton Municipal Police Station alang sa tukma nga investigasyon o pagproseso sa kaso may nungod nga kung sa pagproseso sa tukma nga kaso nga ipasaka bato kanila. Mahimo nga pasakaan ang mga suspect o kaso bus sa presidential decree 1602 o balaod batok sa illegal nga sugal. Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kinimusunod nga mga Balitang Regional, gandos ganito sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligyo sa lamian nga mapagkaon o nagbaligyo sab sa mga dekalidad nga matambal. Mo cater sab sila sa tarang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamali Dionahan sa karang Rural Bank at mga sa Kanhinar Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa Ike's Pharmacy. Ya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 of number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto. Ya sa corner Kalumba o Pabuga Street nga mo cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga resources. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy, yay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado Isturco.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Dulaan 11 milyon ka Pilipino ang nakabenepisyo sa mga proyekto bus sa Grand Program sa Department of the Interior and Local Government kon TILG. Bilagi sa mga programa, itabangan ang mga lokal nga pangagamhanan sa pagtukod o pagpaayo sa mga pampublikong parke, bikes, kung bike lanes, pedestrian, walkways o mga sports facilities aron mahimong mas hapsay, luwas o komportable ang mga pampublikong lugar. Gikan sa tuig 2024 hangtod sa 2025 kapin sa 1.755 bilyones ka pesos ang gigahin alang sa programa diin adunay 135 ka proyekto sa nakalalaing lokal nga pangagamhanan nga gilista sa subay bayan. Lakip sa mga nakabenepisyo ang Montenlopa City, Nabuta City o Pabia, Iloilo diin. Ipatahom o gipahapsay ang mga pampublikong lugar alang sa mga residente. Matod sa DILG, makataba mga proyekto sa paghimo o mas pedestrian friendly nga mga komunidad pagdasig sa aktibong paglihok sa mga tao o papalambo sa kalidad sa kinabuhi samtang giprotektahan usab ang kalihukan.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Inimusunod nga mga Balitang Nasyonal, gandos ka na to sa anong balabaita, nindot alang itong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayupan, magsilbing vitamina purgang tambal sa mga binuhing kahayupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangkod o bugat nga timbang, dali managko o nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo, labi na gitong namuhi sa manok, baby pato, gansa. Makatabang ang animal baita aron mas mapapaspas ang ilang papangitlog o mas papadago ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga animal baita ang isagol silang tubig ilim noon o dilbaka silang pagkaon. Ginagmay ang kantina dapat siguradong ginansiyado ka. Animal baita, mapalit diri sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cockers sa Ayungon. Sa Ayungon Cockers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Andos. dos balita, ang dos balita.
0: Gipanguluhan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang usa ka situation briefing. Gahapon nga dalawa, Agosto 24, aron disigutan ang epekto sa kusog nga habagat sa Central Luzon. Ipunting sa Presidente ang kasamtangang kahimtang sa pagbaha, mga kadaot sa infrastruktura o kabtangan ingon man ang sitwasyon sa mga pamilyang napiktuhan sa maong nga kalamidad. Lakip sa mga lakang gisgutan mao ang pagpaubos sa natapok nga lapok o paglimpyo sa mga sapa o kanal, pagtukod o floodgates o pumping stations o paggamit sa silt dams aron mapugngan ang pagrabis sa pagbaha. Isiguro ni Marcos ang padayon nga koordinasyon tali sa national o local government units aron mapadali ang paghatag o tabang o ang pagpatuman sa mga gikinhanglang aksyon sa mga apektadong lugar. Tumungusab sa gobyerno ang papangita o dugay nga mga solusyon aron malikayan o maminusan ang balik-balik nga pagbaha sa Central Luzon.
1: Balitang Nasyonal. Balita.
0: Isugdan gahapon adlaw Lunes, Agosto 24 sa Senate Local Government Subcommittee ang pagrepaso sa mga gisugyot nga balaod noon nga nagtumong sa pagtakda og 5 ka tuig nga termino alang sa mga barangay og sangguniang kabataan o SK officials. Gipaminaw sa mga senador ang mga question, opinion o komento gikan sa mga opisyal sa gobyerno o mga representante sa pribadong sektor kabahin sa mga gisugyot nga balaod noon. Gisigutan usab sa mga hearing ang posibilidad sa pagpostpone sa 2026 barangay ug sangguniang kabataan elections lakip na ang mahimong epekto nini sa preparasyon sa Commission on Elections Concomeleg ug sa padayon nga operasyon sa mga lokal nga pangagamhanan. Kung maaprobahan sa Kongreso o mahimong balaod ang mga barangay o sangguniang officials, mahimo nang magserbisyo og 5 ka tuig imbis nga 4 ka tuig. Apan, magdepende gihapon kini sa pinal nga provisyon sa balaod nga pagasagupon o ipasar sa Kongreso.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kinimusunod nga mga Balitang International. Giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo. Aron ay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan. Kauban ang astasan tira organic seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan, mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Diya sayangon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Kwen Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahe sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lain-lain nga putahe sa baboy, isda o baka. Kwen Bila Bisayang Manok Espesyal, naimutang sa National Highway, palaslantaya sa Negros Rental, nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Juni Kante. Alang sino mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuang Balitang International.
1: Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
0: Founder sa Evergrande nga si Hui Kayan kisintensyan og tibok kinabuhi nga pagkabilanggo sa China. Samtang US envoy naglaro sa iyang pamahayag bahin sa Golden Heights. Alang sa kompletong detalye atong dawaton og report ni Handos 42, Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasig Handos og labyog sa imo nga mga Balitang International.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daan salamat Hando sa Bitay-Utsog sa mga suking tigpaminaw. Gisintin siyan sa Shenzhen Intermediate People's Court o Life Imprisonment ang founder sa China Evergrande Group nga si Hui Dayan. Dungan sa pagmando o pagkumpiska sa tanan niyang personal nga mga kaptangan. Siya usab ipamulta sa korte o kapin 8.8 bilyones ka yuan o pagkapreso sulod sa 6-18 katuig, lakip na ang 5 pa ka mga senior executives tungod sa mga kasong may kalabutan sa fundraising fraud o illegal nga paggamit sa pondo. Human sa kapin 300 bilyon nga utang sa kompanya nga nakapakurog sa ekonomiya sa China. Sa laing bahing, giklaro ni US Special Envoy o Ambassador to Turkey, Tom Barak, ang iyang naunang pamahayag, kabahin sa Golan Heights. Ipasiogda ni Barak nga nagpabilin o wala mausab ang opisyal nga palisiya sa Estados Unidos, sukad formal nga gila ni US President Donald Trump ang soberanya sa Israel sa maong teritoryo ni adtong 2019. Gihimo ni Barak ang maong pagpatinaw taliwala sa mga pagsaway gikan sa magbabalaod sa US human sa iyang interview diin iyang naisgutan ang kahintang sa maong dapit taliwala usab sa nagataas na tensyon tali sa Israel o Turkey. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasa, ang Sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinuod niyang mga balita matagkaroon o kunya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita, live, report, live, report.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.51.
1: Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga balitang sports. Gendos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tomar nagtambal. Sulig natural nga pamagi. Pagkumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil. Kini mo sa virgin coconut oil. Peppermint oil. Turmeric extract. Malugan leaf extract. Ang mga sagol. Adonate fungal. Antibacterial. Anti-inflammatory. Antimicrobial. Antioxidant. O antioxidant. Typical antibiotic. Tungod kayo na kini lauric acid. Nga makita sa VCO. Ihaplas. Sulag kini sa pikado nga parte sa mong lawas o banan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga motong epektibo. Siva Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet Sara sa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.52.
1: Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos

0: Patay ang 38 anyos nga boksidor nga si Zulane Tet human gipusel at atubangan siya nga balay dito sa Damston Eastern Cape, South Africa. Sumala sa informasyon, namatay dayon si Tet sa dapit sa pagpamusel samtang iyang kauban nga babay na angol usab human maigo sa bala sa armas ug dali nga gidala sa labing duol nga ospital alang sa pagpatambal. Si Tet usa ka kanhi World Boxing Organization o WBO o International Boxing Federation kon IBF Junior Bantamweight Champion. Nakatala si Tet og professional boxing record nga 29 kadaog og 4 ka kapildihan diin 22 nini pinagi sa knockout. Kinumduman nga nakasangka kanito ni Tet ang Pilipino nga boxer nga si General Casimiro niyatong Nobyembre 2019 sa Arena Birmingham sa England. Nadaog ni Casimiro ang maong panagsangka pinagi sa third round technical knockout o TKO bato kang Tet. Nagpadayon ang imbisigasyon sa mga otoridad aron matino ang motibo ug ang mga responsable sa pagpamusel.
1: Balitang international, balitang sports, balitang balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Balitang showbiz.
0: Kaya mo sunod nga balitang showbiz. Gendos ka na to sa Ayos Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop. Pampagwapa nga dilisok sa panit. Makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin E, lecithin, collagen o nutrients nga maoy mapaputi o mapahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Boutique Agel o Loren Drugstore. Epar Motors si Malalod, nagbaligyan sa mga barato pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HJ o Yamaha. Karun, adun na sila pinagabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligyan sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors si Malalod, naimutang diha sa National Highway Barangay Mambaid, Himalalod, dul sa crossing Balaas, kay panag-iaw ginumala nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak kasi Doy-Doy o sa pares nini nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggiitang mekaniko, mao sila si Jan-Jan, Jebeluel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:56. Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang balitang showbiz.
1: Handos balita.
0: Okay, magandos. Good morning. Mayo, buntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta mato, manghigala karon nga mga miss og misses? Nga nintag na nagkabuntagon sa iyo kay nga na miss bis. Ila binagyo silang bugto nga bulak kaya nagibutang sa flower bis. Good morning ha. Sa tanan natong mga kaigsunan, sa tanan nga mga nangape, may pagpangape. Sa mga nag-inom og gatas, may painom og gatas. Sa mga nag-inom diag sara-sara, may painom og sara-sara. Sa mga nag-inom diha og ganang loya, may painom og loya. Apan tambag lang mga higala kon mangape pangape lang gyud. Tungod kay kanuna gyud na ko nga gibalik-balik diri sa radyo nga bati gyud resulta basa sa gulo ng duha. Tungod mga bay kay ang kape dunay kana bang sagul nga dili patulog. Kana bang ingredients nga dili patulog? Samtang agatas duna poy ingredients o mga sagul nga gibutang diha nga dali mong makatulog. Unyag sa gulo ng duha, bati kay resulta mga higala. Kaya nga naman, ang pikas mata ni mo magpiyong, ang pikas mata magsiga.
2: Tinasamot!
0: sa tulang balitang showbiz, dili gyud malimtan sa American singer-songwriter nga si Steve Lacy ang iyang pagbisita sa Pilipinas human niya unang higayon nga nakighimamat sa iyang mga paryente nga Pinoy sa bahin sa iyang pamilya, sa bahin sa iyang amahan. Gipaambit mismo ni Lacy sa social media ang iyang kalipay sa maong higayon, din iyang gipahayag nga ang unang higayon niyang nakita ang iyang mga ate o kuya sa bahin sa iyang amahan, lakip na ang ilang mga anak. Pilipino ang amahan ni Steve Lacy samtang Amerikana ang iyang inahan. Si Lacy nailhan sa iyang mga popular nga awit sama sa Bad Habit, Dark Red, Infronami o Oye. Among higayon, nahimong espesyal alang sa singer-songwriter tungod kay nakailanan niya sa dugang mga membro sa iyang pamilyang Pilipino dinhi sa Pilipinas. Lagi na mga bayag mga kahandos. Ang importante gyud niya sa usa ka tawo bang dili makalimot kun asa siya gikan. Mag-asa pod siya patubay. Manang importante mga bay nga unsa may nakabuot sa kinabuhi, bahalag talag sara makaadto anang lugar nga imong gigikanan. Importante, ay importante nga bay nga di gyud nimo sila hikalinta. Okay, doon na bay ginaingon mga bay nga ang tao mga bay basta gani gikan sa kawalad un o kakabos, bahimo nga adunahan, makalimot na gyud sa lugar nga iyang gigikanan. Kaniadto alerto ang huna-huna, dali nga makahinumdong sa iyang mga kahigalaan o mga kabanay. Sus, kay nakalimta naman, nakasakit na mag-Alzheimer. Alzheimer ba ito o sa amnesia di ay? Uyawan siya. Nakasakit na o amnesia mga bay. Nakalimot na. Peligro po mga bay o makalimot na sa bisan sa iyang ngalan. Amo na mga bay ha. Ginaingon po nga. Ginaingon ba ito nga sa panultion ba sa mga Tagalog kalimot? Punong ko. Amnesia na binogo. Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruunan. Ngunit ang taong nandiyan na sa kanyang pinupuntahan, ang kanyang pinanggalingan ay kanyang nalilimutan.